0: Ah, mga katropa, araman o, oh, kapatamyaw sila da sa Barangay 5, kagdira sa Burgos, ah, nakatutok man. Alright, kay Parikoy Jabanunoy, Parikoy!
1: Good morning!
0: Oh, bisibisihan man ni kada agaho. Okay, kay Sheila de la Cruz, ah, nakatutok diri sa aton nga pala tuntunan. Good Friday, everyone. Hello, katropang Joe Ben. Paki-shoutout lang sa beautiful girlie ko kay Rugeline Crystal Joy Libardo. Kaga kay Mother Maria Libardo, thanks again and more power to your program. Okay, salamat. Okay na March, the floor dira sa may banwas ang kwartero.
1: Good morning!
0: O, aga pa nagagabugtaw ho. Aga pa nagbugtaw ang imo sininga apo. Okay, sige kay Mama Amy Villagracia Tando. Salamat man sa pa-highlight ha. Enjoy mo ni isang radyo niya da sa ila sa kung ano. Okay, sige. Katropang Jobin, si mother ko, ang kagirli ko, mahapit sila tapos bayad sa water district. Hapit man kuno sila sa station nyo. Gusto kanila yung makita sa personal kung handsome kagidman, bupirte. No? Handsome kagidman, kita iya dati ito sa pihak. Na-meet ka na ni mother. Sang nag-kadto sila. No? Pinunuktok sila sa gate, wala giging buksan ay gasugid siya sa akon sa video call. Okay, ano ni mapatamyaw man hambal ko nga man wala ka makakadto gali sa station sang XFM. Balaan mo ano ni? Ang gate no kadto siya de. Bukas ng gate namon. May nadiparan siyang nalaki ara sa bintana base bala si katropang. Sano siya nagkadto? Bukas ng gate namon ang laba nga gate. Automatic na, no? Pero ang gate namon itulod mo lang na medyo tig-an kay bag-o ang gate, bag-o ubra mo s'yempre bag-o ang stasyon. Itulog niya lang na, no? Nabuksan niyo to? Ginopen niyo to katropang Jason? Ang gate niya gamay? Sigurado? Kay nagligat, may nagkuhan ko, no? Wala niyo gibuksan. Jesus, no? Buksin niyo ng gate niya gamay, no? Ang lock. Okay? Kay bala mo kunari kami sa sulod, naka-close nga daan ng pirtad, no? Kuana? Uy, ko kabalo, oh. Nagkanto ko nun sa diyo. 10:30 ko, no? 10:30 a.m. sang sano, no? Kay kung 10:30 aray pa ko na di. 10:30 sang kun sa gabi. Ati makadto ka di amo na oras. Why na kami na diya? 10:30 a.m. ko, no? Kadto sila 10:30 a.m. nga pinunoktok sila sa gate, wala gid ko no nabuksan. Ahay. Imposible nga hindi ka rin makita, ah. Ara ta kahapon kung saan siya nagkadto de. Masami ako gatambay ko, ah. Tapos ko na to research, tapos ko pirma-pirma kag istorya meeting, dire ko gatambay sa garahe. Dire ako nagatambay sa garahe, Amo na ako may tawo kita ko ginada, no? Mostly namay ako da ko kisa kaya ga manalamigan ko din sa sulod, hindi man naman pwede nga, ano na o, nga pang hinayan irko naman din sa sulod. Kasi siyempre may mga equipment man kami de. Tiyan mo nagkakuan ko, tambay ko daw, dira ko tambay sa guwa. Isa, kapangita ko fresh air. Galibot-libot ko kung anong pwede, libuton daw. No? Yara da. No? Nadiferansya sa lalaki, ara sa bintana. Kasi lain to ya, basi yang amon di upod nga pamintan. may lain din nga nagapamintan na kadaan na kordeng kay katropang Jason, no? Kung 10:30 a.m. maray ginada, may gagawa ginada. Dito ko katambay, sa garahe. May gamay nga pertahan, di ba? May gate, may gamay nga pertahan. Itulod nyo lang. Bukas na. No, pwede ka mo kasulod. Kita ka muna, di. Okay, sige lang kay sa sunod pabutangan na muna doorbell.

0: baka may doorbell dyan eh, bago balan nyo mabago lang. Okay, pasensya agad sa mother mo ha, Crystal ha. Kuhangid, no? Kung naka, why lang date mo, hambal mo kung kahapon eh, arigid ko di kahapon. Naghalin ko di, istasyonan, alas 12 pasado na. Nakapauli ko sa balay, alauna na. Okay na, ulanan siya ako. Oh, basa ko yas ang ulan kahapon. No? Okay, so pasensya lang gid, pasensya lang gid. Pero kahapon gin-check ko ng gate na da eh. Okay kahapon, ari man di si Ma'am Emmy, di ba? Oh, ari man di si Ma'am Emmy bilagara siya tandog, nagbisita man di kahapon. Ah, upo dia si banahon niya. Oh, di ba mga alas 10 man to? Oh, almost mga 10:30 man to. Oh, at tapos sari kami ito ni Katropang Jason, tapos guha ka, tulo tambay, oh. Mag 10:30 nga daan niya, kwan, kahapon, ado, aki kahapon daw, may ginubra ko di sa sulod, eh. Okay, so sige, galing lang, ah. Itulog nyo lang ang pirta. Ay, ginakahapon, gin-double check ko na kung bukas, no? Okay, sige, ah. Pulo-pasensya lang, gid, no? Happy tang liwat ka ron. Maria Elena Dordas, mayong aga also. Si Angie Kaway, Arigani Idol ho, lapit sa balay ko, galaylay ang wire. Masalawig ka kung di mo makita. Gin-report ko na lang sa mga konsehal pero binasa lang ang chat ko. May siguro dira na i-report sa imo para sure nga action na nila gilayon pagkantuan sa kapel ko. Dapat na sa barangay, kuhan nyo na, mag-take action ka mo sa mga hindi inyo pagkabigon nga simple lang o padungulan, no? May mga amuni, i-report nyo dayon kay ti ulaton nyo pa dema kadisgrasya sang tawo. Mga barangay opisyal, di ba lara gani ka muda para nga ti i-address whatever concern sang inyo sini nga mga pumuluyo da, no? So hindi naton pagbaliwalao ng isa ka bagay, hindi naton pagulaton nga may madisgrasya before ko pa maghulag. No? Napabida-bida ka mo dayon nga tik. Ako to nagtawag ako ng ano. O samtang wala pa i-prevent na. No? No, ano gani ka sitio da sa imo mamanje? No? O ano, lanot na lang imo, di ba? Lanot? Oh. Iko na kita report da please lang, paki-address naman. Okay, kay Mads Windy Caril, no? Dire sa Baybanwa sang Sigma kag pare ko Roger Perer. Okay, good morning. Kay Nanay Lorna Rizano Bisto kag Tatay Glenn.
1: Good morning.
0: May magaman sa imo. Melb Sanisco, nakatutok na ang Pamkrit Boys, Derek Toda, Tropang Buklan, kag mga Marites sa Five Seal Boys kag class members. Salamat. Okay. Sir Jobin, bagay kag gin ma-model sa beachwear. Okay, astig ka mga bayo-bayo, oh. Kagayamanin ang dating, pwede katropang Joven. Pilang TF kay patulan ta kaya. No, pero kung libre, hindi, tsako.
2: Ayoy!
0: Makimubuyang-yang ko dahil lawas ko pagkatapos. Pag nasaan ko sa mga kababainan, oh no. Budlay na, pero kung the TF is right, ati basi pamalang. Di ba la? Pagguwa ta ka abta ah. Baw ab lang, isa man lang mo. Wala man ta damo abs mo.
2: Ayaw!
0: gusto ya ko no ma-model ko no sa beach wear home tapos naman ang summer day.
2: Ayoy!
0: di ba? Pilang TF da Crystal? Ay kung bayad-ayad man lang. Sige ah. Balan ko ti kuha naman na ano dayan pabi kay ginapagnasaan ko dayon.
2: Ginapagnasaan
0: ah. Maluoy ka oh. Basi hilik ka yan.
2: Ayoy!
0: Okay, shout out gani kuno da sa mga kaingod namon no. Sa family Castaño Salcedo Monserrat Basco Montaño Bartonico, Francisco Apolinario Cordero Dorado Oro Martino Kagrigorio family. Damo gid nga salamat halin sa kay Idong Monserrat sang barangay Kalapawan Sitio Bayang Dumaraw Capiz. Okay, sige kay Solomon Antonio Okay, oh, nagabiyahe na siya ko, no. Kay Monroy Ayayo, maayong aga, no. Salamat sa pagtutok kag sumuman sa kay sino pa? Doy Arthur, no. Kay Lynn, Disyembre nakita ko ang tower, sir. Sinunod ko, sumaka ko, sos halin nga babaw sinakaan kuya, sir. Oh, te. Ang tower, kung ginsunod mo, hindi ka ganyan ay mamagtalang unless otherwise, lain ang inagyan mo. Kahit kung tower, ya, dali, ginaso, kwan, tupungon mo na na tower mo sa karsada, sa main road, saka ka ganyan. Base, lain nga tower, yang kinagyan. Inapo pa ko sa kas, dalan, duha ang simento. Sir Kag, ang dito guro niya sa piyak. Hindi na mo na tower dito. Yan na to yas ang cell site. Ang among tower, tupong gina di. Ba maluoy ka, no? Oh. Okay. Oh, si Prince December ni sir, ah. Si Lynn December. Okay, sige. Kay Ma'am Natalie Escalona Badoles, good morning. Ernesto Alvarez, ah. Ginlansang niyang radyo. Pagkuhaya, basi maguba na nasa. Kagwaya na sa pamatian, maluoy ka. Time na ganyan magbakal doorbell. Okay. Eric Bering, good morning sir, mga katropa. Mahaw tayo. Opod kami ni tatay, soda namon, amarguso, baw kapait. Ayoy! Amon nang ginatawag na mapait, pero manamit. Okay, base dito na siya nagsulodya sa may kwad. Mali dyan, Manunoy. Talang gani kami, galing na mangkot kami, tapos pag abot sa babaw, nakita ko tong tower, siling ko, amo na na, di ba? Sige, kay Marisa Navarro, good morning, Rix Data, kay MJD, salamat sa pa-highlight, ako na kuya Sir Joven, magkadto ko da sa XFM, paupod gid kuya sa barangay Tanod, sang Tisa, tanawon ko kung matalang pa ko, kung kakita ka Tanod eh. Ayoy! Good morning, good morning. Pilaw pa gid ah. Buraw ka na, pulaw ka naman ay. Ayoy! Abaw laban gid sir eh, lain daw nag-atitiit pa ko bala dito sa sila gate. Diri sa amon, duha lang gid ding panimalay sa babaw gid pagsampot mo, no? Ang White House, ang una nga balay, sa unhan lang sang White House. 10 meters, wala, ganun mga 5 meters lang, ara na dayon ni stasyon. Tower gina dayon, maso, so malangan mo, di kagin magtalang. No? Okay, sige. Dito gidya, sir, sa unang tower, sinunod ko, tingala ko man nga, wala tao, aber isa. Okay, sige. So, isel site na to, abi, ma. Ayoy! may signage na, Lodi Joven, bago magsaka, may nakabutang da, nga no parking sa kilid. Muna da, confirm nakita, bago magsaka, pababaw. Ang lain da, kung isailo na nila, mas natalang, gin mga tagpalamatita, muna way ko ginata, kuha ng no parking da, Rafael. Ayaw! gray inyo gate, sir. Gray. Gray man na, gray amon gate. No? Okay, basta tandaan ninyo, kung nakasulod na kamo, di itiklod lang ang gamay nga gate, may malapad. Sarado, ginaya, pirme, kaya ga-open lang na kung may magwa, kag magsulod nga sa lakyan. Kung kwa naman, itiklod lang ang gamay nga gate, kay always open ina. No? Kag punuktok lang kamo sa sulod. Alright, good morning katropang Jobs. Shoutout sa wife nga guwapa, so, si Eileen. Kag sa mga anak ko, si Iya, kag Derek, kag mga upod ko di, sa Ledesco Village sa La Paz. Ang mga galada kay Nui Toto, Elisor Soberano, Arinque, ha? Narada sa siyudad sang Iloilo, subong ho. Nagatutok, Adri Saton, sininga, pagpangalagat. Bullseye! Bullseye! Burrows, TikTok. Salip nga itulog na, tinikto ka pa di mo, tapos mareklamo ka, nga pilaw pagid. Inano ka man imo yaman. Muna gin kinadtuan ko sir eh, wala tao. May tao. Nagganto ka di kahapon? May tao di oh. Sakto man ang ikatuan mo mong galima. Huwag ka man magtalang. Huwag ka nagsulod. Ari di, sakto. Sinunod niyang tower. Tani ma'am, ginkuan mo, hindi ka magpanuktok, itiklod nyo ng gate. No? Kay wai kami ni gwardya sa guwa. ari na itiklod lang ang gate. No? Itulod nyo lang na bukas na siya. Tsak to manggalikag. Alas 9. Alas 9 ko nagkadto. Tiga programa pa ko di. Adi sa sulod kapon si Ma'am Amy. Di ba la? Nagwapa ko gani sa analysis mo to kay siling ko basi hindi man nila mabatian si Ma'am Amy to kay gali nakasulod na. So please lang pakitiklod lang gidya ang gate. All right? So tiklod nyo lang ang gamay nga gate, no? Pakay para na sa mga ano. Okay, so, takdan tagin na diya kuanya, patakdan tagin na diya no kay Todman, nagligad to. Nagligad gani. May ara dabi naman masulod kay gali iya. Nagkwanto sa piyakyaw. Okay, sige. Tani ara sa Google Map ang XFM Sir Jobs no para hindi na kami magtalang. Later on guro no, paano na ikwan sa Google Map? Dali man lang na no. Kun ma di, sa ulihiga kwan lang na, depende kung nag-update no, nag-update ang Google Map. Wala ko may nakita sir nga tao para pamangkutan niya kundi puli na lang ko. Hay ang tao ma'am ari di sa sulod tanan. Newsroom people. Do parehas man na bala sa kwan di blaga sulod man lang kamo sa istasyon na mo to sa Iker building. Di ba? Way man kamo to naga kwan. So gamoto mato kamo sulod. Damo man na di. Hindi kita mo makita unless otherwise katambay ko na sa guwa. Kahapon, tinamo may mga pinang obra ko abi, no? May nagarubing na sir nga Google employee or inang salakyan nga masaka din nga may Google Cam para ma-add sa Google Map. Ay, see. Okay, sige ah, no? I-check namon sa CCTV kung may nag-abot gid man ah, kahapon, sir ah. Ayoy! Kaya muna huwag ka muna, kunari kami sa sulod, di kami kabati. Amo na si Ma'am Amy kahapon, nag-check, sir, makanto ko na muna uras. Muto kahapon, pag-commercial ko, nag-guha ko to, rin na sa sulod. Okay, so sige, pasensya lang gid, Ma'am Lin, ha? Balik lang di, ha? Kwan, no? Kaya mga tao din nga daan, siyempre, technical, hindi man pwede bayaan. Newsroom, sige, sako man di ang obra balita. Si katropang Ira, sako man na siya nga daan kadadlaw obra script. Kag mag-research, no? Ako ya kahapon busy ko di may gina busy ko di sang type kahapon no kami kwan ko, may kwan ko nga client kahapon. May ka-meeting ko nga client kahapon. So, may gin pang-ubra ko. Muna, way ko kagwa-gwa. Nagwa ko. Duwa kami na ikatropang Jason, no? Last 12, pasado na to. Bullseye! Bullseye! Butang ni Sir Joven, sticker sa XFM ang gate para sa malayo. So, sticker nga tara na ginang tower. Hindi na ginang magtalang, ah. Bullseye! Bullseye! Sige, sa gabay pa masolbar na ning problema ta, ha? Sa mga nagapadulong, diri mga kaabyanan. Okay. Sa aton sini nga pagpangalagad oras naton alas 8:18. Diri sa aton sini nga palatuntunan mga katropa. Pagbalik naton hatagan aton ligwa pila man ka mga balita national. No, diri sa aton sini nga pagpangalagad makonek kita no. Chay naton si katropa nga Silvestre Rambo Labay. No, ang latest update karon nagikan sa Senado kay next week. Maumpisa na mga kabinan ang ining impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. No, kahapon gani nagbatigay na to sa isang misa ho ang prosecution team nga ginapangunahan mga kabinan sang mga congressman. No? So, ano mga lauman naton buwas? Sa palabuton nga Lunes, Hulyo 6, may kangtanan sa sining impeachment trial.
1: The Vice President impeachment coverage, absurdo o kumikano.
0: Good luck. So, siling gani, Dreo, kahapon nagpatigayon sang misa mga kaabyanan, no? Ang miyembro sa simbahan para sa House Impeachment Prosecution Team kag nagpanawagan sa sining aton sining mga kauturan diri nga ining kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte, no? Ilatag ang tanan nga mga ebidensya, no? Sang may kaisog, kaklaruhan, kag katampad sa kamatuuran mga abyan. No? So diri kun sa din kahapon nag anom diri ka mga public prosecutors man gagin pabunuan ni House Lead Prosecutor Attorney Gerville Jinky Luistro. Upod niya sanday Representative Joel Chua, Representative Leila De Lima, Iloilo District Representative Lawrence Defensor, kagaraman si Arlene Kaka Bagaw, kaupo din si Representative Isabel Maria Bel Zamora. No? Sa homily kahapon, gin laragway din ni Monsignor Mel David sang Paranaque, mga kabinan, nga ining pag-umpisa sang trial sa Hulyo 6, no? Isa ini kuno ka pambansang pagtutuos, no? Konsa din pagabantayan sang aton sini nga mga pumuluyo, no? Ang ining aktibidad nga ini nga konsa din timyo magadugay-dugay ini mga kabinan, no? Kag pagatutukan gid sang aton sini nga mga kauturan. So diri naton na makitaan kun bala ano ning mga igalatag nga mga ebidensya sang prosecution mga kaabyanan. Ha? Kag syempre, ang aton pamangkot mga katropa.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Kung ang prosecution magapresentar sa mga ebidensya, di si Vice President Sara kuno, no, ang defense team naman niya may mga surprise witnesses. Aba, balantaya na. Ang mga surprise witnesses ngayon na mga kabyanan. Okay? So tutukan ta na diri sa Gapon sa 106.5 XFM Rojas.
1: Bullseye!
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ginkalipay ining upper middle income county status sang pungsod Pilipinas. No, hinalaan ta man karon, no? Nga managakalipay gi sa presidente naton. Nga ti ari na kita sa ginatawag ko nung upper middle income country. Mga katropa.
1: Bullseye.
0: Pero aton utang ara na sa kwan na 18.55 trillion.
2: Ayoy.
0: Ara na dako-dako na utang ka Pilipinas, oh. Kaga syempre padayon man ang pagsunod naton, no, ining mga bomb threat deadly weapon, no, sa mga eskwelahan, pagkakabigo nindi nga mga critical offense, mga kaabyanan, no, kaga nga aton nga mga katapo sang kapulisan, mga katropa ti karon hugot nga ginamantayan ang pila ka mga online sites. Ay, subong lang ka mo nagbantay, pwede gali na. Katropang Jason, no? Pwede gali na. Nabantayin yung mga online site, nga man subong lang aw. Wala lang, mangkot lang ko.
2: Ayoy!
0: Amun eh, diri man tagyapon masandig sa ginhambal sa mga katigulangan naton sa una, mga kaabyan na, no? Kung hindi paglukpan, di maghulag. Pwede gali ng obraho naton, ikag, sa mga pulis naton. Nabantayan, bawalon. Tingnan man subong way may nag subong may ibawal kay may napatay na. Maluoy ka. Si Analisa Lorito, basinang nagatutok. Good morning idol, always kid ko naga pamati sa radio lang ko ga pamati sa imo. Okay, sige, Analisa, madamo gid nga salamat ha, no? Okay, banang tadamo ga pamati di ang iban way man sa online pero sa radio taga tutok gihapon mga katropa. Okay, sa balita lokal tutok kita sa ASF. Ah, hatagan ta ni Ligwa mga kabinan ng mga kuano? Quandary ang midsection president sang TTC ginapananaw nga magadugay na lang magadugay sa tatlo kasi mana ang supply sang baboy sa probinsya bangod sang restriction.
3: Oh no.
0: Okay, samtang City Vet Veterinary Office may ginapatuman karon nga pagsulundan nahanugod sa ASF. Tutukan tayo na ha, dari sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Magabalik kita pagkatapos importante ng mga pahibalo. Stand by. Oras las 8:25.
4: XFM. XFM.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko ng Sunfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
8: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: XFM. XFM.
12: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
13: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanon, Rojas City.
4: XFM. XFM.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.
3: Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: X.
4: X.
19: F. M.
4: X. FM.
20: Branded nga second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
19: X.
4: X.
19: F. M.
4: X. FM.
21: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabibili sa mga butika.
19: X.
4: X.
19: F. M.
4: X. F. M.
20: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
22: This is XFM 106.5 Roja City.
25: Mga katupa, exciting!
26: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: XFM.
4: XFM.
1: Southland Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southland Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Southland Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pag-ibig sa mga buta.
24: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
28: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
30: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
33: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
34: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
33: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
35: Chronic pain?
36: Ang sakit.
35: Mag-assisted pain.
36: Muscle fever.
35: Acute pain.
36: Kahit ano pang pain.
35: Basta pain.
36: Mag-assisted pain.
35: Kangkalang pain.
36: Fast and safe.
35: Assisted pain.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Assisted pain.
36: Mabibili sa mga butika.
19: X.
4: X.
19: F. M.
4: X. F. M.
12: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
3: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources Capiz Public Affairs Unit Barangay Lanon, Rojas City.
5: XFM
4: XFM
36: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
36: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
36: Sunthorn Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sunthorn Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
36: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix,
13: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
36: Mabibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: XFM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
12: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
13: Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
11: XFM.
12: Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy. Nakaangkon ako sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
15: Pinahusay.
12: Santon Plus Gold.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Visionix! Marami na ang natulungan!
11: Malaki ang pasalamat ko sa Visionix Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionix Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
8: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin!
13: Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3.
17: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3,
17: makatutulong sa kalusugan na may
18: BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Ah, chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-sister pain!
24: Muscle fever!
23: Acute pain!
24: Kahit ano pang pain!
23: Basta pain!
24: Mag-sister pain!
23: Pangkalang pain!
24: Fast and safe!
23: Sister pain!
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sister pain!
24: Mabibili sa mga butika.
25: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
26: Exciting!
27: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
28: Absuelto o convictado?
27: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Payato!
1: Tanan akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
4: Exciting.
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton alas 8:59. Kagihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Tapos sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Ay sa mga bago ng bukas, ang ila sining mga radyo. At sa mga katropa onliners naton dira, ang ati parayon yung nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad sa liwat.
2: Good morning!
1: Okay, kamusta ka mo da? Kamusta ang tagsa-tagsa ka mga panimalay subong? Matulotawhay na, alas 9 na ho. Ha? O, makwa na, no? Tapos na ka mo na pang himos sa mga hulugasan nyo? Tapos na ka mo na pa nilhig sa ugsaran? O, di sige, pulo pa huway, anay. No? Just set back and relax. Samtang nagatutok, dari sa aton, sila nga pagpangalagad, mga kabinan, no? Kay dugay-dugay. Mapalitik na naman kamo kung ano ang inyo sininga pala niya gahon.
3: Ayoy!
1: Diba? Dugay-dugay, kung ba check na naman kami sa ref nyo kung may ref kamo. Kung wala, kung anong pwede nga lutuon da, no?

0: Proton Plus Gold.
1: Bullseye!
0: Okay, atensyon dira sa aton sa ninyo mga katropa kung nagapangita ka mo sang suplemento na may ara mga kabinan sang anti-aging. Sinong gusto? Hindi daw talanta, gusto man sini. Ha? Sang ginatawag naton mga kabinan nga anti-aging. Sinong gusto kwa na house, sinong di gusto mag pabilin nga bata, young looking. Di ba? So kung nagapangita ka mo sang suplemento mga katropa nga may anti-aging properties. Mga kabinan, kag naga hatag now sang skin health. Pagkabuligid ha, kung nag-inom ka mo sang Santon Plus Gold. No? Labi na kung gusto mo da nga mangin bagets, mangin makinis ang kutis. No? Ang antioxidant sang mangustin nga ra sa Santon Plus Gold nagabuligid na sa pag-repair. Ha? Sang aton mga cellula agud nya malikawan ang temprano nga pagtigulang kag ining mga breakout sa aton sininga panit. So hindi lang manami ang pamatsyag, nagagwapa kag nagagwapo ka pa kung naka Santon Plus Gold ka.
2: Wow!
0: No, gani sa Santon Plus Gold sigurado ikaw gid ang una.
2: Yahoo!
0: So mag Santon Plus Gold ha, kung gusto niyo ma-maintainer ng pagiging young looking. No? Ako gani kung kaisa nasasalan ko eh, no? Abi nila mga kuan pa lang ko mga late 30s, di late 30s ka to.
2: Ayoy!
0: Kung mabalaan nila edad ko, sila niya daw wala sa edad mo. Kung naman pilao, sila niya daw 16 taon.
2: Ayoy!
0: Joke lang nga rin man mga tao ni nga. Diba? So, that's why nga, kankid, no, sa mga katropa na ito, na importante, malam mo kung bastante lang gid sa nutrients lawas ta. No? Nutrients like vitamins and minerals, ati, tapos ga likaw ka sa stress, gina-enjoy mo ang life nga ginatawag. Ati, plus nagasanton plus gold ka pagid, nagiging young looking kagidya. Promise. Oh, no? Santon Plus Gold, amo nang ginatira ta. Tapos ginakombinar ko lang na sa Santon Vitamin C every day. Gayon ko siya isa one capsule per day. Mga katropa, sang Santon Plus Gold. Okay, sa mga katropa na ito, kung nag-inom ko po sa Santon Plus Gold, di paghihaboy ha, ang empty blister pads na, o empty blisters kay sarang ina mga kabinan, mapasakop no, sa aton silingan Santo Direct sa FM, libu-libong pa-premyo. Diba? Bumata ka na, nangin healthy ka, plus pagid, mga kabyanan, papaldo ka pa sa Santon Plus Gold. Okay, yung isa ka empty blister sina, pwede nyo naman pasakop, masulod sa sobre, kung mapasakop sa aton sa Santon na XFM, libu-libong pa-premyo. 3,000 pesos, ang, kuan, ang premyo naton kada weekly draw. O, karon sa hapon, Biyernes na naman, then we will have our, pila na? 18th weekly draw? So sino naman ay kuhan ang magkuha mga kabinan, no? Sang 3,000 pesos. Determine na naton karon sa hapon. Okay? Sa aton sininga 18th weekly draw sa Santon Rex sa family bulibong pa premyo. Hingagaw hulog ha sa mga katropa naton mga kabinan, no? Biyernes subong hingagaw ka mahulog sang inyo sining nga mga entries para mapasakop karon sa hapon. 'Di ba? Okay, sa mga gusto maghingagaw maliban sa Santon Plus Gold, ari pagid ang iban nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga sarang ninyo mapasakop mga kabinan sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Okay, maliban sa Santon Plus Gold, syempre pwede nyo mapasakop ang empty blister pad sang Premium D3.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Premium D3 ha, isa ka, kwan na, isa ka, ang maghambal tapad, 10 capsules, ang equivalent sina. Okay, kung isa man nagabakal ka mo sa kwan sa mga butika, ginagunting balakay, hindi ka sarang sang 10 capsule, kung isa lima lang, kung isa gani, may ara pang tatlo lang, o tipunon nyo ang

0: ka-empty blister, pulo ka-empty blisters. Amo nang isulod nyo sa sobre kung kinatingi-tingi nyo. Okay? Pero kung nagabakal ka po yan sang padya, o, ti isa ka empty blister pad, no? Sang Santon Plus Gold Premium D3. Kung turbo naman ang gamit nyo, duha lang ka-empty blisters ang kinahanglon. No? Para makapasakop ka mo. Kag, kung kapi naman, Santon Gold Coffee Mix, 5 ka-empty sachet. No? Kari, dasig-dasig niya, kay damo pala kapi niyo. Di ba? So, 5 ka-empty sachet, mga kaabyanan, mga katropa, ang kinahanglanon para makapasakop. Isulod lang sa sobre, kag sa gawa sang sobre, isulat ang mga masunod. Siyempre, promo title, mga katropa, no? Ang promo title natin, Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. Isulat ang kompletong pangalan, kompletong address, ang cellphone number nga nagagana, no? Then ang pirmahan kag ang propo purchase nga gingamit o kung ginsulod nyo sa sobre. Then ihulog ang inyo sining mga entry, siyempre there is a broadcast center. No, sang 106.5 XFM, mari kita sa Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. No? Pila pa lang tadi? 2 weeks? Manog 3? Two weeks pa lang tanong. Okay, so medyo nagatalang-talang pang iban. No? Again, gin-check ko to ang gate. Bukas ato, itulod nyo lang. kay busy pa kami di sa sulod. No? So, ari kayo sa Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Kung nara ka sa likod ng stadium, tadlungon mo lang ng barangay, tadlungon mo lang ng Chico Street, no? Pasaka. Hindi ka ganyan magtalang. Okay, kapag abot mo di, hindi ka manawag, hindi na mo ka mamabatian sa guha. Itulod nyo ginang gamay nga gate para makasulod ka mo, kag makapanuktok ka mo di sa sulod. Okay, sige. Then, maliban diri sa aton sininga broadcast center, sarang man mahulog ang inyo sininga mga entries, diri ang mga katropa sa Jens Drug Station, sa Pontevedra Public Market. Alright? Then, pwede man dire sa RB Butika, sa Panitan Public Market, kag sa Super K Drug Store, dire sa Banuasang Panay. No? So, dire ihulog ang inyo sininga mga entries, mga katropa, ha? Kag magdaog, 3,000 pesos kada weekly draw. Pero sa grand draw, mas dalago pag yung mga papremyo nagahulat sa inyo. 20,000 pesos, third prize. 30,000 pesos, second prize, kag first prize na ton, 50,000 pesos.
1: Yahoo!
0: Ang consolation prizes man kita na pulo magadaog sang tag 5,000 pesos.
1: Wow!
0: Okay, so kada ipasakop na ha, mga katropa, kay ti daog ka na ha, sa mga produkto nga gin take mo, gin inom mo, may chance ka magdaog sang linibo ka mga papremyo mga katropa. Ini isa ka pagpasalamat no sa aton sining president and the CEO Doc Rebilito Uy sa padayon yung pagsakdag mga kabinan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kag syempre padayon yung pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas. So, kay mga katropa, ano pang kinahulat nyo? Join na. The more entries you have, the more chances of winning.
1: Yahoo!
0: So, ganipasakop na, hingagaw, subong adlaw sa inyo sininga mga entries. Okay, sa aton sininga pagpangalagad, sige, sino pang mga ari di? Oy, shoutout anay, dumalipatan ko pa. No? Shoutout anay kay Kuan, tagawad, Marie Grace Boris Feneso, nga nagasulog sang iya sini, nga birthday today.

0: Alright, happy happy birthday sa sister-in-law ni Ma'am Edna Aguilion Borres, no, kay kagawad Marie Cris Borres Fineso. Nga naga sa ulog sang iya sininga kaadlawan subong, no? So enjoy your day. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Bullseye! Oh, gala, no? Kuno dao ang XFM dira sa Pure Flow Water Refilling Station sa Banwasang Dao. Salamat, Ged. No? Kay Toto Baldison Escalada. Okay? Hambal ni MJD, Young Looking, si Ma'am Crystal Joy Libardo, gid na iya. Aba, di sige. Abi ko gani, parikoy, nasa DC ka pa lang. Oh, rin mga tao ni nga daw. Daw pati ako intuon nyo man kag. Bullseye! Bullseye! Daw pati ako, the Toto Baldison Escalada, daw suton mo pa. Oh, di ba? Why na ta? Ah, na, dugay-dugay. Kapila na ta maglapaw sa kalendaryo. Pero sa loto, why para pa ta? Oh, ara pa ta sa loto, pariko ya. Why pa man ta nag-conged, no? Okay, sige. Kay Bernard Villanueva, oh, no, mayong aga, no? Katropang jobs, oh, basta busy gid sa pananom ka mga ulutano, no? Sige, balanta lang daan nga aga paninguha maning migo taho. Sige. DC size small. Kaya kay daw elementary maluoy ka. Kay Ma'am Marilo Arcan, good morning, sir. 11:30, guro ko pa punta tabok, sir. Ah. Mami, sage lang ko si mo, paglakat namon. Bo, grabe, may talaba naman ko ni. Basi may gusto da sa pasabay tahong kag talaba, may delivery kami sa punta tabok, tulay lang ako ah. Asta, oh, sige. Salamat kini in advance ha, kay Ma'am Marilo Arcan. Wow, naka tutok man sa Dio, diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Okay, sige. Ang oras naton das 9:13, diri sa aton sini nga palatuntunan. Bullseye! Bullseye! E-check ko na report ni katropang Michael Inuslay. May kang tanan mga kabinan sa sini nga kuan karon, ha? Pilaman ka mga measures, no, sa aton sininga city government parang ti hindi maglapta ang ining ASF, no, diriya sa aton mga katropa sa may siyudad sang Rojas kay ti may mga pila kita ka mga barangay na diri ang nag positibo mga kabinan sa ASF. Ti ang problema kay may pila kita ka mga kwandiri nga ang iban mga kabaranggayan nga way tanan nagareport ha sa aton sini nga city vet kun di ta pagreport may tendency nga maglapta ang ining ASF. So check naton ha report ni katropang Michael Inuslay.
1: Live report. Live report.
2: Nagpatigayon gani no sang meeting sang tinalikdan nga adlaw ang aton sining city veterinarian office agudtong talakayon ang strictong implementasyon sang mga tikang agud nga malikawan no ang paglapta sang ASF diri sa syudad sang Rojas no kalakip man diri sa ila sining gin istoryahan ang reconstitution sa pagbanumbalik sang ESF Task Force nga gina-admindaran man sang executive order based sa pagbago sang national biosecurity standards no pag ripaso sang enforcement protocols checkpoints operation monitoring mechanism kag zoning status report no kaya sa gihapon nagpadulong ini sila sa mga kabaranggayan kung makabaton sila sang report no nga may ara sang pila ka mga insidente nga may mga baboy nga makitaan sang sakit no kag nagapadulong ini sila mismo sa lugar agud tong chikeron kag gina anuhan man no gina hatagan man sang abiso ang tagiya mismo sang mga pila ka mga nagahupot no sang baboy diri sa siyudad sang Rojas no apisar nga ti halimbawa ikaw wala kaya sang wala kaya nagamasakit imo nga baboy pero ginapahanom duman ka nang daan sang aton sini nga city veterinarian no sa pagpangunaman ni Doktora Liyah Ingariah no sa aton sini nga city vet sang tinalikdan nga adlaw nagapadulong ini sila sa mga kabaranggayan diri sa siyudad sang Rojas nga may ara pa nga mga pila ka mga presensya sang mga baboy. So ang pila karon ka mga kabaranggayan may ari sila nga tatlo ka mga barangay nga ginamonitor no diri sa siyudad sang Rojas, ang barangay Bago, barangay Dinginan kag ang barangay Lawaan no amo ni ang ila sini nga mga gina-prioritize sa karon nga may mga presensya pa sang pila ka mga baboy. Nibaluan naton nga sang nagpadulong kita dito mismo sa lugar or dito mismo sa opisina sang aton sini nga city vet, makitaan man dito nga may pila ka mga residente nga nagapadulong sa ila sini nga barangay sa ila sini nga opisina agud to nga i-report niyang ila sini nga mga baboy ang naka-experience siya sang pila karon ka mga sintomas sang ESF no kag gilayon man ini nga ginapadulungan sang ilang sini nga grupo kag ginachikiar may ara nga ginaanuhan na lang ginaabisuhan na lang ang tagiya sa sining mga baboy diri sa siyudad sang Rojas nga kon nalibawa nga mapatay kag bangod may ara sang sintomas sang ESF ang igalubong insigida no gusto nga hindi makahawa sa iban nga mga kasapatan man no mga baboy man nga yara man sa kaiping nila sini no nga mga kabaranggayan. Dugang pa ni Doktora Liyah nga pagasiguraduhon pagid sa aton sini nga City Veterinarian Office nga ang pag-istrikto sa pag-implementar sa ila sini nga kuan no sa ila sini nga checkpoints no kay mi arabi nga kay kon lang taw naton may mga naghalin pa iya no sa may iban man nga banwa. So isa ina man sa mga ginaparayon nga ginapaid-idgid sa aton sini nga mga enforcement team nga ara dira sa checkpoints no hagudto nga hindi makasulod diri sa siyudad sang Rojas kay base man diri sa ila nga kon diri sa siyudad sang Rojas nagalin ang baboy ti diri na lang gid hindi na pagdalon sa kodin pa nga mga kabanwahanan kag kung sa mga kabanwahanan nga nagasulod diri sa siyudad sang Rojas ang hindi na nila man no pag anuhon man pag pagpasudlon no diri sa siyudad sang Rojas ang ilaman niya nga pag padulong sa mga kabaranggayan nagaamat-amat na gidman suno diri gamay ang pila ka mga baboy kay ti kon ila sa ila sini nga monitor wala na sa mga dalagkuag gid halimbawa sa mga pigiri abi no kaya suno diri sa ila ang mas damo nga ila sini nga mga na mo-monitor amo ang mga naga backyard lang no sa paghupot sang ila sini nga mga baboy man katropang joven yari man ang kabahin sang aton sini nga pag kuha man sang information no sa kaya okay no sa kaya doktora Liyah no sang aton man ini siya nga napakigangutan man no sang nagplabot kita sa iya man sini nga talatapan.
1: Bullseye!
2: Okay no sige lang gina hulat-hulat ta pa nga ma plus star no ang aton sini nga pag interview man sa kay Doktora Kahilog. So amo na gani no Doktora Kahilog, Doktora Ingariah no sang aton man sini iya nga napakigangutan man no kaya mo na gani sa based diri sa mga information nga aton sini nga nabaton ang ining pila ka mga persona nga nagapadulong dira sa ila sini nga lugar kay may ara karon nga sino diri ginaano blah ginamat-amat nila testing man sa mga baboy blah nga mga ining vaccine kay daong kapareho abi sang sintomas sang sining masakit sang baboy daw kapareho blah nga may ara sang kolera no ang ining baboy nagapula-pulang ila sini nga panit nagaluya kag wala sang ining kwan no wala sang anong ganit tawag sini ho do wala gana bala nga magkaon ang ining mga baboy no katropang joven. restorasyon isa ina sa mga gina ano nila no gina lantaw kag ginapamatyagan sang mga tag-iya kay kun dire sa siyudad sang Rojas wala na gid sang madamo gid nga mga dalagkuan sila sa may mga na monitor nga may ara sang mga pigiri magluwas gid lamang sa pila ka mga backyard no kay ara man sa ila siniman iya nga mga puloy-an no kag dito man sa ato man sininga pagpangusisa yari na kuana nato no naplastar naman. So yari ang kabahin sa nga aton sininga pag interview sa kay doktora Leia no nga aton sininga City Vet.
3: Sa tanan kahapon through the initiative sa Office of the City Veterinarian and sa approval man sa aton nga mayor sa siyudad si Mayor Ronnie nagkanda kita sa meeting kay isa inisya sang atong mga kinahanglan para mapasigurado ang atong bala security or seguridad batok sa paglapta sining makamamatay or yeah, makamamatay ng sakit ni ESF sa atong mga mga baboy. So kahapon nagmeeting kita kaupod naton sa meeting kahapon miara kita representative halin sa Department of Education miara makita representative from the BPLO PNP the sa TATC naton sa City Health represent ang head sang aton nga Meat Vendors Association and at the same time ang Liga President ang aton city planning kag ang aton nga agriculture's office ang kuan naton ang kuan naton sa meeting kahapon is nag-reconstitute kita sa ginatawag naton nga ASF task force no so sang nagbigad before pa sang subong case may ara na kita sa ginatawag man nga ASF task force so unfortunately sang nagligad wala kita pasang do functional nga vet's office subong kay ari na kita diri so gin nag-ano kita nagpadayon or gin reconstitute naton ang composition sang aton nga task force. So ang task force naton is no so ang chairperson of course ang kita ang sa City Vets tapos ang co-chair naton is ang City Agriculture's Office. And then member naton ang sa city planning ang sa PNP ang sa city health kag madamo pa sa iban so gin emphasize gidi actually sang aton nga mayor nga i-include gid although wala lang sila ang iban sila wala nakahingabot sa meeting but we will provide them with the notice man, no? So, ang TATC ara kahapon, ang ano lang namon is ang Sacolasi Port nga terminal kay medyo ano siya nang do emergency siya nga meeting and at the same time, ang aton nga Coast Guard. So, actually included na sila sa aton nga team. So, sa aton nga team, may ara kita ginatawag nga mga rapid action team. So, diri, included na kita diri ang sa City Vet, kag ang sa PNP, kag ang sa City Risk Reduction Disaster. So, ang ubraho na diri naton is mahatag sang do tentative diagnosis. So, kung kita bala maghambang, may suspected dito. So, kita na ang makadto dito kag mag-implement kung ano ang pwede naton obrahon for example kung may mag-report diri and then may mga clinical signs ang sakit so dira kita makadto kag kung ano insakto nga pag-dispose So very important, gid number one is ang reporting. Kaya nga aman, kung hindi kita mag-report, hindi ta ma-contain ang sakit. So, kung para hindi na pala maglapta, kay ang natatabo subong is ginapaihaw, gina-emergency slaughter, which is hindi dapat, no, kaya lapta ina. So, para hindi na maglapta, so kinanglan na ang proper disposal kag ang disinfection. So, may team kita dira na pagabotan. Then, another one, may team ang kita para mag-conduct ang surveillance kag profiling sa mga swine diseases and sa palibot. So, again, may ara makita dira ibotan ng mga agency nga mag-take charge na dira. So, gina-survey na ton, including masiguro ang sa kung diin pa. Actually, subong nag-survey kami kung diin pa ng mga barangay within Roja City nga damo payababoy. And thankful kita, no, kay may mga pig racers kita nga very vigilant kita sa ginatawag nga biosecurity. So, ginamonitor namon subong ilang mga baboy is healthy. Yeah. Apparently, healthy sila yasobo. May ibang ganyan nga mga na yun. Wala. So, ginapamonitor namon. So, wala kita so far na babaton nga the reports nila dira sa ilang lugar.
2: So, nabatian nato, no, si Doktora Leah Ingaria sa aton man siningan na pakigamutan. Sa mga checkpoints naman, kung may ara sila sa mga na-monitor, kaya nagpamilit din, no, nga pag-sulod rin sa aton sa siyudad sang Rojas, mayari ini sila nga pag-atubangon, sunod rin nga mga pinalidad man, no, kag may posibilidad nga pwede sila ma-filan sang kaso nga piliton din nila nga magpasulod, no, sang ila sini ng mga baboy o kung mga iban man nga mga supplies kapariwabi sa mga hot dogs o kung mga chorizo diri sa siyudad sang Rojas. Kung makita naton sa karon, maididid, no, nga gina-monitor sa aton sini nga mga pilayar, pila ka mga personnel sa nayara karon sa mga checkpoints nga gabantay para nga tiagod hindi na maglala o kung maglapta pa ang ining makahalalit nga African swine flu, no, kung ining ASF na muni naman karon na nag-strike diri sa
1: Bullseye!
0: Okay, delegi lang, no, na utod ang linya ni kwan ni katropang Michael, balikan ta, no? Diri sa aton sini nga pangalagad mga katropa, sa aton sini nga palatuntunan, standby, no? Mga kaabyanan. Okay, ra na? Okay, balikan ta ha, si katropang Michael. Mga kaabyanan, okay? So, okay, sige, please proceed.
2: Alright, no, amo nang aton sining report nagikan sa aton sining City Veterinarian sa office ang builog din nga ginadulong sa inyo sa kalidad nga produkto sang Eastern Health Incorporated ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang may arasang lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga salangit makahatag sang nutrisyon sa inyo sining nga mga mata patok sa pila ka mga puto. Oxidation. Mabakalini sa pinaka malapit nga mga butika sa inyong nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Alright, padamong salamat katropang Michael Inuslay. Kasi nga information, mga kabinan, nabatian din sa aton sining pagpangalaga. Okay, so mas paidi doon sa syudad ang kampanya sa ISF. Pero ang mga balantayan naton dire ang aton yung mga coastal areas. Medyo malapad-lapad ang coastal areas naton, no? Pagkato dira sa Libas, Barra, Talon, asa dira sa may Punta Cugon. Tundum-tumba nyo din sa una nga may mga baboy din ang ginsakay sa Baruto. Nga tiya Baruto na ubon, ayawan lang o yung mga baboy. Di ba? Tandaan nyo pa to, mga kaabyanan. So, posible, base may ara bala sa magpalusot sang sining mga baboy nga ini, pasulod din sa aton, kag hindi matalupang dan. Tiyang challenge sa mga kaabyanan, no? Ang ara sa mga kabarangayan, sa mga coastal barangay, nga madipinsahan ang aton sining lugar. batok mga kabinan sa ASF.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, speaking of ASF, no, i-check na naman report ni katropang Zaldi Aguiap Jr. Kaya ti pila na gid lang ho ang pila na gid lamang mga kabinan ka semana ang aton sining supply sang baboy ang posible na nga kulangon. O, mga tatlo na lang kuno ka semana ni ang supply sang baboy diriya sa aton dahil nagamat-amat na gid man nipis. Diri nga daan sa aton wala ta diya pigiri. Kag mostly nga ginasaligan mga kabinan sa mga naga pamakal nagabali diya sang baboy, no? Diri sa may TATC mga katropa amo ang mga backyard, no? Tingin mo boss ni sila ya di makuha. Check na ton si katropang Zaldi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan matapos nga ti na tigay ma-interview si ang aton liga na mga barangay president Kapitan Maaw Roldan. At the same time amunin nagatindog man bilang presidente na aton dira ho sang Met Section sa aton sini nga TATC. Katropang Saldi sa report.
1: Live report. Live report.
4: Isar sa presidente nga sa pagpaganda din siya
0: Okay, daligid lang katropang Zaldi ha. Kindly kuan nanay establish ang inyo sini nga signal. Para daw hindi man maka it sounds irritable sang report. Kanugo na ka importante ni nga mga information karon nga mabalaan sang aton sini nga mga katropa. Importante nga mabalaan sang aton sini nga publiko. Ay dapat magka-start ta gini sang Mayo loud and clear para sa aton sini nga mga kauturan dira, no? Okay, sige. Kay Sakay Aliho Pitik Ninoy, good morning katropang Joven, pa shoutout mang diri sa Superman Bakery sa Lanot, no? Si Master Raymond ginagapamati gid sa XFM. Okay, so sige sa Superman Bakery dira sa Barangay Lanot mayong aga lang. Salamat gid sa pagtutok. Balikan ta si katropang Saldi sa iya report, please proceed.
4: Apisar gani katroban yo Ben nga ginalantaw sa aton sini nga mga negosyante nga dako ang mabulig sa pantapna or pagpahaganagan sa kaso sa African Swine Fever sini gid papanaog nga executive order ni Governor Fredel Castro or sa aton man nga gobyerno probinsyal apang naga pangulba ni sa karon ang aton mga negosyante bangod ginapananaw na lang nila nga magadugay na gid lamang sa tatlo ka semana ang supply sining mga buhi nga baboy or live weight nga ila sini ginabakal diri gid lamang sa aton sining probinsya sa aton sining paglabot kaya nga punong barangay Roberto Rosma Aroldan at the same time presidente sa aton sining meat section dira sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center ginto adyo sini nga diri na gid lamang sila karon nagakuha sang ila sini nga supply sang baboy sa aton sini nga probinsya matapos sini gid pagwa nga executive order unlike sa tuanay sang wala pa ning EO sunod dire ay nagakuha pa sila or may mga supply pa sila nga nagikan pa iya sa may probinsya sang Antique sa Negros Occidental and even gani sunod dire katrabanyo din may araman sang nag-supply sa ila nagikan sa Cebu. Now, pag-abot sa Baliganay sining live weight or sang ila man sining pagpamatal nagtaas na ini sa Lodri karon kung sa tonay ang live weight mabaka lang nila sa 150 to 160 pesos per kilo. Sa karon niya katrapanyo din ginabakalan nila sang 180 to 190 pesos per kilo. Pero sila sunod din nagkuha sa may banwa sang Dumaraw kung sabihin na sila gini mismo ang personal nga nagpadulong dira sa nasambit ng banwa agad magpamaklanon sining live weight man. And pag-abot man karon sa ila sini nga baligyanay dira sa TATC ay ang sini karon ang baboy ang yara sa 300 pesos per kilo katropanjo ben kada nagapanawagan man ini si Kapitan Maaw sa mga bumalakal man nga dira gyud magbakal sa TATC kay ginapasigurado ginila ang ila sini mga baboy dira gyud baligyan ang nagagi gyud sa slaughterhouse nga isa ka indikasyon nga hilway sa ASF ang ila sini nga mga baboy man kay pag-abot sa pagbakal anila sini mga live weight kay trabanjo din ya sigurado man nga wala sang balatian ang baboy bangod nga ginasertify na sa nagri sang kapitan sa nga barangay kung sa Dinida ginakuha ining nga ila sini nga supply nga hilway gid sa amo man nga masakit and ginahulat man nila sa karon kon ano ang manging resulta sa mga padayon pa nga pagsinapol nga himuon sa Nogre sang ASF task force kay para nga sila man ang makahatag sa nila sini nga suggestion ila bina sa sining ginapangulban nila nga paglipis na sang supply sang baboy diri sa aton sa may probinsya sang Capiz taga ginalauman man no nila katropanjo ben nga mas magataas pagidmi ang bilis sang live weight kon maglipis na ang nasambit ang supply man taga nauman man sa Rodri sa nga kung sino makuturan nga probably basi sa masunod di simana magulag na ay nga presyo sa nga baligyanay nila sang baboy dira sa merkado nga may posibilidad nga sumaka gid katropang Jogen. So matiyan ta nila ang kabahit sa katong sining interview kay Kapitan Maaw Roldan.
5: So song balawanta nga nagpagwa sigob sang executive order nga bawal na magsulod ang mga baboy nga naglalin sa guwa. So una-una apektado gid ya ang sa labi gid sa TITC apektado gid kay ang atong bumalakal. Do alos ang pagkabalo nila yang may isip do alos din na magbakal sa baboy. O kag mas labi nga ang ara sa guwanda makita nato ng ilang mga bligya do mga super na gidya kabarato. Kag nga ano ta mapininot ta nga man bala nga nagbarato sila. Adin mina nagahalin base nga ginagrab lang nila ang oportunidad nga barato ang pagbakal sila kag barato man nga bligya tungod nga may ara nga sakit nga may isip.
6: Okay. Now kap so far din kamo gapa sa inyo sino supply?
5: Isang nagbigad nakakuha kami isang part sang Dumaraw. So dra lang sulod so tinto ang dispatch makagawa ang baboy nila tinto ginasecure gid sang ila kapitan nga dapat may permit nga magwa. Kaga kami nga bumalakal mayara man kami nga permit balabot silingon may lisensya kami sa pagbakal kay tungod nga may ano kami sa KTC. Pag dito namon ginakilos sa ilang slaughter dito at least nga i-travel dre. Pero sigurado ako nga mag-short dito sang supply sang aton nga mga baboy dre kung magasigi-sigi pagid ni ang isip ni. Kay ang executive order ni Gov tanan nga mga border sa ginabawalan gid nga magsulod dre. So kung nagdugay ina so kung dire lang kita magsalig sa aton palibot dire sa bilog sang Capiz ako gasigurado nga mag kung magdugay gasyot kid ang supply naton nga ibaligya naton sa aton nga TITC o kung sa mga merkaduhan.
6: Pero as of this moment kap or ginalantaw ta gidabi sa within 2 weeks mas makasiling pata bastante paning supply ta.
5: Is bastante pataas ang supply ta kag ako magasigurado nga magataas gid ang presyo.
6: So par kap matamat na man sa pagpamakal yung live weight
5: gataas na gid man. Kasi so far sa nagligad itong nagbarato yan daya nag ano naman kaabot naman sa mga tiga 180 190 ang live weight nga ginabligya. So i-confirm na lang tawa ang lawaan kung barato ila panguha why na gani na subong da ila nga mga Father's Day nga ginatawag nga tag 200 na silingko ang ila da presyo subong mga tag 300 naman. So gina sa isa to ka may restaurant nga may baligya gani nga baboy gina siko pila na inyo baligya niya 300 siko why na to ang tag 250 to 40 pasikat sikat tabi ka po nga minagyapon ninyo presyo kay bisag minay nyo presyo gyapon why na matakwaan supply subong sang baboy. So muna nga hindi ta pakabalo nang ilagi na baligya kun base bala nga di nina na maghalin. Kay isa one time da may nakikita ako da nga baligya sa parts ang mga highway mayari sa kabaligyaan nga bo subong niya super kidya ang langaw ko dagko yang gahululon sa aton nga mga karni. So amo na dapat gani nga sikuhon sang aton nga mga health bala. Inang nagabaligya da nga may langaw nga daan gani sa lipunan ay hanta na da sa ila sa gwa nga ulan init kag ano la ang nagalagi gid kasada pero masecure ta dapat luwas na basi bala hindi ta mapatay sa isip mapatay ta sa higko sa tasang nagahululon kayang pagbalo ko inang sakit sa baboy hindi man makalatom sa sakit para sa tawo.
6: Yes,
5: o hindi man siya so pero basi kag dra kita man disgrasya inang mga kalangawan kadamo damo dira sa park sa lagyan dira dapat siguro ni sa ton health ma check na ton.
6: So for cup sa pagkatay nyo makapaubos pag imo tamo so minimum nga baboy nga ginakatayo sa kada adlaw
5: ay lain na subong sa sang una. Sang una gapaubos kami nga tig tatlo halin na sa slaughter subong nga maka kakatay kag matuod sang duwa ka bilog pero mabinlan pa o kung maastahan pa ka mga gabi nga pagbaligyan nimo. Eh siyempre yan nga itong matumal at itong maligya tungkol sining isip niya iba na yung ginabakal nila niya. Mga ano na lang, manok na lang o mga isda na lang kay tungod nga ano sila kung minagani ginambal ko sa itong nga bumalakal na siguraduhon nyo ang inyo ginabaklan ang tama nga lugar. Kag gina-check ina, ay kung dira kita yan sa TITC bumakal, ako yan nagasigurado nga halin yun din sa slaughter. Mag-aray ang tatak, so ang baboy arang tatak na kasigurado. So wala na ang akong advice, bumalakal na ito, atusunta man ang presyo ng mahal-mahal, pero hindi kami gusto magpataas. Dahil nga mong ginabaklan, mahal man. Agbisan mahal-mahal, atusunta, at least ang aton ginabaligya, ang inyo ginabakal, tama yang kaagi sa process sa meat inspection naton kay ay subong mayari na kita doktorya sa aton nga slaughter. Ginacheck mo na gani nga early gani subong ang patakaran sa slaughter. At timprano pa dapat alas 5 mababoy mo ato natin. To kay ilan na ginapamatyagan mo? Kung ano ba lang sitwasyon pagambal na nga daw magluyad na pagwa nila na. Chiko nila na. Kaginang baboy bala din na nagalin. Ginacheck na sigurado antes naton ibaligya sa TITC kay hindi man ta gusto nga ibaligya ta dira nga double kill nga ma mapiktuhan man ang aton nga mga kauturan. So naghahangay man kita dira sa lipunan. So
1: kapay pa sa kwa.
4: Correct na batian ni Kitra Banjobin ang payag na ni Kapitan Maao Roldan ang presidente sa mid section sa Chidoro
0: RC. Pero subong tagpila pang kilo sa baboy katropang salde sa lipunan. 300 na.
4: Oh, 300.
0: Oh, dati na naka 300.
4: So pila na nakabulan ah.
0: Sa Guaya, kuan lang, may 30 pesos nga diferensya. Kaya sa Guaya, ang balidyaan na, 260, 270, subong eh.
4: Oh, pero may nagyan, ganiligya, ito ga, 180 lang.
0: 180 lang, wow. Ah, no? Ay, galing kung dokulbaan ka, dumaduda ka na sa tuman ka, barato nga baboy.
4: Oh, hindi mo man tumambal na ginapamota na lang to. Kasi double kill na to.
0: Oo, amo lang na. Kasi nilasa lang to bla, gulpe. To bla, gadulodong lay na. Ari, wala sa onta na lang kagibalidya. Oh.
4: So amo na. Kay strict to ginapin sa bongman, bisan ang ano get, ang provincial vet na to, nagpanumdum gina sa mga munisipyo, strict to get ang pagpasulod sa mga baboy sa ilaban mo and dapat siguraduhon gid ginagagi sa ano ni sa slaughterhouse bla nakatrabaho jud na matugan yan balik Kapitan Maao antes na yakatayo ng baboy sa slaughterhouse kinobserbahan anay kun nagaluya da hindi na pagipasulod da ipagwa na kag syempre may mga disinfection gid nga ginapatigayon man dayon and then ako to sa sunod kay Kap Maao kun magano pa gid maglawig pa gid ang problema sa CSF kag bangod sining restrictions sila kung ba nila ang probably in 3 weeks maubos ang supply isang baboy sa aton sining probinsya. So that is why gani in close coordination man sila karon sa aton sining veterinary office kay hinahibalo man amo sa aton sining gobyerno lokal kung ano ilagit nga maging problema kung posible pala sa pinakadla mag-import kita sa baboy nagikan sa ibang probinsya katropan yung din. Pero total ban kid anay subong amog na ang restrictions diri sa aton sa probinsya sang Capiz, mapalad man ina or by water bawal gid man sunod ang karne or ang baboy diri sa aton sa probinsya or for anuman nga pork products sa katropang Joven. Oh,
0: pero minabalan ko sina pinamamay pinamangkutan ko ha nga mga gabaligya sang baboy bla. Ako kung nagpamakal sa mga kwan, may ara sila sang style kung nga daw pwede kung yung katropang Zaldi. No, boundary to boundary lang ang obra nila. Ang sistema, amo niyo, di ba, bawal magsulod ding mga salakyan. Bawal. So ang style sinada, Maestro Yana, sila boundary to boundary. No, ikaw lang to yung makuha salakyan mo, ibili nila sa boundary da, barinay ka mo da, kwaon ng baboy, isa kaya sa salakyan nga, halin sa ruwa. Sabot sila kung di nakatabok. Amo nang ginobra sang iban. Ambot ko na loud na.
4: Actually, hindi na pwede. Nagrabado din. Based kay Dr. Bordo, sa Nesperia pa siya. Isa nakaroon ko din ang monitor nila. Kay hindi na tuod. Maligawan nga may mga amo na nga diskarte. Mga nabi siya.
0: Kaya mo na ginobra sang iban. Sila niya, wala man sila kasulod. Siling ko ti ang hindi man niya question ng why may gina question ng salakyan na ginasudlan ka ginakargahan sa mga baboy. Ang baboy yung mismo.
4: Ang info to sinakatrupan niyo din. Ang nakatabo na kundi for example may ginatrabel nga baboy ka ganon. Alin sa mga probinsya. Mangita na sila saan daw mati okay lugar. Dito na ibili ng mga baboy, may tulina ng mga tao. And then, grabe na maupot ang mga negosyante.
0: Dira nila kwaon.
4: Dira nila kwaon.
0: May pick up.
4: Why na napili ay ha, katropan nyo, Ben? Kung baga, pagusto ko na tayo kung ano yung kwaon, di ka nakapili. Kaya, para nasigay lang ang transaction na, ang ibang gani, cash-based transaction ah. Through ano lang, through GCash, online banking, ang bayranay.
0: Ay, siyempre, kasi may mga operatiba, nakaroon nga pulis na natapos pang kwan mo, di ba? So, amo na nakikita na tondre, no? Ay, sinin ko pa paano niya, sinya tindi ang hambal nila, hindi pa kami magkuha kung may sila permit that they are allowed niya mag kwan. So, ang makuha dapat may permit man. Daw mo ng plastasin ko, pwede na, kasi sinin ko ti border control eh. No? Galing kay ti kun lang taon na ton sini. Damo ka bi manubulid ja baboy di mo. So hindi lang ni hambal nga maganipis ang supply naton, magamahal ang baboy, may madulaan gid ya sang para nga buyanan ni katropang Saldi.
4: Malabot gina sa punto nga mo na sa maglala. Kaya man una gina nga madulaan sang kabuyanan nila ini mga nagabaligya lang sa hulot-hulot. Una gina sila ya. Kaya man magpapasabay mo lang na sila sa mga negosyante. Kaya nga may permit mo magkuha sa baboy. Kaya kung sila man lang niya, kaya wala sila yan nagbaligya or gagi sa slaughter, hindi na sila pagbaligyaan sa mga negosyante na nag-supply sa baboy. No? I-priority na nila yung sa merkado. Kaya damo na rin ang napasabay sa merkado kay Musliman sa mga ano na pala asosasyon sa may section na bi. May ano na ba, di ba may presidente sila? Ano na na, napunta ka na yun. Ganito magbababoy yun ah. Isa mo lang sila ginakuhaan, katropan yun din. So, mo na ang mga sistema nga ito na hibaluan mo. Now, damo isang manugbaboy or negosyante sa pagbaligya sa baboy sa probinsya. So, kung ang supply na natin sa probinsya kang saligan katropan yun din, hindi ni matampi. Tanong lang ka nakabangon sa ESF na eh. O, subong nagpanumbalik naman. Ay, do you think, damo ng mga nakapabata sa mga ginugta nilang baboy? So, hindi naman nagawan nga may mga kalusot, hina, especially, kung pamangkoton ka ba natin, sino nga provincial government, ay, aga man lang, o, tugtog sa gabi-abi ang pagbantay pagkabot sa hanagob na ka ganon, ay hindi man way man sang tao na sa mga border control na to, unless mag-effort yun yung mga barangay man.
0: Siyempre, balan nila may control dahil may dalakpundang, kita na sila sa lugar eh, subong na na, damo na lusot-lusot din sa aton sa probinsya, sang Capiz, pagkatoto sa Iloilo.
4: So, amo gani, ang balaan tagi lang yabi nga kung sa border control checkpoint lang yan nga 24 hours katrabanyo din tapas yan mo bisan gani wala isip ya ara na yung checkpoint sang iladra nga tapas security force siya ay amo na yung masato kita ni Mayor Palomar Santo mo sa mga members ng TSF na nila no so sa iba niya kabanwanan ay hindi na nila masustain katrupanyo ben no so mas maayo pag na mapungkuhan la at sa tilakad lang makapatigan sa revisions kung maubos ng supply di sa ton sa kapis no
0: okay. Ano naman tinirang tanay manok eh oh tanutan lang anay kag kwa lang anay eh inang playboard baboy ah
4: ayoy ang problema kapag sinakatrupanyo ben ang ano ang ligo pa ang dinalikawan naman naman negosyante plus ang ulihi kay puro na lang isla sa merkado
0: ah mamahal naman na mamahal naman na sila bisyang gulong pasabong bala bakal ka pa to nga sa kilo shin o baka bakal depende sa klase ng isda maka bakal ka pa na 50 60 o no tuso mo mga negosyante
4: luto ka na lang ano eh sang sinigang ababoy. Ah, I mean, sinigang nga isda, butangan mo lang pork cube.
0: Amo na gani, dira ka lang malang tiner, cubes ka na lang, at least lasang baboy. Oh, di ba?
4: Amo gani, so ba, ang light, sa uli, lang mag-import na tali na sa iba niyo pungsod, sa Trubadyo, ben. So, hopefully, hindi lang na matabo ah. Kay, kakaluluhin mo na nga mga negosyante, kagang industriya, sang hag-raising, diri sa aton, sa may probinsya, sang kapi. So, muna yung balita, nga ito nang itutukan, para sa 106.5 Exeter News, Zal De Diab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, para mong salamat katropang Zal De Diab Jr. Mga kabina, may kang tanan sa sining nasambitan niya nga balita, no? So, ginapanan na rin sa mga negosyante naton, ang dira na lang sa mga 2 to 3 weeks. Ang idugay, sang supply, sang ila sining baboy, mga katropa. Ti sa ulihin eh, kung may makasulod gidman diri, no, kagbag nipis na gid ang supply. So, kumataas ang demand, gamay ang supply, ang ending sina mga katropa, magamahal gidya ang baboy. Hindi na to na mapunggan. So, mo makabakal ka ba 270 gihapon, no? 270 sa gihapon, pero ang pamangkot until when? Next week may pila ka mga pagbag-o na kun mabatyaga na ang amat-amat ka paggamay sang supply.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balinduliduit ang manok ga tikang-tikang na gani pasaka ahay ang isda duna na ginaya subong nga mahal mahal pa sa gina palangga nyo katropa
4: ayoy
0: tiyo mo laman tiner tas yun mga utan-utan namin pag gani kung nag-utan ka mas healthy pa na gani mas healthy pa na kay kumpara mo sa baboy nga. Tataas lang imo sining BP. Okay, so padayon naton nga pagatutukan ang mga update mga kabina may kaangtanan sa sinang ASF diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Sige, dawalang alang gid chempota, no? Ay nako kahabyog sang isa pa gid commercial so. Bukok ta man ni kay katropang Tintin karon. Ban ni kata ni Crystal sa nya katropang Joven, hindi pwede ka solo dang auto ko dira sa station sang XFM. Kalapad sang gate na Monday Crystal. Biskan truck pang sumulod eh, wa gid niya problema. Basta matultulan mo lang. Lapad day gate na mo na. Iskan lima mo ka auto sulod eh. Okay, standby na sa aton sining drama. Boxing Club, susunod na. Advance happy weekend na lang sa aton tanan-tanan mga kaabyanan. Enjoy your weekend this coming Saturday and Sunday. Mga katropa. Richards! Nataman kapoy-kapoy ng kalang madamo sa aton. Di ba? Kinanglan ng pahinga. At ang iba niya mag-day off ya. Kung di nag-day off, dirayagin kapoy.
4: Ayoy!
0: Okay nga man, wayo bra, kung di mag-niluklok. Di ba? magpinulaw, mag gadyang-gadyang. Okay man na ako, nag-relax, basta yung tsakto lang ha. Tandaan naton ang sobra nga gadyang-gadyang, sobra nga kwan, magkapalain man. Okay, partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyong alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo, exciting! Oras, 9:56.
7: XFM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: at gaganda ka pa.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santon Gold Herbal Tea,
16: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
19: Claire Skin Herbal Soap?
20: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, gali, diriyo.
20: Ah, dali na.
21: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
22: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Garantisado.
22: Maaasahan.
21: Sa sakit ng katawan.
22: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
21: mag Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one.
21: Sa presyong magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
25: Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pabili sa mga butika.
7: X.
27: X.
7: FM.
27: X. FM.
1: branded na second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4255.

0: 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
1: Southon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southon Gold Coffee Mix na.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Southon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Southon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Southon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
2: Southon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
16: Muscle fever.
14: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
16: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
14: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
1: Mabibilis sa mga butika.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
3: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
4: Exciting.

Ari na, nahanda ko ng pagkaon ni Jay Lucita. Kabugat sa ginabatsag ko. Daw nagahot ang dugan ko sa kaakig. Kamag-ansang kamot niya na nagpatupas sa akon. Pamatsag ko kayo na. Daw nagsaka ang dugo ko sa ulo. Dalawin ko na sa iyang pagkaon ngayon eh.

0: ari ng pagkaon mo, Chay.
1: Dira ka lang, anay. Hindi ka maghalin. Hulata ako nga makatapos kaon. Tagdason. Kung makatapos na ako, himuson mong kinan-an ko.
0: Oh. Oh, Chay Lucita.

0: Padayon siya nga nagakaon. Nanamitan sa sampagkaon niya. Pinirito nga manok. Amoy nang iya paborito. Kag-amumay ng paborito ko. At... Kod ka tama ang ginainom niya ng Diyos. Kag daw ginauhoman ako. Kag wala siya makahibalo. Gagimbutangan ko ang Diyos niya. Sang pulong na pangpatulog. Kinbok-bok ko ini. Kaging simpon sa iya, Diyos. Madugay ko na ginaplano nga buhaton ini. Nakita ko ini nga masami nga ginabuhat sa mga babae sa ilang mga parokyano. Kagun matulogan na ini. Ginakawatan nila. Kag napinsaran ko na kung buhaton ko ini sa akong tiya ngayon eh, makatulog siya. Gani, libre ako nga magkaon nga magkaon samtang mahamuok ang iya pagtulog. Kag amo na ini ang tiyon.
1: Hoy! Anong ginayuhom-yuhom, dira? Nagbuang ka na bala?
0: Wala, Chaya, wala. Kaya bala nga kadugay pa mag-epekto sang pulong man.
1: Dali, di.
0: Chay, nga ah?
1: Si putang unod sang manok na nagapilit sa mga tulaan ngayon niya. Total, patay gutom ka man. Hindi bala? Wara. Basi bala kung masiling ka, nga wala ko ikaw ginapadada. Wala. Sige. Ara. Kau na.
0: Ba. Ginuno niya sa akon ang tulaan sa manok. Wala gid sa hoyang tiya ko ngayon eh. Orasan mo lang karon. Orasan mo lang.

Ara na. Dagakatulog ng bruha kong atiya sa yakama. Mamuwak na. Nag-epekto ng bulong. Bingo! Karon, gapuson ko ang yakamot kagtil. Kapagkatapos, among pagwa ko diri sa kwarto. Kuhaon ko ang gintigana ko nga patalom sa iya.

0: Ba mo kinang tulong niya. Kag sa mga tinion ngay ni, lain ang panulong ko sa iya. Daw baboy na sa katambukon. Ara man imo paanga. Nami buhaton niya crispy pata. Kag ako ang maluto. Karon ot don ko ang iya isa kabatiis.
1: Eh! Ay! Alam mo! Hindi! Agakon batiis! Ginutan mo! Kagadamos ang dugo!
0: Busala kong baba niya! Arana! Hindi na mabatihan ang tingog niya. Karon, putson ko ang ginutod ko nga batiis niya. Kagdalon sa buwan!

0: Sakit. Nagasana ang dugo sa akon kama. Tugin utod ni Leo nang akon matiis. Kasakit. Mapatay ako sa kasakit. Ang wala sang huya nga Leon. Sapat siya. Amo ba sa nang ibalos niya sa akon sa pagsapupo ko sa iya? Apag wala ko sag mahimo sa kaimtangan ko sa bong. Hindi ko makuha ang busal sa akong baba. Tumad inbaklid niya na akong kamot sa likod. Kagingapos. Amo ba nag-akon mga tiil? Ano ba lang buhato niya sa batiis ko? Nga aging dala niya sa guha? Ano?
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Gary, sa ka-service crew, may harap sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jago dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Ari na, luto ng batis ang maldita nga tigulang. Ginhimo ko nga crispy pata. Karon, daloon ko na ini dito sa iya. Mabalik ako sa kwarto niya. Timing kita ni. Kaya nagapahuway na ang mga babae sa tagsa nila ka mga kwarto. Kagang iban, may mga parokyano nga ginaatipan.

0: Ari, may dala ko nga pagkaon sa imo chay Lucita. Oh. Si Mute bala, Kahamot, hindi bala? Gusto mo? Ha? Ari, ha? Ibutang ko ini sa lamisita. Para, ginatulog niya.
1: Bay, ang akong matiis, ginluto niya.
0: Anay ka, ha? Kay hukson ko ang busal sa baba mo. Para nga makakaon ka, ha? Naga nagdigwa ka. Kanamit gid lang sini. Oh, kamot pa. Anay ka bala. Kay makuha ako sang jutay.
1: Hindi. Nagkiwa siya. Sa ginprito niya nga batiis ko.
0: Oh. Ari na ko. Nga. Kay hungitan ko ikaw.
1: Ano?
0: Sige na. Kaon. Kaon na. Ginapalangga ka, hindi ka? Kabuot bala sa akon. Apang ikaw ya, maldita. Wala mo ako ginapakaon. Apang buot ko ya. Gani ari oh. Kaon na. Nagalungolongo ka samtang nga nagahibi? Nga ah, hindi ka?
1: Hindi ako. Hindi.
0: Hindi, pwede.
1: Oh, Leon, maluoy ka.
0: Maluoy? Nga, ikaw. Nagbatsyag ka bala sang kaluoy sa akon? Ang laom ko, sa ginkuha mo ako sa balay, mangin maayo ang kabuhi ko sa loyo mo. Apang balis ka ng natabo. Tungod gin, himo mo nga impyerno ang kabuhi ko! Gani, hindi mo ako mabasol. Kag amo sinisubong ang ginapakita ko sa imo. Napuno na ako. Sundol sa langit ang kaakig na ginabatsyag ko sa imo.
1: Taslok mo sa kinidol ay ginutas ang matiis ko. Dabo, hunos, hawa ko sa kasakit. Dasok mo, sumubaw ko ang kiniyan, mga unod ko. Leon, nagbuwag ka na. Patya na lang ako. Hindi na ako pagpabunday pa. Patya na lang ako.

0: Ano?
1: Jason! Amuin ang ginpalambot sa ako ni katropang Cathy! May nagpangayos ang bulig sa iya! Kaginpalambot mo ni katropang Cathy sa akon! Nagakinahanglan sang bulig! Ang isa ka tinuga sa surnabahin sang syudad! Gani! Hindi kita magusik sang tiyon! Mahulag kita gilayon, Jason! Gamiton ko nga kung kinaadman na naghalin sa kaliputan sa mga engkanto. Mahulag kita, subunggid!
0: Oo, katsuri.

0: ganugon sa ginluto ko. Hindi ka man lang gali magkaon. Aber. Kaya ko ang matilaw sini. Ilawan ko ini kaon. Be. Kalain sang sabor sa imo crispy patalosita. Ano kay kalain sa imo eh? Malain ka! Amoy na kakaituman sang imuunod. Kagtungod, wala kang sang pulos. Papahuwayon ko na ikaw sang dalayon.
1: Lalaki, kag may kaperosa na kung ang yakamot may ginasuksok ng boxing gloves.
0: Sino ka? Nangahinali ka na nagulhot? Bagalin ka dire. Hindi ka mag-entra kay wala ka sang labot.
1: Maluhoy ka. Muligi ako.
0: Hipos! Ari pa!
1: Ay, natumba siya. Nagnadulahan sa pagalibutan.
2: Ano ba lang gawin? Mami Rosita! Ano natagos sa imo? Duguan ka kag...
3: Miss! Hindi ka na mag-usik sang tiyon. Magtawag ka sa ambulansya. Agad madala siya sa ospital. Kaya akong bahala sa lalaki ngayon eh.
4: FM. Sample Plus Gold.
5: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luhadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa. pa. Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: This is XFM 106.5, Rojas City.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: pampalto butok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sex FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:49 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Ottawa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nag-plag na platuntunan.
1: Centro.
0: Trig lamang sa XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Uy, mga katropa, thanks God, it's Friday! Good morning nas mga katropa naton nga naka-standby na naka-tune in nagapulupa mati sa ato singa 106.5 MHz sa lilisuan sang inyo dira nga radyo sa FM banda. Kasta mga katropa ma-locate sa pinakapunta. Kasi mga katropa man naton nga nagka-monitor naman gamit ang atos ni nga specialized radio, ang XFM radio. Nga literal nga nakalansang sa isa lang ka-estasyon. Good morning naman mga katropa. Kumusta man so far?
1: Centro.
0: Good morning mas mga katropa naton nga mga nakatutok na, nagabantay na, nagalantaw. Sa tons ni nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 back up page. At the same time sa tons ring YouTube channel man, ang 106.5 XFM Rojas City Cap.
2: Yahoo!
0: Good morning na mga katropa. Welcome na sa tons nga Biyernes ng edisyon sa Palatuntunan.
1: Centro!
0: And sa subong nga aga, mangikaw po din yung tub-tub alas 12:00 sa udto nyo. Alaga din yung anchor woman, katropang Christine Diana Ropa.
1: Centro!
0: Taga kita ang magatalakay sa pilaman ng mga nanggapanguna nga talalupang doon sa subong nga mga tinion. Dirigid lamang sa atos nga pagpangalaga and of course sa dugang pagin mga balita lokal. Naman niya igadulong sa atos nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimar, katropang Zaldi Aguiap Jr. and of course katropang Michael Dinosta Inoslay. Sa ilang masing pag-monitor sang kalinong kagkatawhay, drima niya sa ato singa bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: And good morning naman sa mga katropa naton. Bago ginabi-abi, tagida. Bago ginatagan gid sang katawuran. Ang aton mga katropa nga naka-standby, nag-monitor dira sa may bahin sang Chudora Arsenas Trade Center. Oy, mga katropang negosyante naton dira, mga katropang vendors, mga katropang consumers. Good morning! Biyernes na!
1: Centro!
0: Kabay gid nga maayo gid ang inyo subong bentahan ay dira ha. Most especially sa aton nga mga katropang negosyante ho, mga vendors sang meat shop. 300 subong ang kilo sang baboy. Aragoy aragoy. Pero sige lang. Bisan nano ka mahal basta mabakal man nagyapon sa mga katropa natin. Mahal pala. And of course, sirapagin sa may bahin sang Burgos Talipapa. Good morning, man. Gaga, sibang panaton rin ang mga merkado publiko. Masakop sa ato sa probinsya, mapasigundo kag primero distrito, Manina. Kag sa Kutob, malabutan sa ato sa pagpalayag sa subong agad. Good morning, mga katropa. Hindi namin namin ang silak sang adlaw. So, gani man namin man ang bulubiyahe sa aton rin ang mga driver sweet lovers.
2: Yahoo!
0: Pati halong-halong lang. Morning, ma'am, and stay hydrated, ha? Kaya subong nga mainit na ang ato sige panyempo. Tapos gulpin naman maulan, matibaldagin ang ato ng immune system.
2: Ayoy!
0: Gani, ang inyo sininga i-partner, dason sina mga katropa, ang isa man ato na rika produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yahoo!
0: Kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani, katropa, pilihan na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa likas nga may antioxidants nga kag nutrients. Nagabulig man katropa sa pag-alaga sa aton sing lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa aton resistensya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo pagid nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, ang atos nga Santon Plus Herbal Capsule ang available na sa aton din mga leading drugstores. Sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, sa Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo kitin nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa idara nga mga Shopee kag TikTok shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: Alright, good morning, good morning, good morning, good morning. Nas mga katropa naton. Nga rin nakaroon sa ato sa Facebook Live. But by the way ha, sa mga katropa naton, nga wala sa gapon nagka-like and follow, nalipat, nalingan. Okay, nawili na lantaw sa live naton. Nawili na comment, wala gali ka-like and follow. Subong ko lang mga katropa, i-like and follow na ang ato sa Facebook page, ang ato sa backup page. Ang XFM Rojas 106.5. At same time, ang ato sa main page mga katropa ha. Palihog na lang man like and follow. Kay amat-amat na sa garikobe. Gikan sa halit man sang suspension ni Tatay Ann. So gani mga katropa, like and follow na. At hindi ka mo mauli sa mga nagapanguna natong ring mga balita. Mapa national man ina, mapa international, local, regional. Mga health news, sports news, entertainment news. Kag iban pa mga katropa. And of course, ang atos ni nga YouTube channel ay power subscribe naman mga katropa. Kag ang atos nga programa sa subong nga aga.
2: Yahoo!
0: Ay mga katropa, i-power share na. Ito nga malabutan man ang inyo dira nga mga Facebook friends. Comment nyo man at highlight at followers. Kay gina-mention sinang tanan yung nga mga Facebook friends.
2: Yahoo!
0: Wala. And by the way, sa mga katropa natong dira, no, nga nakatutok na, subong ang aton sning weekly draw, ha? Sa aton man nga nagbadayon nga san taon na nag-FM libo-libong pa-premyo. Okay, mga katropa, i-hingagaw na, no? Kay may pila na lang kita kaminutos, 1 hour and 2 minutes na lang nabilin. Para sa aton sning ika-18th nga weekly draw sa aton sning pa-premyo. Ang inyo dira nga mga entries, ihulog nyo na diri ha, sa may sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Diri sa may ano, sa mga wala gyapon nakatulto. Diri kita kung balaan nyo ang kusdiin ang Chico Street. Tapos lapos ka mo dira sa may Hemingway nga way. Pero may nakita ka mo nga dalan nga hindi siya fully cementado. Pero patakason. May makita man ka mong antena, na nang ato sa estasyon. Easy to locate lang mga katropa.
2: Yahoo!
0: Ano gid, ano, nang mapawang inyo sa pananawan, ang inyo nga mata. Dapat abtik gid para makita nyo ang ato sa location. So gani sa mga katropa na to, ayaw magduha-duha nga magsaka di. Saka lang. No? Kay ari kita diri located sa ato sa bagong news center. Kung broadcast center mga katrop.
2: Yahoo!
0: Dali-dali lang na gani ah. No? Kung makita nyo na sa dalan kung mga ordinary lang ka mga tao. Ordinary.
2: Aray ko.
0: Kung mga ordinary ka lang ba lang nag-agi diri sa may bahin sa Hemingway Street. Makita mo gid na ya ang kwan, ang dalan nga patakason. Mapambal ka gidayon. Aba, buto ka taas-taas man ah.
2: Ayay!
0: Ay, dati mina ko mo. Kada dirigit kita yan na tut na ano na napadpad mga katropa.
2: Ayoy!
0: So gani sa mga katropa na tundira ha. Saka lang diri sa tons ni nga bag-ong broadcast center.
2: Yahoo!
0: Hulog na ang inyo sing mga entries kag damo apa. Kay bangod more entries, more chances of winning.
2: Sana all.
0: Alright, good morning nas mga katropa. Naton nga rin nagkaroon, nagkatutok, nagamonitor, nagalantaw sa ato sing live streaming sa Facebook Live. Oy, nagapangunag idiri si katropang Lloyd D. Navales. O, naunahan ni katropang Lloyd ang mga kapizenyo ba?
2: Yahoo!
0: Tira pa na sahalin sa may Bacolod. Ay, nagamonitor gid si katropang Lloyd.
2: Sana all.
0: Good morning, dressing mo sa City of Smile. And happy weekend and enjoy the trip abroad. Din ang trip katropang Lloyd. Sana on.
2: Sana on.
0: Kay katropang Mab sa Nisco, good morning. Nakatutok na sa Yes Ninga Fix through XFM Radio. Good morning Center, nakatutok na ang Pamcrete Boys, ang Tritoda, ang Tropang Buklan, mga Marites, kag Five Cell Boys. At the same time ang class members. Good morning! Subong man si katropang Rafael Digno nga nakatutok naman. Thank you. And of course, kay katropang Ernesto Alvarez, pa shout out give ko no dira sa may Legazpi, Lawood, Barangay 5. Kaga sa Matcom Burgos, atubang samang tinapay kapamati programa naton. Hasta live ginalantaw ko from Guapo na. Tisuyan pa, pogi pa.
2: Yahoo! Centro.
0: Okay, katropa Solomon Antonio, good morning naman sir. Dira sa may Pontevedra naman. Kumusta ka mo dira? Init-init nga odto ko no, katropang Tinho. Watching live samtang nagabiyahe, tricycle sa Banwasang Panitan.

0: katropang Lloyd.
1: Oh no!
0: Pero dali lang. Palagi gid kami nagapamati diri sa may barangay Poblasyon Norte, Sigma. Isan sa cellphone lang kung mamati kay wala ko sang radyo abaw. Okay, thank you katropang Kenneth Pasete. Kay katropang Danny De Martin, good morning man diri sa may sitio Ubos, Barangay Lano, Troja City. Watching live. Happy happy birthday ko no advance ang iyas nga sister. Sige, happy happy birthday.
1: Yahoo!
0: And nagpa-good morning si Pasete Kenneth. Ina dapat good morning siya sa imo. Ikaw ang ga-programa nan balda ka naman kay katropang Ernest. Oh, hindi sa kay Aira. Karon sa hapon programa ni Aira kag ni Joy. Mapamayong hapon sa kay Aira. Hambal niya si Aira. Mayong hapon palangga ko, Aira.
1: Ayoy!
2: Aray ko!
0: Ginapastress mo gid katropang Kenneth si katropang Ernesto.
3: Sentro!
0: Kanya mabuhina niya kagwapon. Balda ka gid karunta.
3: Sentro!
0: Pero sige lang katropang Ernesto, intindihan nato na. Okay, si katropang Kenneth, gadulo diskarte lang na mo.
2: Aray ko!
0: Balantagid na.
3: Sentro!
0: Pagustuhin lang sa good morning kay katropang Noli Duet. No? Thank you. Good same mo siya nga pan Palomi ha. Gidya ang ginahulat-hulat natin. Sa upilang tuig mantaway katilaw sang Lomi ni katropang Noli. Magka-rhyme pa. Pero thank you good ha kay katropang Noli Duet. Sa imo sininga Palomi diri sa mga katropa naton. Oh, ginhingagaw ko gid to tilaw ang Lomi. Sa pagkanami bisan wala na kalamansi.
1: Exciting.
0: Isang halab lang kay katropang Tin kay angan nagprograma.
1: Ayoy.
0: Thank you gid kay katropang Noli. And hopefully ma-enjoy mo man ang inyo ang imo sininga paradyo. Gin ano niya gid ginbisitahan niya gid diri ang XFM broadcast center naton. At the same time, nagpangayo sang grasya.
1: Yahoo!
0: Solid supporter man sa aton sa katropa station. Thank you, gida! Kay katropang Noli Duet.
1: Exciting!
0: And of course, sa aton rin mga balita na mga katropa, dari sa aton sa nga pag pangalagad.
3: Sento!
0: Ang aton sininga opisina ho sang Veterans Federation of the Philippines CAPIS chapter mga katropa ginransak sang kawatan.
1: Oh no.
0: Oh indi lang makaisa ka best gin sulod. Kundi tatlo gid ka best mga katropa. Ano-ano man ang mga kahalitan nga ginbilin sining mga kawatan ngani nga wala nang gidhuya ho. Indi kabalo magrespeto. Huwag na gid dyan, no? Mga katropa, wala na gid siyang may ginapili, man. So, kaya tutukan, tanad rin sa tons ni nga pagpangalagad. Samtang sa dugang panaton rin nga mga balita, mga katropa, balikan ta ni karon ang mga nabalhag nga kaso sang bullying rin sa tons nga probinsya. Kung mas ginatawag nga bullying case, school bullying cases. Saan tinalikdan nga tuig, tub-tub, subong. O, di kung matandaan ta kahapon, 203 to, no? Ang nabalhag nga kaso sa nagdigad nga tuig. E subong, as of July, pila na ang nabalhag nga cases sa school bullying. Sa nga tons ni nga CAPIS Schools Division Office. Itutukan ito na mga katropa dari sa ito singa pagpangalagad. Alright, ini nga mga balita mga katropa, ito na paghatagan sang ligwa, dili lang magdugay. This time gabyog ko danay sa pilaman ka mga panungdom, kindly stand by.
3: Sentro!
4: XFM XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr.

0: Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, may bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: X-F-M.
10: X-F-M.
11: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pagamlig sang aton palibot.
12: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
1: X
10: X
1: F M
10: X F M
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist pain.
19: Pangkalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
16: X FM.
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sentro. Alright, pabalik diri sa palatuntunan na Sentro. Kag sigapon ka po din yung lagad katropang Christine Diana Ropa. Sentro. Alright, inidanang bahin mga katropa, ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Tapos din mga katropa, may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yari karon mga katropa, ang ginpaugpong man nga pwersa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang may mangustin na sinangin nga makabulig agud nga tunawan na mapukulbukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ni. Kag mayari min ni siya mga kabiyanan sang vitamin D3 nga nagabulig man agud to nga mapabako ang immune system kag resistensya. Ang pinakapaborito gid sang tanan diri mga katropa,
2: Sentro.
0: Amo ang iyas ni angkon man nga katamis, no? Kay bangod ang Premium D3 Coffee Mix ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig gid control mga katropa sang ato sing blood sugar levels sa lawas. So guys, aton dira mga katropa nga may sintomas na or may balatian na gid sang diabetes, don't worry, no? Kay ang Premium D3 Coffee Mix ang ginagkabig karon bilang diabetic friendly nga kasi sang coffee mix bangod ini ang ginhimo para sa inyo.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, subong pa lang, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Kag ini ang mabakal na sa aton diri nga mga leading drug stores. Dari sa may Mercury Drug Store sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag sa Grace Pharmacy. Cancelan nyo gidini nga madto cart naman kag ma-place order mga katropa ha sa idra nga mga Shopee kag TikTok siya. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Sentro.
0: Alright, inidaneng sa sining nga mga tinion, no, tutukan tani ani ang report man sa atong patrol, no, with katropang Zaldi Agihap Jr. May kang tanan mga katropa sa ginpatigayan nga PTA election. Dira sa may bahin sang banwasang panitan sa isa ka bulutuan dira, no? Nga kusidiin ngin matalunsay man, however may natabo nga gamay lang gid nga hindi gid pagintindihan ay man mga katropa
2: Sentro.
0: No, I think sa tunga sang isa ka principal man kag parent, no, nga nagtambong sa sini nga election man. So ibaloon ta na, no, natabo with katropang Zaldi Agihap Jr. Okay, sa piyak nga linya katropang Zaldi sa report.
3: Live report. Katropang Christine na tigayon man nga matulunsay ining ginpatigayon nga PTA election sa bahin sang Felix Berto de Condorado Senior Integrated School dira sa Barangay Insinyagan, apisar una nga may nagluntad nga hindi pagintindihan ay sa pagpadala sang sulat sa principal sa barangay kapitan sang amuman nga barangay nga kung sa din amo ini ang nagpapili bilang PTA president sa nasambit nga bulutuan. Sa aton sininakuha nga impormasyon katropang Christine, the day before sang eleksyon nga natabo sang adlaw sang Martes, katropang Christine, una nga ginpadalaan sang sulat ining si Kapitan Evan Dorado sang Barangay Insinyagan nga kung sa diin kaangay bala katropang Christine nga ang kaundan sini ay nagadiscourage siya yaya sa pagpapili bilang PTA officer sa nasambitan nga bulutuan. Kaya base diri sa ginpadala nga sulat address sa kay punong barangay wherein nga ang nakasulat lang gani diri sa sulat katropang Christine, Mr. Evan Dorado, no? So wala siya gin-address as barangay captain kundi as a parent, no? Kay man tanda naton mga katropa, hindi ka kapapili isang PTA president bisan elected official ka kung wala kaya bata da nga naga-eskwela sa among bulutuan. Now, ang una diri nga communication letter nga ginpadala katropang Christine, wala mauyunan sunod diri ni Kapitan Dorado kay nakasulat diri hindi political nakatangian ng PTA, no? Dahil sa nalalapit na barangay elections, ang mga nahalal na opisyal ng pamahalaan at ang kandidato sa politika ay hindi hinihikayat at sa pangkahalatan ay pinagbabawal na humawak ng mga posisyong ehekutibo tulad ng PTA president sa loob ng paaralan. Kaya ang PTA kuno ang dapat magpabilin, hindi political, agad malikawan ang conflict of interest kag masiguro ang ikayo sa mga estudyante kag ang ila sining nga amo ni ang labing ginahatagan sang importansya sa amo man nga bulutuan. Now, katropang Christine, naglain ang buot sang nasambit nga kapitan bangod nga yanda lang siya nakahibalo kag naging counter nga ginadumilian galiya nga magpadalagan as PTA president ang elective official. So first time na sunod diri nga natabo nga dumilian niya sang isa ka principal ang elective official nga magpapili as PTA president or sa anuman nga posisyon nga nakaibalo man siya nga may bata na siya mismo, no? Now sa part sang aton sini nga Department of Education diri sa school sa division sa Capiz wherein under ining bulutuan katropang Christine, gin clarify tani. And according sa in charge, gin klaro ya gini, wala ginadumilian ang mga elective official nga magpadalagan sa anuman da nga posisyon sa PTA election katropang Christine. So but silingon ining paragraph di sa sulat nga ginpadala ay daw kasubong pamersonal katropang Christine, rason nga wala ini mauyunan sa nasambitan nga kapitan. No, so ginpadala ini sa iya Lunes to sa hapon, no? Katropang Christine. And then pagkaaga liwat sa ginpadalaan sulat nga atong paragraph to nga una nga ginbutang gin erase na, no? Katropang Christine.
0: Gin-revise
3: na. So gani natigayon ang eleksyon, ginbutuhan, gin-nominate si Kapitan Evan Dorado kag eventually siya man ang napilian bilang PTA president kag may man siya kontra eh. No, kag formal nang nagsumpa man sa amo man nga adlaw katropang Christine, no? So kung nataw naton ining issue is to raise awareness, no? So no kay gani kay kapitan kay hindi dapat ang mga school principal maghinimuhimo yasang ila sining mga pagsulundan, no? Kundi sundo niya kung ano ang protocols or pagsulundan sang Department of Education mismo. Hindi bot silingon nga ikaw dang school head ay pagusto ka na, no? Maintra ka sa pinili ay katropang Christine, kung sino lang iluyag mo magdalaga na muna na ipadalaga nun. No, so kay sino kay kapitan ginatibong siya abi sa mga pumuluyo kay may mga estudyante masada sa bulutuan ang nasambit kag ginatibong siya. So ginsabat yan ni sunod ring panawagan sa mga pumuluyo rason nga nagpapili man siya sa amo nga eleksyon katropang Christine. So new set of officers ginisubong ang PTA officials sang or officers sang Insinyagan or particular sa Felix Berto Deacon Dorado Integrated or Senior Integrated School katropang Christine kag nagapasalig man ni si Barangay Kapitan Evan Dorado nga himuon niya man sa tion nga magano na bala maturn over na ang command responsibility sa ila agan tanan-tanan yung mga documents da sang previous PTA ay himuon niya gidantanan para nga mahatag ang ikaayo gid sa mga estudyante kag sa mga manunudlo man sang amuya nga blutuan. Now sa pag-clarify to katropang Christine sa pagpapili sang elective official as PTA president, so sana siling ko gani wala na ginadumilian.
0: Yes.
3: Pero ang ginapahanumdum lang sang DepEd nga i-separate ang imo sini pagka kapitan sa pagka ginikanan, no? Or sa pagka official mo or officer mo sa PTA Katropang Kristin. But silingon, hindi pwedeng dumagakto kada as kapitan, no, sa bulutuan Katropang Kristin, kundi ang tanan kaya dapat isanto sa proseso kag sa pagsulundan sa DepEd. So that is why hindi kada kinanglan nga tawgon gid kapitan tuod, no, kay parents, you class as a parent lang. So that's why
0: pareho,
3: oh, that's why Mr. kada tawgon, no? Yes. Katropang Kristin, amo ning ginpaintindi gid sa aton sang DepEd man, and mayo man kay why na ni naglala ang mga isyu. Oh, pero dako man ang posibilidad yung may mga kasubong man nga nagatabo sa ibang nga bulutuan, Katropang Kristin. So kay amo man tugani na tingala tay sana basahan ta ni balang sulat.
0: Mm-mm.
3: Katropang Kristin, ibalaan ta man ang PTA Federation presidenta di, yes, SB member. O tapos bawal, no. So that is why nga ginlabot ta ginis kapitan para mahibaluan ta man kung ano gid bala ang nangin rason, Katropang Kristin. Pamatian ta ni balang interview ta kay PTA president or bago nga PTA president elected sang Felix Berto Dicon Dorado Senior Memorial Integrated School dira sa Insinyagan, Panitan.
2: Sentro. By the way, may aga mga katropa, no. Ang na-receive ko gahapon ang letter nila na nag-invite nga mag-attend sang ginatawag nga SPTA BOD election. So, sa na-receive ko kahapon, June 30, alas 4 sang hapon. So, ang nakabutang diri nga mga paalala sa ilang eleksyon, ang nakabutang diri sa number 1 na as punong barangay, ang ginbutang nila diri hindi political na katangian ang PTA dahil sa nalalapit na barangay elections ang ilang ginbutang. Ang mga mahalal na opisyal ng pamahalaan at mga kandidato sa politika ay hindi hinikayat at sa pangkalahatan ay ipinagbabawal na humawak ng mga posisyong ehekutibo tulad ng PTA President sa loob ng paaralan. Ang PTA ay dapat manatiling hindi politikal upang maiwasan ang conflict of interest at matiyak na ang kapakanan ng mga mag-aaral ang pangunahing pinahalagahan. So, ang akon abi na pagpapili isang SPTA president, gina-encourage ako sa mga parent nga mag-SPTA president nga makabulig man ang barangay, nga mag-secure sang perimeter sang eskwelahan, na hindi magwa sulod ang mga outsider, kag malikawan ang binaligyaan na isang droga kung may ara man. So, ang interes sang ginikanan, ang nag-decide niya, ang ginikanan. So, pag-eleksyon namong gina dito sa ibabaw sang school, so, matiwasay man. Kag pag-nominate nila sa akon, wala naman sang kontra. So, meaning to say, nabato na nila nga ako ang SPTA BOD President.
4: Pero, pero pagbaton mo sinisang sulat kahapon, natingala ka? Kay, nga, ginagdokasubong na dumilian sa, according sa sulat, daw ginagdumilian nga ang barangay official magpasakop sa PTA election cup.
2: Bali, ang sang nabasa ko ni kahapon, sir, mga alas 4 sang hapon, daw ginapakita lang din, daw ginadiscourage ang mga elective official nga mag-intra sa amo sini nga butang nga posisyon sa SPTA. So, ang aton din ang ginabasihan, legitimate parent kaya mo. Sang akon nga duha ka bata ang eskwelada. So, why a question nga kung sa diin ka man kay iniya, SPTA malang nimo. Ang SPTA abi dira ginabutang ang welfare sang kabataan, ang safety nila, kag ang kung ano man ang hilikoton sang eskwelahan nga makabulig ang SPTA. Amo na lang aton tinutuyo. So kung may ginabalabagan sila sa akon sa pagpadala sini nga sulat, so there is something wrong nga may mga ginatago sila. Pero why naman niya sa akon, ginahulat ko naman lang ang turnover nila.
4: Na. Pero prior sila kaps ang nabato man sila ang sulat na kaprosisa ka man niya nga kung hindi ginun pwede ang barangay official.
2: Bali, nakapangosisa ako sa kay Kwan, kay SB Lala Jocampo Ampunin. Previously, nga nag-istoryanay kami. Nangayok man ko siya advice kung pwede bala ang elective official or kapitan na mag-upod, magpasakop sa PTA. Nagambal si SB Lala sa akon nga pwede gid. Why ginabawalan ang SPTA sa, para sa elective official? Kaya ang kinanglan gani isang eskwelahan ang mga politiko. Ang mga politiko nga ginapangayuan nila bulig pas na bilang kapitan hambal niya sa akon, ako gani ang key nga magpalapit kay Gob, kay Kong, kung sino man da. So, sa 5 years old niya nga bata, hasta 22 years old, PTA President kaya isa, why gani siya ginaban sa eskwelahan?
4: So, that is why, sa nabato mo yung sulat, daw, masiling mukap daw, may personal nga, ano, give, nga, problema, bla, nga man, daw na, discourage, kaya nga magpapili, kap.
2: May personal gani, kaya ito, siyempre, kung why ka sa personal, pwede nga ibutang yung malang gina-invite ka mister nga magpasakop sa aton nga eleksyon sa Buas nga adlaw. Pero kung amoning imo pagabasihan, do personal gini sa akon.
4: So, na bergenes na tigayon mo ng eleksyon kag nangin matalunsay man, nailihar man ikaw bilang presidente. So, kumusta? Naka-istorya na kamo sa principal, kap?
2: Naka-istorya naman kami kag ginataga niya man ako sini. Nga gina-acknowledge Manila sa eskwelahan nga ako ang SPTA DOD President. So, why man kuya personal sa eskwelahan? Kung personal man yang halin sa akon nga ginaubra ko para sa ila, dipindi man na sa ila gyapon.
4: Okay, Kap, by the way, maluwas sa mga ginikanan, gintag mga manunodlo or staff sa eskwelahan, dari may mga nagtambong pangaiban?
2: May nagtambong dito.
0: Sentro! Alright, Katrapang Zeldy.
3: Okay. Alright, nabatihan Katrapang Christina, si Kapitan Evan Dorado, sang pelexperto di kondo, sang ano, I mean, ang bagong elect nga principal, sang Pelexberto principal PTA I mean sang Pelexberto de Condorado Senior Integrated School dira sa Insinyagan panitan. So amo na niya gin-raise man ni para sa ano ni para sa
0: awareness
3: mm-hmm. no nga waay ginadumilian ang elective official kag saranggid sila ya maka inominar no bilang member sang PTA officers dira sa isa ka bulutuan katropang Christine. So sunod dire kay Cap hulaton niya ang turnover kag istoryahan nila sa mga upod yang mga PTA officers kung ano pa gid ang himuon nila agud mapasangkad ang seguridad sa mga bulutuan sa mga bulutuan mahatag pa gid ang ikaayo para sa mga estudyante man dira nga kung lantaw naton ilagin man lang yung mga kabataan man katropang Christine. So, why naman may name o si principal ah, no? Kay siya gadya ang nahamutan sa mga tao katropang Christine. So, ini nga balita, ang buylog ginadulong sa inyo sang tikalidad niya produkto sa Yeston Incorporated ang Santon Vitamin C, ang isa ka na acidic alkaline based vitamin C ginagabulig agun mapabasog mapabakod ang aton immune system. Ginabuligan man ang aton nga lawas yung mapakigbatuan ng mga viruses kay mga bakterya. Available mga katropa sa mga suki ninyo nga butika sa inyong sinigang lugar and sa mga leading drugstores nato nationwide kaangay sang Mercury Drugstore, South Star Pharmacy or di gani sa Watson's Pharmacy. Kaga mabakal man online, pinaagi sa inyo sining mga shop, ikig TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Aguiab Jr. ang katropa mo.
5: Live report, Sentro.
0: Alright, thank you good kay katropang Zalde Aguiab Jr. Sining nga game, dulong man nga balita, dari sa ato sining pagpangalaga.
5: Sentro.
0: Gamay lang masupla si principal. Oh, dira siya nagsala kay ang atos nga PTA Federation President, elected official, no? Sangguniang bayan member sa may President Rojas.
5: Sentro.
0: Tapos masiling sa nga bawal ang mga elected officials. kaga bisan na ano pang matabo, no? Kay siya gidya mga katropang gina-appoint sa mga ginikanan.
5: Sentro.
0: No? Ano ang laban sang isa, laban sa lahat. Di ba la?
5: Sentro.
0: Kag sandig man sa DepEd Order Number 13, Series of 2022, no? Sa sininga Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parent-Teacher Associations. Wala yung mga katropa sang provision nga nagadumili sa isa ka-elected public official. For example, ang barangay captain, ha? Kagawad, ang alkalde o konsehal.
5: Sentro!
0: Nga maeleher bilang PTA officer. No? Kaya sunod din mga katropa sandig sa DepEd order number kon DepEd order mathag diri nga nakasaad nga ang mga opisyal sang PTA ang dapat magpili suno sa kwalifikasyon kag proseso sang ilas di nga pagpiliay. No? Kag depende man na sa ilas nga guidelines mga katropa.
5: Sentro.
0: Ang PTA ang hindi man na mahimo nga gamiton para sa anuman nga mga political activity kag hindi pwede nga maulamid sa mga partisan na politics sa anuman nga pamaagi. Kaya kag ginagani na mentionar ni Katropang Zaldi, apisar nga barangay kapitan ka or barangay kagawad or mayor ka dira sa inyo sing banwa, even gobernador pa.
5: Sentro.
0: Isa lang kamo or patas lang kamo dira sa sulod sa sina nga room, no? Once nga mag-meeting ka mo dira. Kag hindi ya honorable o kun honorable ang panawag sa imo da.
5: Sentro.
0: Kundi Mr., Miss, Ma'am, Sir.
5: Sentro.
0: Ha? Mina lang ya mga katropa. Kaya ang inyo dira nga concern is about sa inyos ni nga mga bata, sa inyo nga mga anak dira nga nagatuon sa sinang bulutuan. Hindi nga dalon mo dira yang imos ni nga political chuchune.
3: Ayoy!
0: So, pwede ya. No, ti sa ulihi to, gin-revise na ni Madam Principal. No? Sorry, nagkamali lang or basi nagka-typo error, no? Ha? Katropang Zaldi.
3: Ayoy!
0: Sige, sige.
5: Sentro.
0: At least na ging matalunsay man mga katropa, ang ginpatigayan nga election sang PTA dira sa may nasambit man nga bulutuan.
5: Sentro.
0: Alright, flash report kita danay sa atong nga patrol. O, pasudlon tanay si katropang Michael sa report. Please proceed.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
6: Kamusta katropang Christine before no ang aton sining connection?
0: Okay, loud and clear.
6: Okay, sige. So standby katropang Christine, ari kita diri subong sa may bahin sang New Road no, Barangay Banika, Rojas City no. Kung sila may ginpatigayon diri ang aton sining provincial drug enforcement unit no, sang isa ka drug bypass sa operation no, sa subong ya nga mga tinion. So ari diri nakita naton diri sa subong katropang Christine ang nabakal sa iya no, isa ka sa shay sang ginasuspetsahan illegal nga droga no. Kagduga nga may na-recover duha ka sa shay no, katropang Christine. Pila ni aton kwarta? 12,000 pesos nga bypass money no. So sa 12,000 pesos nga bypass money, isa diri ang subscribe money no, kag may isa ka bag katropang Christine si alias Ligaya sa subong yang mga tanda pamangko ton tabi siya ngarero.
7: Sige
6: dali lang kita kay forte ka init no, wala ka di kurente ma'am?
8: Wala ko kurente, wala ko tubig, ma 1 year na.
6: Mamang isa ka tubig na. Okay sige. So si Ma'am Ligaya no, katropang Christine, kagay na diri na mentionar niya sa ato sini nga nakuha ang information nga nagagamit ini siya sang illegal nga droga, kag gina-admitar niya man nga sa may barangay railway ini siya no, naga kuha no sang iya sini nga ginagamit nga illegal nga droga no, katropang Christine no, based diri sa kaya mamaligaya no sa subong iya nga mga tinion no. Ano liwat ma'am?
8: Try nyo pasulod ba sa railway? Pakuno-kuno ka mga kwan. Kamu kay gala gagawa ito kung pilay nyo gagawa ito yan. Hindi nyo na kinanglan magkwan. Pero mo na siling ako gabligay. Hindi ko na yung pagkakuon. Hindi dyan totoon. Ako ako yan. Ito pero wala. Hindi na yung akon.
6: Oo, sa isa ka simana, kapilang bisis ka magamit ma'am?
8: Pinakano sir, isa.
6: Isa ka bisis?
8: Isa ka pauway mo ko sir. Isa ka mo lang ko na sir. Kasi siyempre, isa ka depressed ko sa kabataan ko. Wala di. Isa mang labada ko sir. Amula na ako niya paliwansan.
7: Ano kami nung bata mo?
8: Apat, sir.
7: Apat na? Tag ko na, mga pinarita sa magulang.
8: May bana na yan sa kagasawa. Ang ako nga nga gagmay, 17 kag 15, 14, 15.
4: Alam mo, ma'am, kung magkato ka sa railway, ginaano ka to?
6: Ano,
4: ma'am? So, according kay mana.
6: Sige. So, ang muna, no, katropang Christine, gina-admit niya, Gidya, no? Ako magkato ka to ya sa may bahin sa railway, no? Ginaagawan ka to, ti... kung hindi gali ko makapuloporma sini, kung makasulusokso ko sang 24 ontong ng Rekatropang Christine, agawan man ko gali to sa railway kung magmuni nga sitwasyon. Si Kagawad Bigay, barangay Kagawad sang barangay Banika, no? Ang aton sining aktibo, no? Mabuot pa nga barangay Kagawad. Kagawad, kamusta ang status ni Ma'am Ligaya? Tinabatian taman nga tinaga-use sa sining illegal nga droga.
9: Gimana sa samon badak sa watchlist namon nakasulod din asa. So mamana di ang kwan nga daw ga reklamo mamana di ang mga kaluyo mamana daw sari-sari nya tao kisa ang ga kagto di sini.
6: So bali ari na ni iglesia no kaga sa inyo sini nga badak man.
7: Dito pa kami pakagamit.
6: Sige ginadmit niyo man no kagawad ginagagamit siya sa ngilo.
9: Ginadmit niyo man.
6: So dire si mga barangay Kagawad bilang barangay Kagawad dako na ni nga bulig sa aton sini nga awtoridad nga natin naka amat-amat naman kuha di sa mga naga-engage sa illegal nga droga.
9: Oh muna dako ginamon niya pasalamat sa mga tropa kay muna kami willing man kami nga mag-barangay official nga mag-operar sa ilaya kay ina para man iya sa katawahan sa amon barangay.
6: Pero isa lang ni siya di siyang barangay.
9: Kung kisa rin na di mga puya. Kay kapila kami na din kisa ka responde mo gilinaway sila si mga puya.
6: Sige. Thank you Kagawad Bigay. Oh, si Kagawad Bigay no, ang aktibo nga barangay Kagawad sa barangay barangay Banika no. Rojas sa City. Mga pila ni estimated nga gramo sa tanong nga na-recover sa iya sir.
4: Pila ni.
6: Oh, okay, sige. Sige, sige. Si mga estimated 15 grams. Then, sino pwede natin makamangkot? Mamangkotan talang sara. Sige. Sige. So, kagina pala siya. Katropang Christine nga daw gina-admit niya nga daw wala siya bala, no? Sang, wala siya nagagamit, pero wala siya nagagamit. Wala siya nagabaligya, pero nagakuan siya no, nagagamit siya kaga dito siya sa barangay railway nagakuha no katropang Christine.
0: Katropang Michael, sino nga tropa
6: yes,
0: naton?
6: Yes,
0: sino ang mga tropa naton dira nga nag
6: iya ini sang kapis. Iya ini sang kapis sa police or iya sini sang CPP or no ato sini nga Philippine Drug Enforcement Unit or ang sang kapis no nalipat na ko. Ano gani ha PDEO? PDEO, tama, Philippine Drug Enforcement Unit, katropang Christine, no? Ining operation sa Subongya nga mga tinion. So, talagat-lagat lang kita, katropang Christine, kaya para malabala naton kung pila ining na-recover sa iya, katropang Kin.
0: Pero mga pila na ni edad ni...
6: Pila to, na-recover sa iya, ma? Mga Jess. Okay, mga hindi ta pa may estimate kay wala pa man sila sang kwan gid. Wala pa gid man sila sang tulid din nga ano gani tawag sini ho? Information. Oo, dalang gid katropang Christine sa aton sini nga mga kautoran. So, kwaon ta lang karon kun pila gid ining mga na-recover sa iya sini nga pag-inakop. Kay tatlo ni ka sa shape pero malalamol-damol, no? Katropang tin ining nakuha sa iya sini nga pag-inakop.
0: Ay pamangko tabi si Miss Ligaya kung kwan, kung sa din siya nakuha siya ginatilaw-tilawan da.
6: Oo, sana mentionar ta niya gani kagina no, katropang Christine sa kuan sa barangay dito sa may railway ah no, sa Philippine Railway Street no. Katropang Christine. Dela lang gid, pamangkot bala siya, ay hatag ko siya ang monitor. Ma'am, mamangkot si katropang Christine.
8: sabat na ko, sir.
6: Oo, oh, ah, sige. Basta importante na mention na niya kayina. With recorded man, nakatropang Christine.
0: Maldita
6: sige,
0: na si ma'am.
8: Hindi ka maldita, mama.
0: Ay, sorry, sorry, sorry. Nabatian pa taba.
8: Sige.
6: Ang buod, nagala pang labada, kaya ma'am, no? Pang labada lang yung mutrabaho, ma'am.
8: Kaya pang labada?
6: Pang agwada, pasang tubig.
8: Sa balay lang ko di agwada, tubig lang ang sulod balay ko yan.
6: Ay, sige, sige, ma'am. Ah, okay.
8: Pang labada, kung kapang ilang mo, kapang limpyo, sulod balay sa limang niya tao.
6: All around, all around. Mm-hmm. Very flexible glazing, ma'am, no? Katropang Christine. So, dire sa Yasin nga balay, makita taman dire ang sitwasyon sa Yasin nga balay, no? Simentado man siya, katropang Christine. Pero wala lang sa suga ga kuryente kay muna gani manog 1 year na subong. Katropang Christine nga wala siya sang tubig ga kuryente, no?
0: Ay ti subong sino nga ra, das siya lang gid isa?
6: Oh, siya lang di isa. Katropang Christine sa Yasin nga balay.
0: Mm.
6: Nagakulukad to lang ang iya sini nga mga bata diri sa salon sa dela bugo
0: ano ka
6: ayoy ano diri balay sa kilala ta katropang Cristino
0: sexy pa ni gani si Ma'am Ligaya ho
6: amo gani man sulo sexy
0: ha
6: maabot gid dali lang ila sa dugon ta ni aton nga slakyan katropang Cristino nga ano nga dalang kay masulod ang patrol. Maliso na ita. But tugangan ta ni karon, katropang okay. Christine, no? Ang ining na-recover kung pilagit ni tanan, ang nakuha sa iya sini nga pag inakop, no? Basta isa diri ka sa siya ang nabakal sa iya worth 2,000 pesos. 100 pesos ang subscribe money kag the rest, ang muna na ang kwan, ang budol money, no? Katropang Christine. Sa nakuha tang impormasyon nga madugay naman ini siya nga gina-report, no, sa pila niya ka mga residente diri sa lugar, no, bangod sa pila ka mga presensya sa ibang nga mga tawo, no, diri sa may bahin sa nga kwandi, no, sa iya sini nga mga kaluyo balay di.
0: Ano na iya balay ha, pasuludlon?
6: Pasuludlon, lapit di sa balay sang kilala taho. Isa lang kagit ang ulot.
0: Aba,
6: kapit. Oo, isa lang kagit ang ulot, no. Kapitbahay katropang Christine. Sige, so tugangan tani karon yung mga information kung pila gito ka sa pila gito ka gramos ang na-recover kag standard drug price nor market value sa mga na-recover nga droga sa Yasini nga pag-inakop katropang Christine. Balita na gikan diri sa may barangay Banika, siyudad sa Rojas, ini sa gihapon si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Alright, thank you gid kay katropang Michael Inuslay. Kasi nga flash report kung sa din mga katropa ho, si Ligaya na dakpan dira sa may Iyamas nga puluyan sa may New Road Street sa barangay Banika mga katropa sa ngatons nga mga nagresponde man nga pideyo, no? Sa gin kasa nga drug buyback operation sila sa nga puluyan. O, isa ka sa siya ito ang nakuha siya pag inakop nga ginabulubanta yara sa 12,000 pesos, no? Ang balor mga katropa
5: sentro
0: iway saya nagabaligya nagatumar lang sa kuno
6: ayoy
0: pero hindi siya maldita
5: sentro
0: din sa magsabat sa aton nga pamangkot mga katropa sige lang kay balan ta man nga natitense man na sa pero ang iyas nga obra all around
5: sentro
0: no all around nagapang laban nagapang limpyo sang balay sang ibay no tiyara man ang iyas nga mga bata nagabulubisita man sa iya. Siguro nagakwa na gid no naga something nagakaproblema na kay mo ni ganing status sila sing Iloy.
5: Sentro.
0: No? Kag may pila man ka mga parokyano nga nagabulubisita siya puluyan ang mga katropa. Kapit bahay pagalilikilala ni.
6: Ayoy!
0: Dugangan ta na karon mga katropa.
5: Sentro.
0: Ilang status nga pagpangalagad so standby lang ah. Kag i-post na galing sa ato sa Facebook ang dugang pagin nga impormasyon may kang tanan sa sininga gin kasa nga drug buyback operation dire sa may barangay Banika Rojas City. Ayad-ayad lang pag pagpamati dira sa kay katropang Liza Digala ko ba na ulihi si Ma'am Liza ba.
6: Ayoy!
0: Sa may Banwasang Pontevedra.
6: Yahoo!
0: Good morning kag sa Digala and Divino family, good morning. Katropang Louis J. Dimo, good morning man. kay katropang Emmy Villagracia Tandog nga nagpa-highlight naman. Good morning, ma'am. Thank you gid ko no mga katropa kag kay katropang Jobs Anisco sa iyas ni nga bag-ong nga radyo.
10: Exciting.
0: Katropang Noli Due. Central. And dali naman ko si katropang Musok Bering, si Tay Musok Bering dire sa may hamulawon pa nay kay katropang Eric. Kag si katropang Doy Arthur naghingagaw gid dire sa may West Villa Flores maayon ka peace. Good morning. Thank you sa mga katropa nato na. Advance happy weekend!
10: Exciting!
0: Anong plano? Anong plano? Makita ay naman kamo sa inyo, lab. Ha? Linab, ha?
10: Ayoy!
0: Sige, sige, ha? Sa mga katropa natin, dira, halong-halong lang sa mga may lakad, buwas nga lang. Of course, sa mga katropa natin nga nag-upod sa ato sa pagpangalagad sa Biyernes, ng edisyon sa Platuntunan Sentro. Thank you, good mga katropa. Partner na lang nato sa technical katropang Jason Anonoy. Sentro. And of course, sa patrol katropang Zoldy Agiap Jr. and katropang Michael Dinosta Inuslay. Gaga ko na lang inyo, alaga ninyo ang crewwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM. Roa City Capiz ang katropa mo.
10: Exciting!
11: XFM. XFM.
12: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
11: XFM. XFM.
13: Vitamin C. Vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
1: Santone Plus Gold.
14: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santone Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Santone Plus Gold.
1: Santone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka.
16: Kung pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headline. headlines.
11: Ang mga pauning headlines, ihatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
12: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
11: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
12: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas

0: Francis Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
1: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming police kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, may higit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inadis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO mga katropa, sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila'y naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pagkiisa sa kanilang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isampa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kaso may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang batayan sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question din dito ang umano'y magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika, ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.

0: XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Kasah ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3, bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinaalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-affidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyung iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ng mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, gayon din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gamay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at Sustainable Development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
0: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Enforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
3: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa.
1: XFM.
4: Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagatan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na imbestigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa may baybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School. Ngunit indiklara ito nga dead on arrival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at matuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Ikatlong biktima ng pamamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live!
6: Lay your head, the day is through.
7: Inilibing na ang labi ng 15 anyos na si Joyan C. Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Di Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesan Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
2: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak Viejo, Iloilo, itinuturing po na isolated. Katropa natin sa Balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Tinuturing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkuta ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naarest to ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuhang 28.91 grams ang bigat na mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
10: Report. Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagpapakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang ayon sa 77 taong gulang na biktima. Lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanongin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawang niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawani ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jairo Cruz, XFM News.
4: Weather update.
2: Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
11: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
11: Dahil dito nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
2: Mga katropa, sumigat po araw 531, lulubog 629 ng gabi.
4: Balitang International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha mo ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawalan ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
4: XFM News Nationwide. Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: XFM News Nationwide! Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports katropa, hatid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magawang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint. Matapos siyang matalo dito, sa Eastbourne Final ng pong last year. Sa third round, mga katropa, makakarap po nating Pilipina tennis star, ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
4: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Kaya pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
11: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Butika! Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Xanthon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Xanthon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Xanthon Plus Herbal Oil.
7: Xanthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Xanthon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Maka-college na ko!
7: XFM!
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa paghatag sa inyo libre ini nga mga informasyon halin diri sa programa The Secrets of Health. Mga tips kung paano kita magpabilin sa lawas tabla or ma-maintain tang lawas tang healthy kag malayo sa malala nga mapamalatian. Aton nga himay-himayon ang mga bagay-bagay nga nagadala sa aton sang mga infeksyon, nagadala sa aton sang mga komplikasyon. Kag ang mga bagay-bagay katulad sa ato sering nga pangginawi, kag ang ato sering nga maginakaon nga makadala sa aton sang healthy body o kon maayo sining nga panglawason. Ang pinakaimportante sa tanan amo nga madepensanta ang aton ikayong lawas nga hindi kita maiguan sang malala ha nga mga pamalatian. Sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health sa gihapon live kita sa tanan sa nga mga XFM station sa bilog sa nga isla sang Panay kalakip man sa Negros Island region. Kag sa inyo sa nga mga palamagutanon, hindi ka mo maghuya-huya, i-comment lang ina sa ato sa nga live Facebook streaming. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa dayon sa ato sa nga consultant. Kag mahatagan sa nagakaigo kamo sini nga giya kun anong man nagkadapat ninyo sini nga himuon. Again sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sini nga pagparagad sa gihapon ang punta ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos sa pagbulig sa aton, sa paghatag sa mapuslanon sini ng mga health tips and information. Sa aton sini nga pagparagad, welcome na Doc Leo.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sini nga pagpangalagad, kaupod sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati. Sa kutob sa malabutan, of course, nga aton sini nga pagwaragwag. Kag tiyari naman kami ni Sir Josil, magabanong balik sa paghatag sa inyo sa piras sini ka mga importante nga mga sikreto nga padayon natong ginatukib para sa aton kaayuhan, kag para sa aton ikayang lawas, ilabinigid pag-abot sa prevention na kon paglikaw sa badatian.
0: Ang aton sini nga pagkabuhi, Dok Leo, nakasandig sa ginatawag naton balanse, no. Sa aton nga ginakaon, dapat balanse ang mga nagasulod sa aton sa nga lawas nga nutrients. Kag pagkatapos balanse man sa aton ikasarang kag masarangan, ang aton sini nga mga physical activities, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay blan mo ang kabuhi naton Sir Josil, dirigid nakasalalay sa equilibrium o kon balanse. Once nga may matabo Sir Josil nga imbalances, diri sini nagaumpisa ang nagkalainlain nga problema halin sini Sir Josil sa simple pero kung mapabayaan tubtob maglabot sini Sir Josil sa malala nga badatian.
0: Amo ning hambal ani nila Dok Leo bisan sa pagpangabuhi ta siling niya sa pagigugma dapat kuno balanse man eh. It's supposed to be not a one-sided love affair. In short sini nga ang partner dapat magigugma anay. Kung ginatagan ka kuno sang pagigugma, dapat balusan man sa pagigugma.
1: So dapat Sir Josil yung reciprocal.
0: Oo. So amo man ang ato sining lawas, more so ang lawas ta internally, hindi na makita na Bidok Leo kung din ang diferensya. Mabatsagan talangkot ka isa mga simptoma or mga pahibalo niya, oops, may ara problema sa sulod sa imo sining lawas.
1: Correct Sir Josil, no, pero ang isa man subong sa advantage tungod sa advancements ng atong teknolohiya Sir Josil, di mahimo na tungod sa mga proseso, mahimo na tungkad or matumbok Sir Josil. Kung ano ang problema sa sulod sa lawas based sa masiling naton Sir Josil kung kaysa confusing symptoms. Kiblan mo may mga sintomas Sir Josil nga paluparehas pero lain-lain gali ang kausa. Kag ang manami sini kati kung matumbok naton Sir Josil kung ano ang kausa sini o kung dinhalinan sa mga symptoms nga gidabatyag naton, dira naton masuguran kung ano nga mga reforma or may labot Sir Josil sa lifestyle kung ano nga mga modification nga aton sarang mahimo parang hindi maglala ang kondisyon.
0: Amo ni nga sa una gani kung magbatyag ikaw hilab sang tiyan, labi na ginay mo sini nga sulok-sulok, ang balong ka lang dayon siya basi na usog ikaw, Pero ang hilap sa sulok-sulok subong, kon dalon mo ina sa mga eksperto pagkatapos i-examine sulod sa imo sa ringarawas, basi kon may acid reflux, ikaw or GERD?
1: Correct, Sir Josil. Kagtis ang una, Sir Josil, kung nalibawa, gabatsyag ka parmi hilab sulok-sulok. Ito may mga hambalan noon pa na, nga, basi ginamatamat na sa layang ginhawa mo nga.
0: Basi nalihap yan ang atay mo?
1: Na, dumunga mo na bila, Sir Josil. Hmm. Tapos may ara, man niya panugyan nga, ay ti dapat timo-timo ka parmi.
0: Hmm.
1: Kay amo ng kamangdanan, siguro nagapalipas-lipas gutom. Kakagang ano pagin, Sir Josil, sa nga mga rasones o kung mga tiyuriya nga sa aton lang blahuna una, husto.
0: Oo.
1: Pero kung sige ka man galit timo-timo, nga parmi nagahilab-hilab ang sulok-sulok mo, nagandugang pagidili, Sir Josil, paglalasin na, hindi makabuli, gali. Amo ni pasalamatan na ton subong katikadamo, Sir Josil, sa mga innovations, mga bag-o, Sir Josil, nga mga pamaagi. And in fact, may araman kita, Sir Josil, sa ginatawag nga naturopathic assessment tools.
0: Mm.
1: Nga mabalaan na ton or mahatagan kita sa isang adeya, depende sa isang assessment na ton, makita, Sir Josil, sa ginatawag physical or even sa mga ginatawag panghuna-huna through si Sir Josil sa thorough saring investigation kag pagtungkad, Sir Josil, sa ginhalinan o kung ginabatyag sa isa katao.
0: Ang problema lang o galing, ang ikasarang sa tagsa-tagsa sa aton, kay mahal subong magpakonsulta ikaw sa mga eksperto.
1: Mm-hmm.
0: Pariyos ni karon may mga consultation, mapakonsulta ikaw, bangod kami ginabatyag ka, ang bayaran mo subong professional fee ranging from 500 na nasayas mga tag 2,000, mga side cases, subong 1,500-2,000 bayaran mo, isa lang kasesyon, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil, isa kasesyon, pero may ara man, Sir Josil, sa nga depende pag sa pagpasunod ni mo si mo sa mga pamangkot.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa salakyan pa ni Sir Josil, kung nag-taxi ka, sanisag ipataks ang metro mo.
0: Kay pareho sini, ladies and gentlemen, sa mga tagparamatita, kung magpakonsulta ikaw, primero siniti mapakikita ka sa imo sini doktor or eksperto, and then tagaan niya ka sang dapat nimo sini himuon, kalabanan sini laboratory and tests. Pagbalik nimo sa iya, another professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos mahambalay mo ning resulta, dapat hibaloon ta pagid kung ano ini ang cost niya, kay daw amo ni nakitaan ta kay amo ning abnormal. Balik ka naman dito sa laboratory, lain naman nga test, bayad ka sa laboratory, balik ka naman sa doktor, ikatatlo nga professional fee.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni ka sakit subong ang pagabayaran ta, pero why ta kahibalo nga may libre gali nga konsultasyon?
1: Amo niya ang manami nga balita, Sir Josil.
0: Oo, ang konsultasyon libre. May baluan ninyo kung anong kulang nga bitamina, minerals, anong problema sa sulod sa inyo siningalawas, anong mga dapat ninyo sinilikawan, activity man, physical, o kung pagkaon. Agud to ini maglala ang inyo sining pamatsyagan kay pareos ni Mambala. Do ginakulbaan ako permi haw. Silingya basi kon dakpon ako ka nervyos. Pagkatapos siling niya, anong plastada siniman? Tiyang iban siniman, hambal na malanga. Ay, siya tingala ka pa nga si Lulo mo sa una, mumana.
1: Mm-hmm.
0: Buta malun siya daw, i-charge nila sa palanublion.
1: Mm-hmm.
0: Galiin mo, kay may problema na siya, Dok Leo, kay permi siya under stress, daw ma-develop na ang depresyon sa iya.
1: Correct, Sir Josil, kay basi, may ara pa yung sinatawag nga GERD or acid reflux. Nga nagpalala, pagin Sir Josil, ano, sa ginabatyag naton, hindi lamang physical, kundi apektado na, Sir Josil, bisan natin paminsaron.
0: So, amuni kung gusto ninyo magpakonsulta, kadto ka mo sa clinic, libreng konsultasyon. Ara dira sa Yes to Health Wellness Center. Clinic ini, dari sa siyudad si Iloilo. Kag sa tanan siya nga may mga clinic ang Yes to Health, ha? Yes to Health Wellness Center, ara sa A, Young Building, Yulu Street, ara da sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da may consultant kita dira from 9 o'clock in the morning, bukas na nato sining nga clinic. Sa tanan pagin sining nga may makitaan ka mo nga Yes to Health Wellness Center, butambolon clinic ina, may ara ida kita consultant kag may libre dira nga konsultasyon. Kag dira man sa clinic available ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So diri kita iya sa ginatawag sining nga balance sa sulod sa ato sining lawas kag sa ato sining nga pagsinalayo. Ang term na gamiton ta dari Doc Leo is homeostasis.
1: Yes, Sir Josel, homeostasis or homeostasis.
0: Hmm. If we speak about this, buta malun sini sa pangkabilugan, Doc Leo. If we speak about homeostasis or homeostasis, anong buta malun sini daw?
1: Simple lang, Sir Josel, balance. magambal kita sa nga homeostasis or homeostasis. Amo ning kapasidad o kung abilidad sa lawas na itong Sir Josil nga ginabalik niya kita sa balanse. Kumbaga, kung sa salakyan pa ni Sir Josil or sa anuman nga device or gamit, Sir Josil, nga may mga pagbaylo-baylo sa temperatura o kung kainit, Sir Josil, amo ning thermostat. Nagabulig bala regulate, Sir Josil, o kung pabalik sa balanse, kung tuman kainit, nagagana siya. Kung tuman man kabugnaw, gagana man gyapon siya para mabalik sa balanse. Butang balon, ang homeostasis tuman ka-importante ni Sir Josel para ma-preserve na ton ang aton sininga kabuhi. Kag ang aton sinikabuhi nga may ara, Sir Josel, sang maayong pamatsyag. Kung quality sininga kabuhi, hindi nga ang balbla ni Sir Josel sang nagliligyad na ton nga edisyon nga nagakabuhi ka lang pero daw igo lang nga nagaginhawa ka or ang iba nagaginhawa pero medyo bulubudlay pa.
0: Mm-hmm. So ibalik kayo sa normal, no? Or ang normalcy sa ato sa ning lawas. Bagamang kita normal ang ato lawas, huwag kita dapat masakit, huwag kita malala ng mga komplikasyon niya mabatsyagan. Then kalibawa, yun sa ning ibalik sa normal. Pareho sabi ni abnormal imomenstruation. And then ginimna ni mo santon plus coffee mix. Kahit nagabalansi na sa mga hormonal imbalansi sa aton, may mga testimonya na rin sa sige-sige niyang inom bala sang Santon Plus Coffee Mix na may mangustin, moringa powder, kang soya powder. Nagbalik sa normal ang iya sining monthly period. Sang una, mga tagtatlo kabulan, may ara, dua kabulan, may apat kabulan, nga hindi kaabot ang iya sining pamula nun. Pero sang ginsige-sige niya inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga lapit-lapit man dua ka bulan nga inom niya si Ninok Leo, sumugod niya, nag-abot ang pamula nun niya, hasta subong, normal na, butang malun, monthly ginaabutan na siya sa iya sining pamula nun. Butang malun, nagbalik na sa normal, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josil, ang lawas na ton may kapasidad niya. Kabalo niya, bisan hindi tayo magpaminsar sa nimo. Kabalo siya kung nanong iya sining obrahon. Tagaan talang sa ginatawag raw materials. Balon na maghambal kita homeostasis, Sir Josil, may mga pagbago sa sulod sang lawas na ton. Nga kung hindi ini mabalanse, Sir Josil, mangin hindi pa problemaan sa aton sa nga internal organs, kag ginatawag tudok pa sa aton sa nga cellula. Amo man sasagwa, Sir Josil, may mga stimuli kita pa bago-bago nga aton sa nga environment, nagagana gyapon diri, Sir Josil, ang homeostasis para nga mapabili na ton ang ginatawag flexibility, kag ang maayong pag-adjust sa aton sa nga cellula, aton sa nga organ, tag aton sa nga body system.
0: Kabudlay para sa lawas magbalanse sa tanan, Dok Leo. For example, abi halin kita dari sa announcer's booth, halin kita sa air condition sining room, and then magwa kita sa gwa tama ka init. Do ano kabudlay balansehon sang lawas, Dok Leo?
1: Kabalo, Sir Josil, sina iya magbalanse ang lawas aton automatically, galing lang may transition nga ginatawag. Ang problema sini kunway kita nagatuon sini kung kaisa kung paano naton ma-support ang aton sa nga lawas, dira sini nagalala ang aton sa nga problema. O kung ang kondisyon, pagid yun may ara na, magambal kita nga way nagatuon, Sir Josil, kadamo sa ginahimo na aton nga sa aton lang.
0: Oo.
1: Abi na aton husto, pero hindi galit pabor sa aton lawas.
0: Speaking about that, sa changes yan nagkakainabo, ang lawas ta, nagadouble time man para maka-adjust, agud tong hindi mapatay. Ang lawas ha, ang body cells ta, mapatay ang lawas ta, magkamasakit abi kita at the very least. So, kinahanglan niya dara, pareho sa makina, halin abi sa mabugnaw, nagpatay ang thermostat, gamay kung sumuya sa kuryente. Pag abot naman nga medyo mainit, pandaron niya naman ang thermostat sa aircon. So, dako naman ang konsumo niya sa kuryente, Dok Leo. So, in short, ang changes sa nga ito sining alawas, kung may mga pagpanghangkat, pareho sa abi, may mga changes sa klima palang kag sa panahon, Dok Leo. Nagadouble time ang lawas ta, nagakinanglan damo nga gatong, damo nga nutrients gali ang di na demand sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? May punto gito na. Kaya kung dariba, ginatawag ng homeostasis darin ni Sir Josil na to, ng pinaka-example nga ma-observe gito na to. Kung mainit, ginabalhas kita. Kung matugnaw, nagakurog kita. Amo na ginatawag, Sir Josil, nga homeostasis. Nga aman, kung mainit, nagawiden ng aton sa blood vessels, nagadasig ng aton sa blood circulation, nagadlag ko aton sa pores para magsungaw. Ang init, kagbalhason kita. Sa sina nga pamaagi, hindi maguba aton sa body system, Sir Josil, kay hindi ma-overheat. Kung mabugnaw man, yakurog kita, kaya nagadasig ang contraction and relaxation sa aton sa muscles. Rason, Sir Josil, nga may nagatindog or may nagatilindog. aton balahibo.
0: Oo.
1: Tungod din na sa kinatawag homeostasis magyapon para mapabili ng kainit sa lawas.
0: Amo maniganing mabudlay sini mag-maintain sang homeostasis or homeostasis sa lawas amo ni buaya for example.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tapos siya kaon, dapat mangangana siya. Kaya mainit ang mga ginakaon niya, gasulod sa lawas siya. Kinanglan niya mapasungawang init. Kumukaway sila pores, amunin yung nagangangang buhaya pagkatapos siya kaon.
1: Kagang buhaya, Sir Jocelyn, kung mabusog, bisan hungitan o pana, enough na para sa iya.
0: Luwas lang ko ng buhaya, ngayon tumulo. Samta nagkabusog, kapang hita pag isang dugang adalaskan.
1: Uway ko nung kabulusgan.
0: So ang pamangkot si Nidok Leo, nga importanteng balanse sa sulod sa ato sa nang lawas o kung ginatawag na ito yung homeostasis, Dok Leo.
1: Kaya nga aton, Sir Jocelyn, lawas. In fact, every organ, Sir Jocelyn, mga tissues na ito, cellular na ito, nakadepende, Sir Jocelyn, sa stable sa nang environment. Kung ang kondisyon sa nga aton sa nang lawas, hindi balanse, Sir Jocelyn, sulod man o kung sasagwa ng mga ginatawag stimuli sa nang nagkakatabo, tungod may imbalances sa nang nagkakatabo, tungod nga napabayaan na ito, posible sa aton tsakulang o kung mga sobra man nga hindi man nato nabantayan nagasugod, Sir Jocelyn, sa pag-untat or hindi mayong pag-ginatawag function sa aton sa nga enzymes. Like for example, Sir Jocelyn, ang aton sa nga tiyan, tumanika acidic. Ha? Kung nalimbawa, ang imo karong tinguha is pahinaon mong acid sini, mahina man ang imo sa nga panunaw. Hindi ka makatunaw sa ginatawag protina, kagiban pa. Ang cells na ito, hindi sa nga makaproduce ang enough sa nga energy, kung wais ang homeostasis. Ang organs na ito, mahimo madamage, Sir Jocelyn. Kag diri na, Sir Jocelyn, magasugod, amat-amat ang pagdevelop sini sa nagkalain-lain nga mga balatian. And, kung napabayaan in severe cases, posible, Sir Jocelyn, magresulta sa kamatayon.
0: So, dapat na ito natandaan na. Pero ang pamangkot siya, ano mga primary nga mga dapat na itong balansihon sa ito sa nga kaugalingon na Bidok Leo? Inang masami ba lang gina-suffer sa ito sa nga mga kauturan?
1: Isa, Sir Jocelyn, sa nga itong temperatura.
0: Sa lawas.
1: Ang kainit sa aton sininga, lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ang ginatawag, Sir Jocelyn, temperature naton. Kaya ang body cells naton, may aras ang enzymes nga nagakontrol sa chemical reaction. Sining enzyme, Sir Jocelyn, maayong ilang sininga pagtrabaho kung dira, Sir Jocelyn, sa husto as sininga naton nga body temperature, which is dira, Sir Jocelyn, sa 37 degrees centigrade.
0: Mm-hmm.
1: Kung mas manubo diri, kagkun mas mataas man diri hindi maka-function maayo ini hindi maka-function maayo ang aton sininga cellula. So isa gid sa aton dapat bantayan amo ang aton sininga temperature.
0: Kay ang lawas ta kita mo lang kun paano balansihon, Dok Leo, no? Mapaang kag may hilanat kita above 37 degrees Celsius ang aton sininga body temperature, buta mo lang sini may hilanat ka na or ginatrangkaso ka na pero mabatyagan mo kalamig.
1: Mm-hmm.
0: Butambalon, that's how our body balanced everything, no?
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Malamig ang pamatsyagan mo, pero mainit ang unod sang imo sining alawas. Mm. So, dapat mabalansihon man ina. Pero sinyalis galiina, Dok Leon, no? Kung magtaas ang ato sining body temperature than normal, butambalon, sinimig ginapahibalo ang ato sining internal body nga may ato dito nga problema sa sulod.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag ano lang, reminder lang, ha? Hindi tanan nga hilanat, imnan dayon sang bulong, ha? Para makuha ang hilanat.
0: Oh, kahit ang iban pagkambal nga daw alang ang lawas kuhaw, asiling imni dayon amo niyo.
1: Mm-hmm.
0: Dasig dayon manguot ka garapon to kag magbilid-bilid ko na nutong dapat ilimnon.
1: Tekay may naka-prepare nga daan kate ang ilaya, Sir Jocelyn, mentalidad. Pag hilanat primero pa lang tumaran na dayon bulong.
0: Actually nagapatama din sa nga to sining body system.
1: Mm-hmm.
0: Ang paghilanat dayon ta inom sa bulong gatamad butambalo sini masalig na lang ato sistema sa lawas saling niya ah may hilanat. By ida, sinedugay-dugay, imnan niya malana, bulong.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi na mag-function mayo ang sistema sa ato sining lawas. Kay ang hilanat, actually, bisan magpakonsulta ka pa sa doktor, gahambal ang doktor, pila ng hilanat mo, mahambal, ay, sila niya daw mga 37.9. Ah, sila niya, ano lang anay, pulo pa balas, imni lang anay, damo tubig. Pero kung magsubra na sa 38 degrees Celsius, siya imna ini. Kung magsaka niya mga 38.5 to 39, amunan ni siling yung imna.
1: Or pwede man, Sir Jocelyn, gani ko diba mga 38 ng init sa isa katao or hamtong, abiyo kung bata. Mm. Pwede na, Sir Jocelyn, uksan sang, hindi pagputson.
0: Uksan... Amunan ang lain, Dok. Amunan ang myth.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginahimot, kay kung nila naton, gani ang bata, ilan naton nga ng tao, silinya inom damo tubig kag manimurun silinya para balason.
1: In fact, ang iban ganyan sila, Sir Josila, even mga practitioner, Sir Josila, pag kuha sila sang bayo, may spray nga tubig nga bugnaw. Pero siyempre, sundon mo lang sa trapo. Kag, pero sa mga severe cases, Sir Josila, tika nang lang kaya sing expert guidance sina sa paghimo sang iban nga pamaagi sa tubig. Pero, ang simple, Sir Josila, nga paghulom sang tuwalya, sa mabugnaw o tap water na bala, Sir Josil, room temperature, kag ibutang sa agtang sang isa sinika may hilanat kag saya sininga puson makabulig, Sir Josil, panubo sa sini mataas nga temperature nga waay mo gintumaran sinisang bulong.
0: Oo. Kag ang isa pagid nga practice naton nga waay mi-explicar ning kon maghilanat ikaw, hambal nila pukpuki sang langgaw ang alimpudwan. Nganong purpose sina? There's a scientific explanation to that. Kaya ang langgaw mabugnaw daw pareho sang yellow kon ice. So kon ipatulo mo ni kay ipukpok sa imo sini mambalay ipukpok hindi ay basa lang sa imo sa lilimpudwan. Somehow ina makabulig sa pagpakalma sang imo sini nga pamatsyagan kay makabulig sa pagpanubo sang imo sini nga hilana.
1: Termino to, Sir Josil, nga para makasungaw, bulig pa sungaw sa lawas.
0: Oo. So amo na ha, so dapat balanse ang tanan. Ikaduha pa diri. Tang blood sugar ya Dok Leo, kinang lang ginaton balansehon eh.
1: Tuman gid, Sir Josil, kay importante ang blood sugar naton nga balansehon naton. Hindi naton pagtanawon na blood sugar, Sir Josil, nga delikado ha. Pero punto lang sini blanong iba na hadlok bala sa blood sugar. Pero sa mga may diabetes nga hindi ma-manage, amo na problema dira, Sir Josil. Pero once nga diri pa lang sa primero pa lang healthy nang dani mo sa nga lifestyle, hindi problema. Kag kinanglanon gid, Sir Josil, ang blood sugar o kung blood glucose, ha? Kaya nga man, paano ginabalanse sa aton sa nga lawas? Basta okay lang aton sa nga sistema, Sir Josil, nothing to worry about blood sugar. Problema kung di naton sa ma-control, kay tungod ka pala nubra aton ginakaon, kita mismo gakadula sa balanse pag-abot sa aton ginasulod sa lawas, dira nagasugod ang problema. Kung nagakaon kita, paano mabalanse sa niyang blood sugar? Halin sa aton sa ni ginatawag food, like carbohydrates, sabi, ginakonvert sa niya sa glucose, nagapagwa ang lawas, Sir Josil, sinisang ginatawag insulin. Parang ini tuman magtaas ang aton yung blood sugar maabsorb sa aton sa nga cells. Pero dire, Sir Josil, between meals, nagamataamat nubo ang aton sa nga blood sugar. Ano naman na ginahimo sa aton sa nga lawas? Di ang aton sa nga atay sa signal sa pancreas, nagapagwa naman ni Sir Josil sang galamiton nga nagamataamat naman pasaka pabalik sa balanse sa aton sa nga blood sugar. Para nga hindi kita, Sir Josil, ma-out balance. Kaya nga daan, isa sa tuman nga kinahanglanon na to, no, nga organ ba lang nagagamit sa sugar, amo nga aton sa nga utok, Sir Josil. So dapat balanse, gito ni permanente.
0: Amo nang inahambal nila nga normal lang yan nga mag-ilig ang tubig kung may baha. Pero dapat ang kanal tabastante, parang hindi mag-awas kag magbaha.
1: Kag way bara.
0: Way bara. Amo na nga dapat balansihon ta. Kag ang lawas ta, may ara iya sang mekanismo nga unay nga makabalanse basta hindi lang masubrahan. Ang problema sini, kung masubrahan kita pareho sa panginaon, pareho sa bisaton, other activities or lifestyle.
1: Correct.
0: Dira nag-suffer ato sini nga lawas. So blood sugar, dapat balansehon ta. Blood pressure, Dok Leo.
1: Isa man din sa dapat atong balantayan, Sir Josila. Pero mabalik ko lang galing, magamay lang kita nga tips sa pagbalance ng blood sugar. Hindi sa mga diabetic, na Sir Josila, kundi kung gusto mo balance mo sa nga blood sugar, hindi ka dugay-dugay sa nga panginaon ka nagahilab mo sa nga sulok-sulok, sign na early sign na posible sa ginatawag insulin resistance, Sir Josil. Kaya abikon may ginakaon-kaon, kamo kung timo-timo, man lang kamo nga di healthy, try nyo bala ang pag-inom sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Bastante, Sir Josil, sa protein, nalin sa balunggay, nalin sa spirulina, ilabinig nalin sa soya bean powder, Sir Josil. Mas makabusog ina sa kagdugay kamugot mo, hindi ka mo matentar sa nga magtimo-timo. Kuna take note sa mga way pa yasing diabetes, Sir Josil. Layo naman niya kung dito na kamo karon sa ginatawag condition nga diabetic na kamo. Ari sa mga healthy pa, kung gusto kamo sa mahalungan ang balansin sa blood sugar, kung nag-iinom kamo dira sa coffee, kung nag-iinom kamo sa pampainit-init, kung nag-hilab-hilab ang sulok-sulok niyo permi, try nyo Sunthorn Plus Coffee Mix para dugay kamo gutumon.
0: Kaysa sa mga patimaan, Mandok Leo, simptoma actually, kung taas imo sa blood sugar, naga

0: Cases, di nga increase man sir Joe, sila nga aton sila nga heart rate, nagagamay ang aton sila nga blood vessels, di na conserve sila nga water sa aton sila nga kidneys, kun nagahina ang aton sila nga blood pressure. Pero kun nagataas man ang aton sila nga blood pressure, nagahina man ang aton sila nga heart rate, nagawiden ang aton sila nga blood vessels, kagi na remove sila nga extra salt sa aton sila nga lawas, kagi na pagwa ini through sa aton sila nga kidneys. Amuni sir Joe, sila kaalam sa aton sa lawas sa pagbalanse kag mga dapat naton balansihon nga tuman ka importante sa aton sa lawas.
1: So necessary kinahanglan nun gidya Dok Leo nga from time to time ang aton sa nga blood pressure nagasaka man. Pero as a matter of reaction sa lawas ta sa mga nagakinabo makibot ka for example. In short, may ginakadlukan ka, normal lang ina, kay kinanglanon man ina kon kaysa sa lawas ta, para limpyuhan man ato sa blood vessels sa mga nagabalara dira, Dok Leo. Maanod, kumbaga.
0: Ang reaksyon to Sir Josil, depende. Kag dira sina nag-react man ng aton sa nga, I mean, ang reaksyon dira sina Sir Josil nakasalalay man ang circulation sa aton dugo mo.
1: Mm.
0: Like, sa emosyon na ton, kung madasig ang aton sa nga, I mean, depende sa stimuli Sir Josil, siyempre nagadasig ang nag-react man ng aton sa nga sistema.
1: Oh.
0: Laki pang aton sa nga blood pressure. Sino man abi Sir Josil, ang ara sa emerhensya ng kondisyon o kung sitwasyon, nga ang yasining ginatawag blood circulation, ang heart rate niya hinay lang gyapon.
1: Mm.
0: Paano ka karon mag-acto sa maabtik?
1: Ti mga ano na, kung sa mga Korean novela pa, mga goddesses niya kaga mga king of wars,
0: mm-hmm,
1: they can control their emotions, even their heart rate, Dok Leo?
0: Bisan pa Sir Josil, no, makontrol na to ng aton sa nang emosyon. Pero normal Sir Josil, nga nag-react kita, depende sa kung anong stimuli sa aton sa ipalibot.
1: Oo, oh, amo na gani nga may ginatawag kita nga test sinadera kung nagabutig ka kunway mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung pamangkuton ka gani, sang pamangkot niya tudok kag ego ka, guilty ka, may impulse na lain ang pitik sang imo sining heart, lain ang pitik sang imo sining pulso, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, siling yan, nagbutig ka.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti lain ang reaksyon sa nagabutig kag nagasugid sa tuod. Kaya ti kon daw madakpan ka, laban-laban sinta, sako pitik sang korason mo, pagkatapos sako man heart rate mo, sako man ang imo sining pitik sa pulso.
0: Laban-laban, good Sir Josil, no? Probihan nyo kung nano, matag ko tip sa inyo, ha? Para hindi ka mo sinituman, good nga mag-react Sir Josil.
1: Oo.
0: Pwede sila kapamanyo sa Sunthone Plus Herbal Oil mo.
1: Para mag-kalma?
0: Para mag-relax.
1: Oo.
0: Hey, makabulig na parilax. Ang scent pa lang Sir Josil, nagabulig na parilax, ha?
1: Mm.
0: Pero why ko nag-encourage na, why kami ni Sir Josil nag-encourage sa mga butigon na ang gamitin. Ang point ko lang, pampa-relax. Kaya kung hindi kita, Sir Josel, relaxed, kadugay maulian sa aton sininga blood pressure and even sa aton sininga blood sugar, may reaksyon mo na Sir Josel eh.
1: Mm.
0: Pero ang simple, galing ang pagpamanyos ang Sunthone Plus Herbal Oil, makabulig sa dako, Sir Josel, para kita ang magkalma sa aton sininga lawas, physical, bisan pa sa aton sininga paminsaron.
1: Sa physically, labinigid ko may huluhar plus gamay, dabala, ang tawag nila, sinaturo tanduga lang da sa lingyang ugat para magsungaw ang hangin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, banyusan mo sa Sunthone Plus sa herbal oil, dako ang epekto sa hindi pamatsyagan mo, duga pala nungaw ang lawas ni mo sa hangin, bala Dok Leo, nga nagamagaan ang pamatsyagan mo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. So mga dapat balansiyon sa lawas ta, ha? Ti siyempre, number one na Dok Leo, but pilagi ka minutos nga magkaginawa, ikaw nga masustain mo nga hindi ka maghapo-apo, ah. Pero ang ginaginhawa ta, buta mo na inhale na pasunod sa lawas ta is oxygen. Ang inapagwa na ton, carbon dioxide. So dapat balanse man galing ni Dok Leo?
0: Dapat gin Sir Josil, ano? Amo gani ang rason nga ginabalanse ni sang aton sa nga lawas, nga makabatsyag kita kung nagunubo ang oxygen na ton, ang aton sa nga breathing nagadasig Sir Josil.
1: Mm.
0: Kag mas nagadalo mga aton sa nga pagginhawa, mas nagadasig man ang aton sa nga pagpitik sang korason para nga mas damo nga oxygen ang makapenetrate Sir Josil sa body tissues. Samantala, kung nag-increase naman ang carbon dioxide sa aton sa nga lawas, ang aton sa nga pagginhawa nagadasig man para ma-remove ang sobra nga carbon dioxide nga hindi kita madula sa balanse sa ni Sir Josil. Kaya kung madula gani kita sa balanse, ating ibang sa nga kalipong Sir Josil tungod sa nga imbalanse sa oxygen na carbon dioxide sa sulod sa lawas.
1: Oh. So grabe ang homeostasis mag-trabaho sa aton lawas. Kaya for example, mapila si Kaudok Leo. Ang lawas ta, normal nga nag-release. sang

0: inog papali sa aton pilas. Amo ni nga nagakugan kag nagakipot dayon ang pilas naton Dok Leo, because that's the normal working sa ato sini nga lawas para nga dasig magkipot ang ato sini nga pilas man kag mag-ayo Dok Leo.
1: May punto Sir Jocel, no, pero ang homeostasis sabi may negative feedback and positive feedback abi. Kun sa pilas ya kung napilasan kita ti amoning positive feedback sa nagakatabo sa primero Sir Jocel. Mahatag ang aton sa lawas ang ginatawag pampaklat dira. Dugang pagidya pampaklat, dugang pagidya pampaklat hasta nga matugon ang pagdugo Sir Jocel, hasta matapos ang proseso Sir Jocel. Uras sa negative feedback naman niya sa homeostasis nga kun anong mataas ginabalik ya panubo. Kung ano manubo, ginabalik niya pataas, balik sa normal nga level.
0: Oo. Kung sa mga, ano pa, sa mga sound systems pa, amo na yung volume control automatic.
1: Kag sa kabilugan, siguro Sir Jocel, equalizer eh.
0: Nag-equalize ang everything nga nag-sulod niya sound. Now, ano ang mga, if we speak about balancing or homeostasis, Dok Leo, primarily, ano mga organs na ton directly involved sa homeostasis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Jocel, mga importante ng organs na ton nga nagabulig para ma-maintain ang balanse. Brain, especially nga ton sa ring hypothalamus, nagkakontrol sa aton temperatura, nagapabatsyag sa aton na ginauhaw kita, ginagutom kita, kag ginakontrol, Sir Jocel, ang pag-release sa isang hormones. Ang pancreas na ton, nag-release ang insulin para magtaas na ton sa ng blood sugar, nag-release ang glucagon. Kung naganubo ang blood sugar, Sir Jocel, nga mabalik man sa ginatawag pagpataas-taas, nga mabalik sa normal para mabalanse nga ton sa ng blood sugar. Ang kidneys na ton, ginabalanse ang tubi, ginabalanse ang asin, ginaremove siya ang waste, ginabuligan niya mabalanse siya nga ton sa ng blood pressure, and even mamintinara nga ton sa ng blood acidity o kung blood pH. Ang lungs na ton, ginabuligan yung mabalanse man Sir Jocel ng oksihina sa lawas, ginaremove ang sobra sa nga carbon dioxide, mapabilin man nga ma-regulate kung mabalanse nga ton sa nga blood pH. Ang aton panit Sir Jocel, kung mainit, ginabalhas kita, ginaconserve sini or ginarelease sini ang heat, depende sini sa sitwasyon, ginaprotehera ng aton sa nga lawas. Aton kaugatan, aton sa nikurason, syempre nagabumbas ang dugo, ginadeliver oxygen sini kag nutrients, ginagabulig para mabalansa ang aton sa nga blood pressure.
0: In short, sini, we were created, and ang lawas daton, ginhatag sa aton ni Dok Leo, nga almost perfect and synchronized ang iya sini nga pag-function.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Ang nagapatalang sa function niya sini nagapahinay o kung nagapadasig below or above normal, which is wrong ang sistema kung below and above normal. Number one, our body activity and our lifestyle. Number two, maginakaon ta. That's why nga it is advisable nga kung manginaon kita, hindi ta pagpasubrahan. For example, gakaon kita sa mamatam is hindi ta lang pagpasubrahan, makaya gali sa lawas naton Dok Leo, bisan may sulusubra, gamay lang ha, ang aton niya ginakaon niya katamis para hindi magupod sa blood sugar, ang aton sining sugar. Ni magupod sa dugo tang ato sugar, nag-release ang insulin ng ato sining lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Jocel, man bilang mga opinion sa una batian ko pa, hindi ko ba malimtan Sir Jocel. Basta magkaon ako isa ka kilo nga kalamay or refined sugar sa isa ka adlaw, as long na ang pancreas mo is okay, balanse lang gyapon niya Sir Jocel ang aton sini nga blood sugar.
0: Hindi lang pagpasigun dahil sa sunod niya mga inadlaw.
1: Amo nung problem, Sir Jocel, kung nagasalig kita. Kay kung sige-sige ganyan itong paghihimuon, nga mo sila, madula kita sa nisa, balanse. Kag dira, Sir Jocel, nag-resulta ang nagkalain-lain sa nga problema kung balatian sa lawas.
0: What if the organs, just like the brain, the pancreas, the kidneys, the lungs, the skin, and the heart and blood vessels, fails to, tawag nato sini, do their job. Buta malo sini, failure ang homeostasis sa responsibility sining mga organs naton. Anong matabo sa lawas na sini, Dok Leo?
1: Nadula na kita sa balanse, Sir Jocel. Damo kwarta, pero kalabanan nagsulod sa malita.
0: Abi ko nagsulod sa, ano, sa, ano ganun na, ospital.
1: Sa ospital, Sir Jocel, ano, normal na nga te, may kwaon, benefits na to, health insurance na to. Pero pinakapunto, Sir Jocel, bot kang balang nagsulod sa maleta, why nag-circulate? Kundi sa pila lang, Sir Jocel, ano? Opinion lang niya, ang aton diri. Ang punto lang na aton diri, nagakadula kita sa balanse, kung nagasigisigi, Sir Jocel, ang aton siring hindi mayong pangginawi, nag-affecto sa aton siring cells, aton systems, aton siring organ. Kag nagaresulta, Sir Jocel, sa nagkalain-lain nga sakit ang mga balatian.
0: Oo. So, damo nga masakit, damo nga balatian, ang magsulod sa aton kay tin na balance ito. That's the problem about kon ma-fail ang inatawag nato sa nga homeostasis. In short, masubrahan kita of everything, makulangan kita sang sige-sige of anything. Paris ni kulang ka lang permi sa vitamin C, hindi ka kainom sa vitamin C. Ang number one nga babatsyagan mo dira deficiency ko na sa vitamin C scurvy.
1: Mm-hmm.
0: Isa dira gadugo imong islo.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ka lang asya na maguhan nang ko sini sa kitig ang brush ang akon sini nga sipilyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya bala nga ginabrush mo na tiga hindi gadugo ina bangod kay ti basi kulang kadagid man sa vitamin C.
1: Isa sa posible nga deficiency.
0: Oo. So dapat nga mangin aware kita. Amo na gani nga dapat mangin aware kita kay balo kita magbasa sa mga patimaan, sinyalis or kon sa mga doktor pa sini simptoma nga ginapahibalo sa aton lawas para kay balo kita kon diin kag ano ang ato sini nga bulngon. Now, speaking of homeostasis, para mabalansi ni tanan, Dok Leo, we are speaking about supplementation. In short, sini, mabalansi ta nga ito sa inyong lawas. Aside from physical activity, kikinanglanon natin maghulag-hulag, Dok Leo, ha? Ang nutrition, ang supplementation, importante para sa homeostasis, Dok Leo.
1: Tuman ka importante, Sir Josil. Kahit ang nutrition, isa sang haligi, Sir Josil, sa healthy lifestyle.
0: Mm.
1: Muning hindi kinaton madula ang nutrition pag-abot sini sa prevention, especially kag-support kung may treatment na kita o kung nagbalatian na kita. Kahit kung madula kita sini sa balance, ang resulta, Sir Josil, kung madula ang homeostasis, so ay na, sa balance sa sulod sa lawas na ton, isa sini, Sir Josil, diabetes. Taas aton blood sugar,
0: oh.
1: Hypertension, stroke, ara Sir Josil, ang pilapagid sinika problema sa lawas, bisan simple lang pero nagresulta sa nagkalain-lain pagid naton nga discomfort, even ang kakulang Sir Josil sa tubig, dehydration, posible nga magresulta sa iban pagid sininga komplikasyon. Karon para mabalik sa balanse, diri naton Sir Josil pasudlon ang papel sa aton sininga ultimate trio.
0: Mm.
1: Ang aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Una, diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule. Ano ba lang ari diri nga makabulig sa homeostasis? Kaya nung papel niya sini. Ang sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga moringa ukon balunggay. Ay palang dugay. Ingaan, may naghatag sa Sir Josil sa balunggay. Kadlagko sa dahon niya, kahumok. Bala, lapit pa sa lugbusan.
0: Mm-hmm.
1: Kanami, gamay lang kamatis, ahos, sibuyas sa Bombay. Ginapamalhas ka sa sabaw, sa higop sa sabaw mo.
0: Kapin pa kung may balatong kangalakot sina.
1: Puro-puro lang ganyan ni Sir Josil. Ano?
0: Oh.
1: Sanglit nga daw, gusto mo nga matilawan dayon ang kapreska, bala? Mm. Sa mga benepisyo. Kati bagong ipo mo.
0: Kapin pa kung may uhong pagid. Ay, abaw.
1: Huwag kagin magsala.
0: Hindi ginapaila-ila talang ka, Dok Leo, man bala ka uhong bala.
1: Kagway kagin magsala.
0: Uhong gid man ako dyan.
1: Basta ikaw, bala, Sir Josil, maglaway-laway. Kakaon na kami sa nangagina. Aton buligan niya mabalik sa balanse, pinagi sa Santhon Plus Gold Capsule, kay isa sa iyasangkap amo ang moringa. Anong roles ni sa homeostasis sa kung balanse? Nag-support sa balanse, Sir Josil, sang blood sugar. Isa sang mahimo sini sang moringa o kung balunggay. Ginasuportahan sini nga magbakod ang aton lawas through antioxidant defense. Kami ara sang vitamin C, may quercetin, chlorogenic acid, may beta-carotene nga nagabulig para maprotehiran ang aton sini nga cells batok sa oxidative damage. Ginasuportahan sini ang normal cellular function. And even sa mga hypertensive, para makalikaw kita, hindi kita mag-high blood pressure, ginasuportahan man sila yung normal blood pressure, tungod ang moringa may ara sang antioxidant compounds, kag may potassium nga nagabulig balanse sang aton sa sodium, hindi basta magtaas sa itong blood pressure.
0: So kung magamugali si Dok Leo, ang hambal nila nga, ang balunggay para lang kuno sa mga anemic,
1: mm-hmm,
0: para lang sa may mga anemia, kay nagpadamo sa production sang red blood cells, nagabulig para magdamo production ta sa red blood cells para hindi kita magka-anemic or anemia. Pero dako galing mabulig yasini also sa high blood, Dok Leo? Or sa blood sugar regulation or pag-control sa blood sugar na ito, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Blood glucose deficiency sini sa itatawag iron tungod nga nga nagresulta sa itatawag anemia. Pagtaas man sang blood pressure, makabulig si Sir Josil, especially sa prevention niya. Pero ni Plus Sir Josil, tahgon tabla ang impression sa iban, hindi sila magkaon sa mga green leafy vegetables.
0: Mm.
1: Kay komplikado ko, no? Anemic sila, iron deficiency, kag may high blood pressure man.
0: No.
1: At nila, in-inang duha, ya. Yeah. Why ina sang labot, ya. Yeah. Ang pressure sa dugo mo, ya, yeah, tinagatumo din sa pwersa sa imo sa dugo.
0: No.
1: Kaya panalaytay sa imo, ugata rin sa imo sa nga kurason. Wala sang imo, yung anemia, hindi na sa kakulangan imo, ya, yeah, sa iron. Kung magkaon ka man sa green leafy vegetables, makabulig ina sa duha ni mo sa nga problema.
0: Kaya binila, kung high blood ka, dapat hindi ka na magkaon sang mga pagkaon, yan nagpabulig good to sa healthy production sang red blood cells, Dok Leo, just like sang balunggay, iban pag sining mga green leafy vegetables, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Himbali na, siling niya high blood ka na, dugangan mo pa dugo mo. Matahan ikon sukob-sukob, no, hambal, ops, isa na kapaniga, ito yun na pagdugang.
1: Although may mga kondisyon, kaman Sir Josel, iya sa dugo specifics, pero hindi common nga hindi kinman makapaayo kung sige kakaon sang mga pagkaon blaser Diyos ang nagpadamo sa imo sa nga hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Tugod mas labi ining nagapalapuyot sa dugo. Pero ang ginistoryahan lang nato niya sa mga may iron deficiency anemia kag hypertension nga makabulig ya ang green leafy vegetables lakip ng balunggay, Sir Josil.
0: Oh, kay may function na ng balunggay, good to nga mabalansya ato sa nga blood sugar, no. How about ang iban sining mga sangkapya, for example, Dok Leo, spirulina? Kay malaka ini ang spirulina, ya, hindi mo ni dali-dali ya ma-access, yes, merkado kumahambal. Mabakal ko na gani isang isa kahakop ng spirulina, Dok Leo.
1: That's why, Sir Josel, ginahambalan gin na ton, gina-remind na ton ng aton sa mga listeners, yung mga suki na ton, para mapabilin nga urig ang inyo sining mabakal, piliyon kag pangitaon ganang may tatak, yes, to health, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kay isa sa concern naton diri spirulina, eh, damo nagalakat sa nag-circular, Sir Josil, spirulina nga hindi ko man sigurado sang kalidad diay.
0: Kag pagkatapos ang combination, Dok Leo, yung iba sini do why man tayo, we're not accusing anyone, pero importante diri matunaan nga ang mga nagaululupod sa isa ka kapsula may synergistic effect.
1: Correct, Sir Josil. Kay kung hindi manustong kombinasyon karon, mahulog lang sa sayang.
0: Mm.
1: Ang aton sining, siyempre, kwarta, eh. Kagang perwisyo pa susulod sa aton sining atyan. Spirulina, anong papel niya ni sa homeostasis? Kadamo sa nutrients na ginakontent sa nang contain sa nang blue-green algae nga makabulig para masuportahan ng oxygen transport. Ang oxygen kinahanglanon para maghimo sinisang hemoglobin. Ang oxygen nagakerry sinisang ang hemoglobin nagakerry sa oxygen pagkadto sa aton sininga lungs and body tissues. Kag kinahanglanon na nagakaigo nga oksihina para masuportahan ng aton sininga cellular respiration and energy production. Kung kulang sa energy, kung kulang sa oxygen, mahina man ang aton sininga energy. At the same time, ang protein nga ginaangkon sa ni Sir Josil nagasuporta gadiya for energy production. That's why tuman ka importante ang papel sini sang spirulina para mapabili ng aton sininga oxygen sa lawas nga ara sa usto sininga level kag mapabili man ng aton sininga energy tungod nga may protina nga nagabulig diya, Sir Josil, lupod sa B vitamin sini para nga maghimo ang aton lawas ang dugang sininga puwersa.
0: Do halos kompleto ang mga mayor nga kinanglanon sa ato sininga lawas nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule ni sa protein pagkadto sa naglain pag sining mga vitamins and minerals because of the presence of malunggay and palaya, may garlic at the same time may mangustin. Makabulig ini, hindi lang sa paghatag sa aton sang specific yung mga vitamins and minerals, pero makabulig specifically sa pag-control man sang pag-spike sa ato sining blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kagang protein may ara man sang dako sinadirang papel. In fact, sa una, Sir Josil, sumayipit na mga taon sa biology, sa what's called this preventive medicine kag sa naturopathy. But sir, kung man gani, yeah, kung makuha talang protina, yeah, from animal source.
0: No.
1: Dira lang na ton kwaon. Pero samtang padayon, gali kita nagatoon niya nagtukhim, Sir Josil, dirigili spirulina tuman kadamo sa isang ginatuag protina, amo man ng balunggay. Nga, amo ni mga sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Gold Herbal Capsule.
0: Okay. Now, ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, actually, May upod ini nga manggusti ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Pero ang aton sining always sa ginamuno sa inyo, doon nyo gid ang premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Now, i-refer na to sa homeostasis, Doc Leo. Ano iya ang papel sang premium D3 soft gel capsule? Ang papel sang VCO, malunggay oil, vitamin D kag vitamin D3.
1: Kung may isa man sa Josil ka vitamin or hormone vitamin nga importante sa aton sa lawas pagabot sa homeostasis, isa ang vitamin D, Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang vitamin D3 is one of the most important vitamin involved in maintaining homeostasis because it influences many body systems. Isa sa ni Sir Josil, ang pagbalanse sang calcium or calcium homeostasis. Ang vitamin D3 nagabulig sa aton sa ring intestine para maabsorb ang calcium malin sa aton ginkaon or gininom mismo na aton sa ring premium D3 para magpabakod sa aton sa ring tulaan. Para nga mapabakod ang aton sa ring kaunuran, mabuligan niya magnami ang function sa aton sa ring kurason, may blood clotting kita para makalikaw sa ring sa hemorrhage kag nerve signaling. Without enough vitamin D3, the body cannot absorb calcium efficiently kag ang isa sa manami sa ni Sir Josil, kaya nga aton niya premium D3 soft gel capsule since nga fat soluble vitamin siya, ang vitamin D3 kinanglan para mag-absorb siyang calcium. Pero ang vitamin D3, kinanglan siyang good fat para ma-absorb man siyang ginupdan na sang duha, Sir Josil, kadikalidad ng fat, amuning VCO and moringa oil.
0: Oh, amuning abisan na mo na lang ng imnonimo. Ini sila nag-ululupod kag nag-tinabiray, nag-hinagaray. Why ni ba yaaya mo? Paghambal yan ni Santon Plus Gold capsule nga atake. Basta ara si premium D3 kag si Santon Vitamin C, siguraduhon mo may duhagid ka backup ina siya. Amo na ang papelyas ang premium D3 soft gel capsule as far as ang homeostasis is concerned sa ato siling inawas. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong ginahimo iya sin? Anong papelya sa homeostasis?
1: Kung may isa ka vitamina man, Sir Josil, ano, nga kinanglan para may antioxidant protection kita, amo ni ang vitamin C. Kasubong siling aton nga, Santon Vitamin C. Because vitamin C, Sir Josil, is one of the body's major antioxidant. Nagabulig neutralize ang free radicals before they can damage our cells. Amo ni Sir Josil, ang papel niya tumang kadako pagabot sa prevention. Kati mabulong kapabalakon una-una, mapabakod mo na nga danang imo sa defensa.
0: Mm.
1: Sa una nga panahon, Sir Josil, ang isa sa nikabalay, nga waising kudal, ginakabig na Sir Josil nga pierde na.
0: Mm.
1: Kaya ang imo sa nga kudalo, konfensa, amo nang imo sa nga defensa para maprotehiran ang imo sa nga property, which is ang aton nga lawas, sabi Sir Josil, protektaran na ton, pabakuron ng aton sa nga defense, pinagi sa bulig sang vitamin C, immune support, kinanglan sa white blood cell function, kinanglan sa production sang immune cells, kag protection of immune cells from oxidative damage. Kag isa pagid sa importante niya nga papel, Sir Josil, collagen production. Kinanglanon ang collagen sa aton panit, sa aton kaugatan, sa aton katulanan, sa aton lutalutahan, kag bisan pa sa madasig pagpapali sa aton pilas, Sir Josil. Nga mahimo lamang ina kung may nagakaiyo kitang vitamin C sa lawas sa ginapasulod through sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
0: So in short, ang vitamin C is badly needed in the production of collagen. Natural body production sang collagen, Doc Leo, ha?
1: Correct.
0: So mas maayo gali nga samtang nagainom kamo sang Santon Vitamin C, ang ginagamit ninyo sini nga kape kon mga pika mo Santon na gold coffee mix, Doc Leo, kiti may upod ini siya nga collagen kag glutathione wherein fully ma-process ang collagen nga ara dira sa may Santon na gold herbal or Santon gold coffee mix kung mag-inom pag-inikaw sa Santon Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kung baga, imno na ton ang aton nga premium D3 regularly. O galion ba na ito nung pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C. Kag-tanked out kali, ah. Kaya kung nag-inom kita sa Santon Vitamin C, Sir Josil, or, yes, Santon Vitamin C, kaya nag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, ang pila ka mga utan dito, Sir Josil, may iron na mo.
0: Mm.
1: So, para maproseso man sa lawas na ito, dapat updon gid na ito sila para kung baga waay sang uyang. Kung baga, Sir Josil, ang pila ka mga minerals dira ang present sa isa kag isa, may mga pagbinuligay sa Sir Josil nga ginahimo ang isa may liabi nga dala, ang isa nagagiya, ang isa nagatuytoy, ang isa nagapapenetrate, ang isa nagabulig sa process ng absorption, Sir Josil, mahimo ina kung ginaupod na to ng tatlo, Sir Josil. Makasiling kita ako ginainom ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, updan pagin sa Santhon Vitamin C. Waising uyang ang mga binipisyo nga ara, Sir Josil, sa tagsa-tagsa ka kapsula.
0: Amo nang ginatawag nila nga kung mag-ayag ikaw bala, mag-sift. Parehos ni maluto ikaw sang whatever nga pagkaon. Kung nagagamit ikaw sa mapino sa nga mga material, katulad na bisang harina, gina-sift, gina-ayag mo bala, wala sa nagakabilin nukleo, ang tanan lusot.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang tanan ma-absorb sa lawas.
1: Yes.
0: So amo na ka-importante. Ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. And then, para nga daw hindi ka magutumon, labi na ginda mo ng hambal ni Dok Leo, kung daw agapamikbi na sa inyo ang type 2 diabetes, balaan nyo may insulin resistance na kamo, try ninyo lang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya may ara na sang mangustin, moringa powder, kagsuya powder, kumpleto pa na sa supply, labi na ginda protein, ara dira sa Santhon Plus Coffee Mix. And then, ari, kung gasiling ka mga positive na gid niya, ano na gid niya, type 2 diabetes na gid niya, may insulin resistance na ako, goodbye kape, hindi ka mo magsiling ka goodbye kape, pwede pa ka mong yapon ka pang kape, basta gamiton yung kape, Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Pililion na lang, Sir Josel, basta may diabetes ka, no? Ang makaon ni mo, kag ang mainom ni mo. So, makabulig sa support ang mga utanon, Sir Josel, nga sangkaps na ito, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C especially.
0: No.
1: Kay dasig, Sir Josel, nagaka-drain ang aton sa nga vitamin C kung diabetiko ng isa sa nga tao.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat may ara kita sang support through nutrition and through food supplementation. Kagti, kung hindi ninyo malikawan, iya ang magpangafe-cafe, at try nyo ang Premium D3 Coffee Mix. Pero may mga gina-advise san kita sa Sir Josel, hindi lang kamo na sige pangafe nga nagtry man nga naguntat sila sang kafe, pero hindi gid bala, Sir Josel, mahimos do na anad gid bala, ti why not, Doc, try namon ang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya nabatian man namon sa inyo sa ding program nga makabulig man, pwede gyapon. Kaya nga man, ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig man niya para sa insulin sensitivity. Kasubong man actually sang Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel. Kaya may ara sang Premium D3 Coffee Mix, Vitamin D, kagpanit sa isang mangustin niya may Santhon for insulin sensitivity. Oh. Ang ato naman sa nga Santhon Gold Herbal Tea, may ara man sang cinnamon bark, na nagabulig mapabalanse sang aton sa nga blood sugar, kag may upod nga turmeric, for insulin sensitivity man gyapon nila sa dinga function kag bulig, Sir Josel.
0: Ini tanan actually mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot kuning kamo pwede ka bakal actually sa suki nyo mabutika kag pharmacy kadto abi ka muda. Pamangkutan nyo may Santhon Plus Gold Capsule kamo di, may Premium D3 Soft Gel Capsule, may Santhon Vitamin C, may Santhon Plus Coffee Mix kamo di, may Santhon Gold Coffee Mix, may Premium D3 Coffee Mix kamo di, may Santhon Plus Gold Herbal Tea kamo dari. Pamangkot kamo di, may Turbo Dietary Supplement for Men kamo dari. Pamangkot kamo, kag tan-awon ang tatakya dapat Yes to Health. May tatakin na ang tanan niya produkto sang Yes to Health, may tatak sa karton para sigurado kamo nga urig ang nabakal ninyo kay bangod man sang ginsaligan, pagkatapos nakitaan niya madamo sini ang positively nabuligan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang iban sini gina-imitate. So pangitaon nyo ginang tatak, Yes to Health. Kung may branches dira sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo dara makabakal. O hindi gani, maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dara kumpleto na da. May mga set of, may mga nakaprograma sa supplementation man dara. Nga kinanglanon ninyo, depende sa inyo sa nga ginabatyag sa lawas. Ara da ang store, ngalan niya Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark at tubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic, may clinic, dari kami consultant kita, libre ang konsultasyon. Ara da, ang pangalan is Yes to Health Wellness Center. Ara ang address sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper atubang sang Midtown Hotel. So ini tanan quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. Tikon may homeostasis sa sulod sa lawas na Tondarido Cleo. Dapat i-complement ini sang pagpanglimpyo sa guwa sa ato sininga lawas para wayti may makasulod yung mikrobyo, wayti may makasulod sininga mga germs sa ato sininga lawas that could siling nato sini makatugas ang dugang pagisininga pamahog sa ato ni kayong lawas. Tikon maligo kita number one dira. Way man ta naghambal nga kuwagin ka mo kalugod to kuno blado lugod ka ati Baladok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ipanglugod nyo sa bilog nyo nga parte sa lawas. Ang pagpanghabon actually kon makugi ka mo magpili sang habon ninyo. Dako nang mabulig ya para malimpyuhan sang germs ang nato sini nga panit Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Pero kung may lugod ka mo dira, okay man.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagabulig ni sa mga reflexes bala naton Sir Josil. Once again nalugod na
0: ton sa masahi pagid no.
1: Yes, nagapanami pa bulig panami sa aton sining blood circulation. And beside, ang isa ka organ Sir Josil involved sa homeostasis ang aton sining panit.
0: Mm.
1: So dapat matinlo. Tinloan naton pero may nga ton sa nga panit parang why sa nagaklag din ang mga oil sa mga pores naton mga bakterya ang nagkaplanubra din kung magtabuay sa balhas kapangalis nga aton baho gamitan tasang habon nga may natural nga mga sangkap kasubong sang bayabas kasubong sang kapayas kasubong sang balunggay pila lamang ina sa natural nga sangkap dira sa Santhone Plus Herbal Soap Sir Justin.
0: Now, so Santhone Plus Herbal Soap para nga malimpiyuhan tang panit sa mga germs inyo ipang habon na halin sa liog pedalum kung sa guya iya gina-advise naton nga painon nyo kay mas sensitive abing panit naton sinisaguya. Kagkalain man na nga mang habon ikaw, ang guya mo kay sensitive kung kaysa hindi kasaw sa iban sining habon. Pagkatapos tikon na hambal ti santon na ano eh, plus herbal soap, inakunuay mo ginapang panghabon dala lugod bala. Ining bang habon ka ginalughod mo gid bala, asa si mo sining adapa-dapa, kay kung kaysa tigasangat pa na si mo sining tagalugon ko lang ni singit.
1: Mm-hmm.
0: Tinanon naman lang ang hambal nila nga, grabe man sila niya ang ano ba, ang ano ganin eh, ang imo habon sila niya si mo singit, habon mo pagin si mo guya.
1: Mm-hmm.
0: Tida no kahigko bala ina. So painon tang habon sa aton guya, kag specially made para gidya sa timplada sang guya, para nga makalikaw kita sa tagihawat yun sa Tagalog, punggod kun sa Ilunggo. Gamit kita sang clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: May punto, Sir Josil, kay gusto gin na to ni stress, wala kini emphasize, kaya tagan sa emphasis, Sir Josil. Lain balaan ang ginagamit dapat na to ng habon sa lawas kaysa sa ginagamit na to sa aton sininga guya, depende ina sa kung ano ang sangkap. Like for example, ang Santhone Plus plus herbal soap, gin-design na niya para sa lawas.
0: Mm.
1: Ang clear skin herbal soap, gin-design na niya para sa guya.
0: Oh.
1: Tungod sa ila sila mga sangkap, like ang clear skin herbal soap, may kojic at may glutathione. Para may mga dark spots dira, pinalayan sa punggod, mabuligan niya, kaga para mag-even o kung sa lalamang kulor ang sangkapution sa amat-amat ha, sa aton sininga guya. Kaga kontuman man kadry imo sa nga guya, dali man na magkurinot. Ang isa sang bintaha kung ginagamit mo clear skin herbal soap, may VCO, Sir Josil, para mag-moisturize sa aton sa nga panit.
0: Oh. So para sa aton guya, para makalikaw kita sa mga punggod, pagkatapos infeksyon sa aton sa nga guya, gamit ka mo sang clear skin herbal soap. And then, ang isa pagi ka dapat aton balansiyon na aton sa nga activity, using our eyes, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat balansigin na yan. Enough rest. Muna nga, soldado, gani, makagis, gira, may R&R,
1: mm-hmm.
0: rest and recreation.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton pangamatang halakahimot-mot dasta sa gamay sininga mga numero, kagamay sininga mga tinaga, bala litera. So pa, hatagan taman R&R matata, rest and recreation plus suplemento. Using Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josil. Rest, recreation, and supplementation.
0: Mm.
1: Using beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E, nga ara sa Vision X Plus of Gel Capsule. Bisan twice daily lang, Sir Josil, especially sa mga palabasa, mga palatuon, or bisan hindi man palatuon, Sir Josil, puro napilitan tungod niya kinanglan sa school
0: mm-hmm.
1: or sa imo sa nga trabaho. Kag especially, kung nagabatsyag ka nga doon nagaluha-luha, imo mata daw kapoy na ang iban, Sir Josil, may double vision na nga ma-experiensyahan na
0: oh.
1: nga suno sa mga feedback nila sa aton, nabuligan sa sige-sige nila nga pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule twice daily.
0: Oh. So ang Visionex Plus bastante na sa lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Quality product gyapon nila sang Yes to Health Incorporated. Kagamonin nga ito, sininga ginamuno sa inyo, kung pala nakit ganis ang lawas, yung makadisturbo na sa inyo, sininga normal, sininga panghinawi, labi naging kung may ginasa parka mo, nga gusto niyo makulukondisyon man, bisan pa paano ang lawas ninyo, kagwain na nagapalanakit, balon lang kamo sang cease the pain.
1: Correct, Sir Josil. Inaya kung daw hindi naging magwanta. Pero ba si Sir Josil, kulang sa kung may imbalances na bala, dula na kumbagang homeostasis sini, kaya ang chronic inflammation mahimo mag-damage sang aton sininga cellular, Sir Josil. So para mabuligan kita nga mamata-amat balik sa balance, bala, ma-address na to ng chronic inflammation nagresulta sa pananakit sang kalawasan, nagpabalik-balik sini. Ugaliyon mo na to ng pagtumar sang aton Ultimate Trio. Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C, kag may anti-inflammatory properties ang synergistic effects ni. Pero sulito na ton, di sa kung ano man niya ng mga factors, Sir Josil, ano, na tuman kasakit o kung busog, ngut-ngut na batsyagan na ton, makabulig para mapatawahay ang pamatsyag na ton sa pagtumar sa cess the pain.
0: Oh. Kung uncomfortable ka gali, Doc Leo, amuning hambal nila, kung uncomfortable ka, buta mo lang sini, either state of mind ni mo, or if not, may ginabatsyag ka sa lawas ka, actually, hambal nila kung nagkadulaan ka ganas partner mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung magamit ikaw sang Turbo Dietary Supplement for Men, bisan pa nga may nabatsyagan ikaw nga uncomfort. Pagkatapos na medyo bothered ang imo sininga paminsaran, mabuligan niya gihapon gali, Dok Leo, no? Ang imo sininga performance.
1: At tumani ka dako, Sir Josil, ang iya sininga mabulig.
0: Oh.
1: In fact, may mga linahog-lahog, storya, tinuba, gani, Sir Josil, nga doon may punto man. Siya, ang healthy ko nung tao, Sir Josil, pila ko nung bilog yatudlo? Nasa kamot, tag sa tiil?
0: 20.
1: 20. Pero kung mas healthy ko nung Sir Josil, 21. Oh. Ang isa galing, way koko.
0: Oo.
1: Ang pinakapunto na ito, sa atin sila mga tagpanamati, pag-abot sini sa sexual performance, indication ina nga may problema kasalawas kung afektado na.
0: Oo.
1: Isa, blood circulation. Mabuligan din na kung nag-inom kita sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tungod sa maka, kaglamahawas ka, nagabulig pa namin sa blood circulation. Kag, ang bonus pagid na ton, Sir Josil, nagabulig sa amat-amat batak sa isang nagnubo nga libido. Nagabulig sa dugang sa isang pwersa kung waay ka na bala, Sir Josil, sang extra energy. Kapin pa kung kapoy ka na sa trabaho, tisino man, Sir Josil, ang ganahan sina sang dugang pagid sa ninyo aktibidades man. Hambal sang kilala ko, bisan ano pa ka nami sang putahe kung kapoy ka, kung may ginabatsyag ka, doon ka nagana sina magtilaw kang magkaon.
0: No.
1: Pero ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagabulig amat-amat pabalik sang pwersa, nagabulig amat-amat pabalik sang sirkulasyon, nagabulig amat-amat pukaw sang kainit, and eventually, nagabulig, Sir Josil, pukaw sang gana para sa maayo kag healthy nga sexual performance.
0: Actually, ang turbo ang paggamit sinis mga 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang ha. Ang iya sining ipikto bala, makabulig sa inyo up to mga 72 hours or kung that's equivalent to 3 days.
1: Correct, Sir Josil. Pero area, may user kita sinido na natali ko daw mga kuta sa lima.
0: Mm-hmm.
1: Mag-isip kita sa 1, 2, 3, cross, lima.
0: No.
1: Lima nga mga kaisalan sila magtumar. Pero nagtayo yun nga nagnami ng ila sila nga pamatsyag. And performance, makasiling sila nga may pagbago.
0: Mm.
1: Pero sa ibang sinin, Sir Josil, kinanglan nila sang ginatawag pag-follow up like every 3 days nga nagatumar sila para nga matuloy-tuloy anay ang kondisyon sang ila sinin nga ginatawag balancing na sulod sa lawas pag-abot sa hormone, especially sa libido nila, kagdugang alalay sa blood circulation, kagdugang pag-insining alalay, kag gamay nga spark, kag kick pag-abot sa ila sinipwersa ang kinanglanon.
0: Ako nagin man hambal nila kung sa kung bagong change oil ko, no, hindi mo dayon pag ibarumbada, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Amuning ati, kung makainom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men, kabatsyag ka mo sang alibyo sa inyo sa ninyo performance, hindi man mo tamalon sa ninyo untatan nyo na dayon, panilagan nyo lang anay. We're not saying niya, sige-sigihon nyo man, pero panilagan nyo, depende sa reaksyon sa inyo sa ninyo lawas.
1: Pero basta nami, kaya ko na Sir Josel, ko permi maka-change oil ah.
0: Gatanlas ko no, andar sa makinay.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Galing ito daw, urit na kita sa ato sa ninyo pagparagad, time out na kita sa program The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sang mga mapuslanon niya mga tips and informations parte sa pagtipig sa ikayang lawas, pagintindi ta sa mga ginainom ta, ginakaon ta kay Picto sini sa ikayong lawas ta. Lastly ko antan lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Madumduman ko Sir Jocelyn, again correct lang ko. Yan, nice way asang kilala ko lang may shop, dako nga shop. Siya Doc actually hindi na change oil. Siya oil change. Kaya kung nag-change oil ka, mailis ka branching mo sa nga oil. Well, salamat sa gamay nga correction. Pero tuman ka dako ang ginatawag mga bulig sa ato. Especially sa naandan na ito mga termino. Bala. Amo man, sa ginagmayo man naton siguro Sir Jocelyn nga omission nga nagaresulta sa badati ang problema sa lawas. Tungod niya ginabali, wala naton ang pila sila ka mga kakulangan, mga sintomas nga madaladalah ginapabuyan-buyanan. Pero try nyo bala. O galiu na ito na pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthon Vitamin C para nga mabuligan ang ginagmaya kakulangan sa lawas mapunaan kag makalikaw kita sa nagkarainlain kag malala nga balatian ko naton mapabayaan. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sige na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to health!
3: XFM XFM
4: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 3 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines.
1: Ombudsman nagpasaka sang kaso nga Planter versus Senador Rodante Marcoleta.
0: Headlines.
2: Kapin sa 6,000 nga kapulisan iga-deploy para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa maabot nga Lunes, Hulyo 6.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon din to na kita sa countdown sa atong ginpaninyan nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginpasaka na sa Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan ang non-bailable nga kaso nga Planter bato kay Senador Rodante Marcoleta subong Biyernes, July 3. Iniang may kaangtanan sa 75 million pesos nga campaign donations kaginaligar na baton sang senador apang wala gindeklarar sang 2025 elections. Lagip man sa ginpasakaan sang kaso nga Planter ang mga donor ni Marcoleta nga Sanday Mike Defensor Joseph Espiritu kag Aristotle Veraya. Ginadayon sang ombudsman ang pag-file sang kaso sa pihak sang pila ka adlaw nga hublag protesta sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Marcoleta.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atong padugang balita national, kapin sa 6,000 nga mga personnel sa Philippine National Police o kan PNP ang ginalauman nga i-deploy sa palibot sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa maabot nga Lunes, Hulyo 6. Sa kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Rayco, nakalatag na ang comprehensive security plan sa PNP para sa nasambit nga aktibidad. Sa iya, subong hapon, magapitigayon sa conference ang tanan nga unit sa kapulisan para sa pinal nga security plan. Kaangon sa nesunod pa kay ko, wala pa sang nabatang nga request ang PNP. Nagikan sa Senado para sa deployment sa mga PNP personnel sa sulod naman sa Senado. Dugang paniko nga pag-atunaan naman sa Lunes kung magapasaka sang alerto ang PNP sa nasambit nga impeachment trial.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogin nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa, ang pinakabagong kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyara man sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good ma-refresh ang energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X FM. Sample Plus Gold.
3: Ako gali sa Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ng Zanton Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Zanton Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inigidyang sabor sa Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanton Plus Coffee Mix. mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: X-F-M.
17: X-F-M.
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
19: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Wala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ganda ang ambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitin ko na sa'y!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

Mayong hapon, mga katropa! What's up, mga

0: Alright, at syempre mo yung hapon niya ha sa mga katropa naton nga tagpalamati. Gana ka abang-abang kid ah every time nga mag-umpisada na gaton nga program. Shout out kid ah sa mga katropa yung class members. Kag thanks God, it's a Friday na naman. Yes, Friday na Friday na talaga katropang joy. Kag pag Friday, ano gani?
1: Yes, katropang ay pag Friday, it's
0: pagkalam-kalam day. Ay, sino naman bala karoon ng mga kalaman? Abang-abang ka mo mga katropa, peeps. Gabay nga maging maayad-ayad naman rin inyo kahapunan. Samtang nagpulupawati diri sa inyo nga mga DJ Chica B.
2: Yaps!
0: This time mga katropa, at iululupod na naman kita hanggang mag istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Gag. Magbardagulan. Yes, magbabardagulan na naman tayo. Kanti sulito na to ni ini akay man buwas. Weekend na. Dali dapat happy lang kita subong nga Friday.
2: Yahoo!
1: Yes, of course. Aba ka tropa, di saliwat ha. TGIF good. Thanks God it's Friday na gidiya. Kag tomorrow ti weekend na. So approaching na sa weekend ang inyong mga katropa peace. Kag syempre sa mga katropa naton, ti may lang pagpulupamati dra sa inyo ha. Kamusta? Kamusta ba lang inyo unang Biyernes sa bulan sang Hulyo mga katropa? Tigabay pa ang araw kamo dra sa mga nga sitwasyon. Sam talaga monitor sa atin subong di makamong mga kabarangayan dra sa syudad sang Rojas. Ara makamong sa mga kabanawahanan sa bugos nga probinsya naton sang Capiz. And of course sa mga kaibig naton nga kaprobinsyahanan dra sa Western Visayas all over the Philippines or around the world man ikaw katropa din ka man nga parte sa kalibutan as an OFW naton nga katropa peeps. So thank you na naman for taking time kag syempre sa pagdalikyat diri sa mga katropa niya sa subong hapon ma, sa kabay pa ha nga makahatag kita sa kalingawan na naman kasadyahan kag ti pa kalam-kalam
2: this
1: afternoon.
0: Yes, kag ti mga katropa peeps, ano bala ang plano niyo sa nagahilapit nga weekend? Nagahilapit ti buwas
2: eh.
0: Plano na bala ka modera, may listahan na bala ka modera kung ano niyo pag-abuhaton. Ang iban for sure matik-date naman niya si katropang Lex Bonsato Chua the second. Matik naman niya tomorrow. Bali niya first Friday today mga katropa, day off niyo na buwas. Yes, amog ito niya mga katropang Lex. Kag syempre, happy-happy ha naman kami di. Alright, at ang nataniyaw, tagidanay ha, sa may ayad yun nga afternoon ho, ang mga katropang class na tondera nga nagabinardagul na sa aton nga comment section. Kag sa mga wala man niya nagapasakop sa aton nga comment section, basta nagapulupamati sa ilang nga mga transistor radio, tiya, magbardagulan man kamundra sa inyo nga mga panimala. Mayong hapon lang kay katropang Jola aka Jo Lorenzo dira sa Mindan Capiz amo man sa yung family sa mong nga adlaw kag syempre ha kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Good afternoon
2: guys,
0: enjoy naman na ang weekend ni katropang Pinky nato man di basta weekend iway class iway man siya balantayan ng mga ulog tasang. Mayong hapon man ha kay katropang Tolitz Alinto, Alinso, gasang pataglawaan, tali pa pa.
2: Yahoo!
0: Ang katropa naton, dirati kamusta ang negosyo mo da? Basi nalugi, gina mga karne mo da, ang ginabaligya. Sige, update lang kami di ah, kung pila na dira ang presyohan na sa mga karne mo. Shout out gina sa mga kaingod mo dira nga mga banug baligya. Ngati for sure, nagapulo pa nga pina, samtang nagapulo pa mati.
2: Yahoo!
0: At mga katropa, subong nga Friday. Day. Ano na naman bala nga pamangkot ang aton nga pag-subton this pakalam-kalam day. Ay basi maka-relate na naman kamo sini ara na mga katropa peeps sa tagsa-tagsa ninyo kapag screen makita nyo gid na dira ang aton nga question for today mga katropa. Tinag binutig man bala kamo sang una sinyo mga pamilya agod lang para makikita sinyo mga uyab?
2: Oh no!
0: I-share man ang

0: wala ko nagapati nga, wala sa may nagbinutig.
1: True, katrapag ay, tiya, kita, of course, nakaagi, magkita katrapag ay, hindi lang ka isa ka beses, kundi hindi tama isip. Ang beses nga nagkuhan kita, nag-ninja-ninja para lang makipagkita sa aton nga uyab. So, guilty kita sa aton nga question of the day, ah, katrapag.
0: Ay, katrapag, Joy, ano yung mugin rason?
1: Oo, syempre.
0: San, ano yung mugin laong?
1: Syempre, mga pangmalakasan.
0: Yes.
1: Oo, diba? Sa mga may, diba dati sa mga tao sila gani, especially na ako naga fourth year college, saka muti, masako ang thesis.
0: Ay.
1: Ang mugi na ang gas-gas dati nga rason ka trauma.
0: ang iba naman da iya, ang iba naman to, pangdal mo naman ang iba nga. Ang iba naman niya, ma-practice kami ma. Opo. Pero ato na gali nag-date-date sa plaza. May araw man ang iba, may project kami nga obrahon. Wow, a project guro sa ilang nga uya. Yeah!
1: Okay na nakatrapa kay ka sa field trip ang imo ilaong kay do.
0: Do hindi mo patihan. Dapat
1: may
0: permit na mo.
1: May nadlawan kag ito ya sa lagaw kun amo.
0: Yes, amo gani na bisan kis aga ni Sabado nga waay klase, iban gabi nutig pa na iya nga may klase kami. May obrahon kami nga importante kay galiya. Ay nag-date-date na sa People's Park.
2: Yeah!
0: Relate mo nga iban ang mga high school life, even sa college life, gani kinagkatabo pagin ina. Ah, o si katropang Solomon, di siya kuno relate ho. Kay man wala siya guro gin tagbo eh. Isang una katropang Joy, why git kuro pinasugta ng iya tani maging kamit sa iya nga family. Basi pigado magrason katropang Solomon. Ay kundi, hasta subong single sa gyapon ng aton nga katropa.
2: Yahoo!
0: Sige lang.
1: So mga katropa naton, ano pa dabi mga pangmalakasan yung nangin rason sa ito anay para lang makikita sa inyo mga uya.
0: Yes, ang mga rason dira nga mapatihan na ha. Mapatihan nga ti para sugtan ka mo. Kaya nang kung nagaliso-liso na mga sabat niyo, dapat nagasanto ginaumo kay kong dakop ka gidayon. Ti kung hindi ka, kung dakpan ka, ti pa'y muyong kasi igad.
2: Eh. Ayoy!
0: Naudlot na lang mo, excitement ng ginabat siya, God. Alright, ti mga katropa peeps, i-drop na lang inyo nga mga sabat ha, kay man nagahulat-hulat, gid kami diri ah. As ang inyo nga mga DJ Chika Babes, kay later ato ni na pagabasahon.
2: Yahoo!
0: Ang nga question of the day, ang builog gid nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara siyang makakaglavowaska herbal extract nga di popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kaya sa mga katropang boys na tondera ha, gamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Sa'yo ba magtumar lang ah, sa isa kagapsula. Sigurado nga mas manami kagmas mabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, di ang kalidad gid ah, nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid, kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man, babakal online kung nahuya-huya ka mo dira magbakal sa butika, di orderan nyo sa via online ah. Sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
2: Yahoo!
0: O sige katropa, ang Crystal nagsabat sa aton nga question of the day.
2: Yahoo!
0: Banya, for today, Friday, perte na gidya ang mga katropa. Oh, sige, maghatag ko na sa mga pamangkot. Ginapasugid ginapasugid nila kami kagsabat ko, syempre eh, during high school. Pero ginahambal ko, Ma'am, she, birthday ni Sir Namon. Oh, isa pa gid na katropang gyo, mga birthday. Pero katropang gyo, natandaan ko sa high school ko, hindi nakaluwas nga rason mo. Kung man, kasang fiesta, ay, hindi gid niya kaluwas ya. Pero ti sa subong nga henerasyon, ay, why kaso? Ah, lakad to ah.
1: Nagabot mo ko dito sa punto ang birthday katrapak ay ginarason ko tapos ang ulihi daw naubusan naging kuya sang inogkwan. Kasi ito na naman pala birthday sa isip ko.
0: Yes. Amo na ganit yung ginakunsyaba mo tong friend mo. Kung wari birthday ni mama mo ha kumamangkot si mama ko sa mga imot yung malalanda huo ah.
1: Pero ang katrapak ay before pag iya para mas babakod pag ilang imo yung kwan dapat kunsyabon mo imo ang classmate or mo friend yung isya ang malaong sa imo doha ka.
0: Ay amo gini na katrapang joy. May natabo si Naeng senaryo sa ako ng sadto nga panahon. Kaso bisan ano gid kahilot-hilot, why gid ya? Why gid ano naguro eh nang abot na eh. Abot na ang plano. Walaong laong mo pa diha, pakadto-kadtuon mo pa diha. Oh, balik ka tropang Rafael. Oo, mga DJ, normal lang na magbinutig sa aton pamilya ang rason niya kun ya masimba sila. Pero di pa gid ya kami upod ko akon mi go para pasugdan. Na duka ka iba sini ang rason ni katropa. Hay ikaw ya ika syempre lalaki ka.
1: So pero na kasimba may katropa ay pero after tea amo na din ang lagaw.
0: Ay ambogan. Si basta lalaki ya ti. Dasig lang na iya ilaong bisan nga di why sila ginapasugtan pero... naga ano lang nagalarga sa gyapon. Sige, mga katropa peeps, amyara man kita sang nagkalain-lain nga sabat. O si katropang Lloyd, may sabat na katropang Joy.
1: Sa din ni katropang Lloyd, not so, I can't remember honestly.
0: Ay, basta sa sobra kadamo, katropang Lloyd, hindi mo na madumduman. Sige, mga katropa peeps, padayo lang dira sa pagsabat. Sa subukan nga tinion, nagkalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio. All over Panay Island mga katropa peeps, ganito nuga na dira hangin yung mga radio, basko ganang inyong mga speakers. The more the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa kitang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre nagapalayag man kita ha dira sa may 93.3 MHz sang XFM Antique. Oy dira gali by the way ha dira do nakita namon kahapon ho sa 96.7 sang XFM Bacolod do may kaugalingon na sila nga X-rated program. Congrats sa mga katropa dira nato tuloy-tuloy. Kag syempre batian man kita dito sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Dira man ha sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Sa 98.5 MHz sang XFM Kanaon. Gani tutok na ha sa mga katropa dira nato. Paganahagid ang inyong mga dalunggan nga magpamati sa aton nga programa sumong para ang baluya yung dara nga lawas di magbaskog eh. Hello hello gida sa mga katropang sister stations naton nga di excited na ho ka mag day off. Wala ang plano nila buwas. Sige lang ah, babalaan tama na sa gyapon. What ha, mayong hapon gida ilabi na sa inyo nga mga stations manager.
1: Yes, of course, mga katropa. Yes, kada hapon niya sa ato programa, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga XFM Kwandera Specialized Radio. Kaga subong man sa ato nga Facebook Live, kay Manti Adlaw-Adlaw, kada hapon, nagapalayag man kita pinagiya sa ato nga XFM Radio Network app. Di para sa mga wala pa ha naka-install sa application nga XFM Radio Network app, di mag-install na sa inyo mga cellphone or tablet man nila, mga katropa. Kaya as long as may connection lang ikaw, hindi mo na kinanglan magbit-bit pa sang radyo, hindi mo na kinanglan magbit-bit sang monitor pa dira.
2: Yahoo!
1: Para mabatian kita, isa man lang ka-open sang app, mabatian mo ta or mabatian mo na ang tanan ng mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yes, you heard it right mga katropa. Titaran nga istasyon, ari na diritanan sa aton nga XFM Radio Network app. Kaga ikaw man, basta hindi ka man magkanto, wala gini ka sa problemahan. Very convenient kayo siya gamiton mga katropa. Anytime, anywhere, ma-access mo kita sa liwat, pinagiya sa aton nga XFM Radio Network app.
2: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa, subong nga hapon, nagapalayag man kita ha, live na live man kita sa aton nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5. Sa subong nga July 3, abi aton na check yaron kung nagdamo na bala aton nga followers.
2: Yahoo!
0: Ay mga katropa peeps, this afternoon may ara na kita sang kabugusan nga 3,600 followers. Gani, thank you so much gid ha sa mga katropa naton nga naka-like and follow. Salamat gid ha sa 3,600 nga katropa naton. Dira ay sa mga wala pa, di anong ginahulat mo? Di search na sa liwat ha ang XFM 106.5 kag pindot na. Magpatumpik-tumpik pa, pindutan na ang like and follow button. Kaya ti para maka-avail man ka mo sa mga balita. Pa-international, national man. Sports o kung kuan man ganit, dira kis entertainment. Kapagot sa mga health, tiari na tanandria mga katropa peeps. Kaga syempre sa naglantaw sa aton subong have sa aton nga Facebook live stream. Kanyugid pagkalipati nga i-power share ang aton nga live.
2: Yahoo!
0: Para makita man dira sa mga friends nyo, sa mga tropa peeps nyo, kagdi. Para makatanaw man sila ikag makapamati. Kag syempre mga katropa sa aton nga comment section ang always tagid nga ginahambal sa inyo at ayaw gid kamo maghuya-huya. Sa inyo nga comment, sa inyo nga mga pa-shout out, sa inyo nga mga greetings dira, sa inyo nga mga love life, sa inyo nga mga ginabatsyag sumong, ang ina nga celebration, ang inyo nga gina-celebrate at i-drop na dira kay ti para ma ano ta na dira mawaragwag sa kahanginan.
2: Yahoo!
0: At sa mga katropa manato niya nga ti mahilig mag pick up line.
2: Yahoo!
0: Drop na dira inyo pang malakas ang mga banat nga makahatagin inspirasyon sa aton nga tagpalamati. Good afternoon, kag shout out gina sa aton nga 15,000 viewers.
2: Yahoo!
0: Thank you so much gina once again mga katropa peeps.
1: And of course, sa mga katropa naman na ito, nga di wala sila ko nasang data katropa. Thank you so much sa ko katropang ay hati. Sa mga katropa natin nga wala sila ko sa pang-comment kaya wala sila sa data subong. Aba, di mga katropa, basta may extra load ka mo na nga nabilin sa inyo nga pagpa-unli sa nagliga. Di for sure may nabilin pa na nga piso, 2 piso nga regular load. Di pwede mo sa gapon mag-text sa atong nga XFM at text line number. Di ba, simulat nyo pala na save ang atong nga numero. Aba, di pangalan ni nasang XFM text line number ang 0908-8625-225. Kag-shop na sa mga katropa natin. Ngati gusto kita manantaw sa ito nga YouTube channel. I-connect na ba lang inyong nga TV sa inyong nga internet. Kaya pwedeng-pwede again. Mag-agi sa ito nga YouTube channel. Pangita alang 106.5 XFM Rojas City Capi. Sa mga katropa natin, hindi nagpanayang kita ha sa ito nga Facebook Live. Pinagiya sa ito nga XFM Rojas 106.5 nga secondary Facebook page mga katropa. Ti very active ang aton nga page. Ari diri nag-live ang aton mga program. Kag syempre ang aton mga postings ang aton mga balita. Nga ti fresh na fresh from the farm. Gidi ang aton mga balita. Kag hindi banos ang gina-posting naton diri. So updated kag gidi perme mga katropa.
2: Yahoo!
0: Yes, kag syempre mga katropa, uy, 16,000 viewers.
2: Yeah!
0: Katropa,
2: uy,
0: damo, ginagaabang, uy, 18,000. Sige, ati, ano pang ginahulat yung dira, hababat siya, kamuakay para mag sinadya kita subong nga hapon. Abilang tawon ta, kung sinugid ba na ang nagaabang-abang, subong nga Friday, pakalam-kalam day, sinoy hanagatun nga first honor, ati, walang iba ako kundi si Ma'am Sanalyn Finiquito Tabiger. I shout out dira Ma'am ha sa may bahinsang President Rojas, sara ka man dira sa kantin, bisibisihan baligya sinsilyo sa imong mga customer, ay tiisipagid mayad ha. Salamat gid Ma'am sa pa-highlight, pa-top fans and pa-followers. Mayong hapon man dira sa imong mga kaupdanan, kung may upod ka dira subong at nadadalahig man sa pag pulo pa mati. Kaga syempre, ari naman subong haga hapon, hindi man madula ho, si katropang Crystal Maria Joy Libardo.
2: Yeah!
0: Ay, ang katropa natin nga, guwapa-guwapa, gidi.
2: Yeah!
0: Kag syempre, hamis-hamis ang kutis ay, kung si Ma'am MJ pa. Ay, bonggaita naman itong babaeng ito. In love na naman si katropang Crystal ho, nagpa-drop sa niya nga mga emoticon nga ti super ano gud siya, happy gid sayong sayo na kuno ho ang iyang heart. Si Toto Oval ti third honor sa mga hapon ha. Ang ato niya katropa, ya apisar nga ginot-ginot, init-init, cool na cool sa gihapon, hot na hot ko na si Toto Val. Di may yung hapon gito adra sa mga Pure Flow Water Filling Station sa may bahin sang dao. Palagubuhan na lang yung mga Bluetooth speaker ha. Para ma hindi na maghalindra ang imo nga customer, dira na lang magtinir pamati. Salamat mayong hapon gid.
1: Sige, ay after ni katropang Toto Val, ipasok ba si katropang Ma'am Liza di Gala, nagpa-highlight pa follower na kaga, nagpa number one na kay man, you're the best or we are the best station kada worldwide katropang ay. Katropa Station. Thank you so much, Ma'am Liza, ha. Kag, kadamo sa iyang pa-highlight, kag pa-follower, ho. Pero thank you so much once again, Ma'am Liza. Ti for sure, nagalanog na darang imong kwan, imong XFM Specialized Radio. Si katropang Crystal. Good Friday, everyone. Kuno hello, katropang Ira. Guwapa-guwapa. Kag katropang Joy. Paki-shoutout lang ko sa iya ko nung beautiful girly. Nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag si Mother Maria Libardo. Nga always ginagapamati sa program nyo. Thanks, God, and more power to your program.
2: Yahoo!
1: Thank you so much, katropang Mother Maria, sa always ginagapag-monitor sa ato din sa Katropa Station. Si katropang Rafael, mayang hapon ko ng mga guwapahon. Diwata DJ Ira, kagdiwata DJ Joy, nagatutok na ang tirik toda na naman sa subong hapon sa XFM, sa X-Rated, samta nagapahuway-huway sila katropang I.
2: Yahoo!
0: Oy, thank you, gina, sa mga members dira sa ang tirik toda. Ilabi na sila nga founder nga si katropang Sir Mel. May ayan nga pagtirik-tirik pa dira sa inyo. More tirik-tirik to comes pa. Kag syempre kay Ma'am aki katropang Menias. Uy, doon na hidlaw kita kay katropang Menias. Do subong. Do subong lang sa nakabalik ko katropang Joy. Sila kayo sabay nga absent by.
1: Daw syabog kita.
0: Syabog. Epekto guro sa Coca-Cola.
1: Kalamis ako kay kalamig-lamig.
2: Yahoo!
1: Sige, kapag menya, so ugit man, to subong ang simana, to subong ko lang nabasahan iyang comment.
0: Ay, basi, busy siya, pero importante, nagbawi siya subong nga Friday.
2: Yahoo!
0: At least this week, ara siya. O, siling niya mayong hapon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy, ginagreet niya ginang Ribisco kag Creamline Warehouse. Dira iya sa may bahin sang Barangay Lawa.
2: Yahoo!
0: Salamat, gid. Oh, you're welcome, katropang Menias, as always. Kag syempre, hello-hello, gid ha. Minit-init nga hapon, dira may ayan nga pagpanrabaho sa imong mga kaupdanan, dira sa Creamline and Ribisco Warehouse. Sa mga sexy taris mo, dira. Kag sa imo, pagidira iban nga mga upod nga kung kaisa nagatuhaw-tuhaw man rin sa aton nga programa.
2: Yahoo!
0: Si Katropang Solomon, siyempre, mapapurdy, bala ayhan ini. Di nag-stop-stop, giguro siya nga pag-puga-puga sa manobela ho, para makapadrop sa niya nga pag ginabatrag sa mga. Kasi na di ako, si Sir Solomon niya kay man, wala siya libog sa mga love life. At number one, giguro ang XFM Rojas.
1: Sige, si Katropang Tutu Val. Aba, sarin niya, magandang hapon po, Ma'am Ay. Magandang hapon po, Ma'am Joy. Uy, kamusta po kayo? Isang tulog na lang po. Weekend na po.
3: Sana all.
0: Ay, sana all. Tagalog ikaw to. Tagalog na pala ngayon ang ating katropa, ho.
1: Baka basi. Baka basi. Baka may plano din siya, Katropang Ay, na magkanto doon sa Manila.
0: Yeah! Ay, sige, pamit sila ni Katropang Dudoy. Magtatagalig sila doon. Oh, sige,
1: mag-usap kayo dahil ito.
0: Sige na po, Crystal. Mag-usap tayo ah. O, sige, Katropang Crystal naman yung shout out lang ko kay Ronel. Dahil gina-priority ni Katropang Crystal yung si Katropang Ronel.
3: Sana ah.
0: Ay, bugtaw na kay X-rated na pakalam-kalam na kag-sabat kagidha sa question for today. Ay, grabe. Gina si Katropang Crystal daw maga ano wala Katropang Joy. Daw feeling ko wala pang daw pang girlfriend material ang iya ng mga ginahambal subong.
1: Balo Katropang ay basit bala dragi bang pakadto.
0: Ay basit gina secret secret lang nila. Huwag yung isekreto yan, ha? Si Katropang Pamliza Digala, maayong hapon. Katropang two beautiful ladies. Katropang Ira and Joy. Galandog na kagatutok na kwadari sa radio. Pa-shoutout gina sa akon niya family sa Digala and family Divino. Nagalandog na ang radio ni Pamliza Digala. Literal nga nakalansang gina sa isa ka-estasyon. Yahoo! Hey, Ma'am Liza, si Ma'am Senaline, mayong hapon nga mga gwapang DJs. And also to all katropa peeps. Thanks gina kag. Thanks God, it's Friday. God bless everyone. Yes, same to you, Ma'am Senaline. Kag sa aton nga mga katropa peeps nga tagpalamati.
1: Yahoo! Si Katropang Solomon, dan share na ko no, may tatlo gid ka. Check. Uy, nagpa-highlight man siya sa ato ka program. Aba, thank you so much, Ma'am or Katropang Solomon, ha. Kag si Ma'am Sanaline, watching live now sa ato nga program samtang siguro ito sa iyang canteen or sa ilang canteen na gatulutambay this afternoon. Di Katropang Ma'am Sanaline, sana ako na din mapastation para makakuan ka naman. Makakuan ka naman din sa radyo ho, para mapatukar, modera o patukar. Mapatunog dara sa inyong school canteen, Ma'am Sanaline. Kag, by the way, abang-abang karon Ma'am Senaline later on ha kay tea. Kung may entry ikaw sa aton nga Zanto na next FM libo-libong papremyo at for sure karon i-live drama din na siya to. Abang-abang ka karon later Ma'am Senaline at Tabig.
0: Ay, bastanting iya nga entry diriya ka Tropang Joy. Good for 4 weeks. Bongga si Ma'am Senaline. Sige, abang-abang lang ah, sa mga katropa natin nga may entry. Kag sa wala, ti abang-abang, sige apon ka mo it.
1: Sige, si Katropang Lloydy, sila niya good. And I said, baby, I'm walking in the rain.
0: Kuno ay, lyrics na naman.
1: Yahoo! Sige, ati, ado kuan gid yad tawag sini do lyrics gid ikay may kuan ho may icon nga iya ka lyrics Katropang Ay. Happy weekend ko na by the way hambali Katropang Lloydy. Kasiling niya ang Philippines ko na is one of the most promising and emerging country for Toyota in terms of automotive markets. Lloydy, thank you so much gid once again kag maila nga pagpulupamati dira sa City of Smile dira sa Bacolod City. Advance happy weekend ko na mga katropa. Siling ni Katropang Ma'am Liza Digala. So, Ma'am Liza, kag of course, happy weekend man sa approaching kita sa Satsan, sa Saturday and Sunday naton.
0: Yes, o dali lang ha kay nag kurit-kurit naman ho dirita anay ho. O si Tonto Valseline niya sa nuulaw nag Friday mga ma'am. Friday na naman subong.
3: Sana
0: all. Ano ginaya to basta nagalakat ang panahon, nagalakat ang oras. Di nagalakat man ang inadlaw eh. Nagalakat ganyang tawo kay may tiil. Sige, importante to. Buwas Sabado na akti. Baka day off na naman ang imo nga mga katropa peeps. Kaga syempre si katropang sino pa diri si katropang Bernard B. Villanueva.
2: Yahoo!
0: Mayong hapon katropang Iron katropang Joy. Salamat gid katropang Bernard V. Mo daga binisyon na naman ang aton nga ano ho pero si katropang Samputan Vlog. Good afternoon DJ Joy and Ira na talaga ko sa inyo na punta pa ako sa Kalibo.
2: Yeah!
0: Okay lang inaa basta XFM sa gyapon wa ay problema. Thank you gid ka tropang Samputan Vlog. Shout out sa mga chika babes mana sang XFM Kalibo, si katropang Yani and katropang Benga.
2: Yeah!
1: Sige, dumay bago kita nga katropa, katropang ay sa comment section.
0: Sino yan?
1: Tawad akong bago, gimana or bago ko lang nakita. Si katropang Richard, sa plan anoche. Ari sa atong program sumong, siling niya ho maayong hapon ko no. Adi ato na dula na. Good afternoon mga katropa, watching from Barangay Sibagwan.
2: Yahoo!
0: Si Manuwa ko. Taga-barangay galing.
1: Kabarangay, mga katropang ay silinya. Good afternoon ko ng mga katropa. O, sige. Si katropang Richard nga kabarangay ni katropang Ira ari sa aton nga program. Basi kilala mo ni katropang ay?
0: Ay, hindi ko sure. Pero do familiar ang iyang apelyado. Mm-hmm. Okay, basta mga anotse, pariente, tana, kag mga bisa. Dira. Di ba yung hapon ha, kag shout out, kag salamat. Gid, kay ti nakatuip ka mo dira sa aton nga programa.
2: Yahoo!
1: Sige, tayo ari pag itiin sa kapangalan ho nga bago naman sa akong mata si katropang Melmar Valle. Saling niya mga ang hapon ko ng mga katropa watching naman saya from Dinginan, Rojas City.
2: Yahoo!
1: Kapit magyapon sa inyo katropang ay.
0: Yes, ang gato nila nga katropang friends. Ay ti abang-abang kadra ha, kay man may entry man na siya mo. Kasi magdaog ikaw later.
2: Yahoo!
0: Si katropang Salomon Antonio, mainit-init nga hapon to beautiful ladies, katropang Iron, katropang Joy, watching live samtang gapahuway-huway sa idalom sang mangga. Kiti grabe ang init samtang kapamatihasang X-rated. Nalanog na di ang XFM sa Manuasang Ponte Pedra kaiti naka-bluetooth speaker siya. Katropang Sir Solomon, kag si katropang Bernard, salamat sa pa-highlight. Kag syempre gina shout out sa liwat ni Sir Solomon ha, ang iya mga katropang friends.
2: Yahoo!
0: Ma'am Emmy, dara sa may bahin sang Jack's Laundry Hub, mayong hapon.
2: Yahoo!
0: Amo man ha, kay katropang Dudoy Tupas Dumali, ang aton nga katropa dito sa Manila. Ating nga Manila boy. Kika tropang Tay Mosok Biring kay Ryan Sena de la Cruz kay Yanyan Orario kay Sir Chris Brandon Blancaflor. Amo man kay Ma'am Nene Bacas de Latina. Kika tropang Erica. Kika tropang Toto Joanne Belves.
2: Yahoo!
0: Kaya syempre kay Ma'am Senalin. Pati man kay Ma'am Lilit Bacanto. Kay Ariel Fanugan.
2: Yahoo!
0: Afternoon, gid sa mga katropang friends ni Sir Solomon.
1: Sige, ti si katropang Bernard V. Thank you so much kung katropang Solomon sa pagdumdum na si mga katropa peeps. Kaga nagkinadlaw din si katropang Solomon o si Tutu Val, amo man. Uy, ano yan ang nakadlawan nila ti for sure. Ang aton nga mga kwan katropang ay ang aton nga question of the day. Do wala sa bat si Tutu Val ha. Uy, playing safe si Tutu Val. Pero ti for sure, hindi matamagpati katropang ay nga wala siya kabinutig sa una no. Para scared da makipagkita sa iya nga uya.
0: Ay, ma'am ba si Toto Val, bisan hindi na kuya magbinutin. Kaya wala man kuya, ginapasugtan man kuya. Amo lang ang iya kamit up, wala ginpasugtan. Amo na nga sa subong, single sila sa gyapon ni Sir Solomon.
2: Yahoo!
1: Amo mo siguro ang natabo. Sige, tingala ko man nga kuhan man si Katropang Solomon, speechless man, wala man siyang masabi. Sige, si Katropang Ponzi or Pons Lens, maayong hapon ko sa duha, nga guwapahon, nga katropa, pasensya, nagali sa distorbo, kaina na distorbo ko inyong lunch. Uy! Ang naghulog si
2: Yahoo!
0: Ay, familiar. Okay lang, sir. Away ka. So, kay man, basta gahulog siyang entry. Gina-priority.
2: Yahoo!
0: Abang man ka rin, sir, ha. Tutok, ikaw sa atin nga live later. Kaya basta may entry. May posibilidad. Gini nga magdaog, eh. Pero wala entry. Hindi ka mo mag-asa sang himala. Abang-abang lang ka mo. Makiki-update lang ba?
2: Yahoo!
1: Sige, diwan sa kakatropang Points Lens. Thank you so much, gira, sa pag-drop by. Kag of course, pag-hapit man sa imo mga entry, ah. Ti, ano, ginatuntulan mo ginangaton nga katropa station diri sa bahin sang San Miguel Street sa may bahin sang Tiza, mga katropa. Si katropang Kwan, si katropang... Ah, okay. Nabasa tayo ng sabat ni Katropang Crystal kag sa mga katropa. Pero Katropang ay ko bibasa sa pick-up line ni Katropang Rio, ho?
0: Ay, sige. Wait lang.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, DJ I and DJ Joy. DJ I, kamukamo mama ko.
1: Ay?
0: Ang mamahalin ko. Ay, bangga pa ganyan. Sige, ana, bumabanat na naman. Ay, bigyan na tago-tago. Galing nga. Ano, si Katropang Rio, pang malakasang pick-up line.
2: Yahoo!
0: Sige, ha? Ay, mapapirde ka mo da. Abi, anhanyo ni Ala, bawila, manginyo ni ang iyang pick-up line sa mga hapon. Tandaan ang mga katropa pips naton, tuman ka competitive. Ilabi na dira mga katropa naton sa may bahin sang dao, ho? Hindi ina yung magpapirdi, pati Tagalog, gina, ano, ina nila, ginapulo practice.
1: Mga taga-Kwandera, diba taga-antike, niya sa katropang Hamid. Diba mga taga-Sigmad, taga-Dao, wala gidasang banat.
0: Ay, paano na lang taga-Kapis,
2: diba? Yeah!
0: Pero ito mo sa taga-antike, abe, pagwa, diba ninyo ng mga talento,
2: yeah!
0: Pag-apit sa mga banat nga ginatawag. Alright, mga katropa, padayon lang dira ha sa pag-drop sa inyo ng mga comments. Sa atin nga comment section kay this time anay ha, we're gonna say BRB, that's be right back. Magaboy lamang kita sa nga pila ka pa hanumdom, so kindly stand by. Ang oras alas 2:40.
3: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Beneficio Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning. Namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Susan Cabio sang Barangay Binginan, Rua City. Nagapasadamat sa XFM kay Dr. Melimirito o sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O ikaw man, Katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2.51 na sa hapon. And we're back mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo! Mga katropa, ang inyong programa ang builog ang ganoon o sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis ang atong kakutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon na daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangustin extra, kalin sa prutas ng mangustin, na mahamot, kag may astringent property, nga nagapahugot sa atong nga panit, kag nagabuligman sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kagigko. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil na makapatay sang gagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangustina. Bangod ang VCO, isa sa magirakabig nga good carrier oil. Kag isa ni herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang iyang properties kag ka-epektibo. Kaya na panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga botika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na sa aton na programa subong nga hapon. Kamusta ang inyong break time? Di na notice naton nga bisan break time at nagasuporta gyapon ang aton nga mga viewers. Thank you so much gina mga katropa. Kaga syempre sa subong nga hapon, ari naman si katropang Ronel Hagunob. Mayong hapon DJ Joy Idol, my dear ay masarap magmahal ang gwardiya, luwas nga safe ka na, may bodyguard ka pa. Naka rider 150 siya ko noho. Saan ka pa? Di ba nasa guard talaga ang true love? Sige, itaas ang bandera ng mga security guard. Na no one ining si katropang Facebook ko kay halagid nga inarte siguro.
1: Amo siguro katropang ay pagdamo nag-comment bala hala niya man nga kwan arte.
0: Sige. Pero si katropang Kenneth ho, hambal niya. Good afternoon, di mga katropa peeps. Naka-relate gid ako sina kaso permi lang ko heartbroken. Kay man siya ginpasugta nang iya kamit apo ay na naman. Sige, aamoy ng problema. Si katropang dugang pa niya at ginag-greet niya man. Saying happy, happy birthday si Adrian Kapapas sang barangay Amaga Sigma Capiz. Happy, happy birthday, si katropang Adrian. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaya may handa ka man drao kung wala, importante buhi ikaw akag maayo ang imong panglawason. Enjoy lang ha sa imong birthday sumoga July 3, 2026.
1: Yahoo! Yes, of course, si katropang Ma'am Marilyn Ibajos, Fanny Esfantilaga, nag-upload man sa ato programa. Maayong hapon ko na beautiful ladies, DJ I and DJ Joy. Subong man sa mga katropang listening, our listeners and viewers siguro. At sige, maayong hapon Ma'am Marilyn ha, tingin mo drag nga profile pic update na sa imo nga pagpapicture diriya sa katropa station kanagliga. Thank you so much once again Ma'am Marilyn sa imo nga support dito sa mga katropa piyaws. Si katropa Ronel, siling niya, ako, syempre, naagyan ko ina or hina kay ga-school ako. Bored ako ti Biyernes na half day ko na mamangkot si nanay. Andot timprano pa ko puli or nga man ko na timprano pa siya pa uli. Siling ko, huay klase kay may meeting sila tanan ng mga maestra. Okay. Kista ka, my dear, ay lagpok pa bago lang ko nakainom sang turbo ba?
0: Yahoo! Ay, di pasakop na drangin mo nga entry, sir, ha, sa XFM Antique.
1: Yahoo!
0: MT sa siya isang turbo, isa ka blister, di automatic, isa na nila ka-entry. Magandaog pa ikaw ha, sang 3,000 pesos. Thank you, Ged, ha.
1: Sige, once again, da, katropang Ronel ha, hindi pag-ihaboy yung mga blister foil or blister sa nga kuwan, sa turbo, kaya banti pwede ka na ikapasakop sa atin nga promo Zanto na XFM, libo-libong papremyo. Si katropang si katropang Lloydie, sila niya, yes, they have a new time slot and person here for X-rated.
0: Ay, diba? Sige, importante. Happy mga katropa natin kag XFM sa gihapon. Si katropang Ronel, gina-shoutout, ningid ko na ang iyang dear, si Crystal, kag si Ma'am Senaline. Halong ka mo always, ha, kag God bless ko na sa aton nga programa. Thank you so much, katropang Ronel. Amo man si katropang Pasetti Kinet. Siling niya mga katropa, Pip, sorry, gid-a na late, gid ko, mapapresent lang ko kayo, medyo busy na ko. Basta nakapapresent ako, permigid kami din nagapamati sa Barangay Poblacion Norte Sigma Capiz. Basta makita ko lang ko no, basta makita ilang ko na si katropang Ira, okay na siya. Sige, ang katropang Kenneth. Ang mali katropang Rafael, hulat-hulat lang ko no katropang Kenneth, ho kay maabot ginasi mo ang tamang babae kay libat padabi si Cupido, hindi niya permi ma-target. Sakto gid si katropang Rafael.
1: Lang ka ba si Chambahan lang ba lang at ihubog si Cupido, hindi siya magka-focus sa iyang target katropang Kenneth. Si katropang Taimoso, thank you so much guys sa pagpa-highlight sa ating programa Taimoso. Maulok ka gani, ma'am patawa.
0: Naulok na gani, katropang Taimosok. Kita niya, git siguro nagalantaw, git sa atin nga live. Sige, si katropang Ronel, siling niya bagay ba sa inyo ang papula-pula? DJ Joy, I love you, kiss pa. God bless sa program niyo, buwa-mua. Kag lagpok pa ni mo, DJ Joy. Okay, said ako katropang Ronel.
1: At nagpalagpok na.
0: Yes. Si katropang Ma'am Senaline, salamat kuno ho, Tol Ronel, sa imong greetings kag God bless man kuno sa imo.
1: Sige, si katropang Tin, aba, ari nag-comment man, shout out to, oy, si Toto Val ini, katropang Tin. Sige, thank you so much. Si katropang Eric, wala man nagpaulihin, nagpa-highlight man, kag pa-follower sa ating programa. Thank you so much, katropang Eric. Kag may program, may entry si katropang Eric, katropang I.
0: Ay, duwala. Siguro ginatipon-tipon niya pag-iid.
1: Amo lang, sige. Next time, galing katropang Eric, damo pa makita sa mga weekly draws. Tipon-tipon lang ano sa imong proof of purchase, kag magpasakop ikaw liwat. Si katropang Danny D. Martin, nariman sa ating comment section, good afternoon ko ng katropang Ira and katropang Joy. Ginatamiya ko lang ako nga sisters ang advance happy birthday nga si Nanita De Martin. Watching live ko na si katropang Danny De Martin from City Obos sa Barangay Lanot, Rojas City. Happy birthday ha, advance sa sister ko noon ni katropang Danny De Martin, si katropang Nanita De Martin nga timaga sa ulog sa nga kaadlawan subong bulan sang Hulyo.
0: Yes, ay tito damo na ginanaga birthday katropang Joy, apati kaina ang tropa ni katropang Pasati Kinet. Tikantahan tana na sila asang happy birthday song kay man si katropang Danny De Martin, nagpa-advance na gani kay basi buwas pa ini ang birthday. So Sabado tomorrow, gani subong na lang eh. Mga katropa peeps, kay Adrian kapapas dira ha, kag kay Ma'am Ninita ang ininga kanta ang paragid sa inyo.

0: Sa liwad ha, advance happy birthday kag happy happy birthday sa tanan nga may birthday.
1: Yahoo!
0: Sige tropang Ma'am Senaline, thank you man kuno ka tropang Solomon sa imo nga mga pag-greetings kag also to mga DJs kuno, God bless us all. Sige tropang Manias, hapon-hapon ako ga pamati sa radio Ma'am Ay kag Ma'am Joy sa inyo nga programa galing wala lang ko nagapag-greet. I think kanami gidi katropang mania set si emotional ka galing namun kung wala ikaw basta nagapulo pa mati ay maya di na katropang mania si Meradjo ikaw dira. Thank you so much gira sa everyday nga pag tutok sa aton.
1: Yahoo!
2: Si katropang Solomon, si katropang Tutuval, bode kinadlaw 24 minutes ago, ano ay hanang ginakadlawan nila sininga time. Katropang ay, kagdisiling niya, darating po ang panahon mga ma'am, aalis po ako dito sa Capiz po.
0: Ay bakit? Ayaw mo na ba dito sa Capiz? Gusto mo na maging Tagalig?
2: Oo, siguro. Ano na nga tawag sininga katropang
0: makuano sa siguro ma-teleport pa kadto sa Manila. Maapa siya kay Dondon sa BGC. Sige, akit anay kamo to nga tatlo. Ah, upod si Dudoy Tupas.
1: Yeah!
2: At least mga katropa magyapon, di ba? Sige. Yeah. Sige to, pag natatakaan ka na talaga, umalis ka eh.
0: Kahit di ka na magpaalam to, okay lang ha. Ang balik ka tropang Eric, kailan po yan? Kailan ka kuno aalis? Totoo ba? Padalaan ka niya sa alimango.
2: Amuya, may pabalon si katropang Eric. Taga, ano na naman ang ato na comment section.
0: Amo gani ka tropang

0: Buk man, pero salamat sa gyapon na katropang Sir Melbs sa imo nga pa highlight. Thanks God, it's a Friday, mga guwapahon. DJ Ira kag DJ Ligaya. Uy, Ligaya man to kaina kag. Kasi hindi to yung maldita. Si Ma'am Joy mabuot man yun. Oh, shout out anay sa aton nga 16,000 viewers. Hamba ni katropang Sir Melbs, tinakatutok na kuno ang mga The Pumpkin Boys, The Tiriktoda Boys, ang mga Tropang Buklan, mga Marites, kag Five Cell Boys. Siyempre mga katropang Class E, mapaulihi pa bala ang hand.
1: Sige, sa katropang Kwan, sa katropang Tuduval, sa linya, bakit po pinaikot-ikot ka ng driver, ma'am? Ay, ano po ba ang plano sa buhay niya?
0: Ay, tanungin natin siya to, ha? Kaya hindi ko rin alam, eh. May sariling utak siya kasi to.
1: Mo gani ang pag-joyride kay nani katropa. Ay, tandaan mo itong katropa ay nag-viral to by last year, diba? Itong nag-ano siya, nag-hurumentado ang babae kay mo gani na, diba? Ang driver, ano? Daan mo na siguro ang ginamini to Val.
0: Ay, amo gani, dapat kung sino ang nauna, siya ang iuna, duluong yung katropang Joy, no? Ay, tinabad trip ako eh. Kay man, akong una, ako ang ulhi, tapos late na ako.
1: Oo, sa liwat ha, sa ginsakyan, liwat ni katropa. Ay, nga tricycle driver na ito nga katropa ha. Please observe, FIFO, kung naman balik katropang, ay, first in, first out. Ay.
0: Yes. Sige, pero joke lang ina, ha? Aton-aton lang na, ah. Pero ang baling katropang samputan vlog, matagal na kasi ako hindi nakadalaw sa program niyo. Ay, bakit katropang samputan? Bisibisihan, gorong aton nga katropa. Sige lang, ah. Ang importante, nagadalaw-dalaw kasi gyapon asta subong.
1: Yahoo! Sige, sa katropang Kwan, sa katropang Tutubal, kailan po kayo magpaikot ng ruleta po? Kasi excited po, or exciting po yun, mga mag-em.
0: Exciting, pero why ka man di ka-claim sa nimo nga dinagaan? Gusto mo lang ipadala kay Minimo to? Ikwa, di ba to para makita ka manamon sa personal?
2: Darna!
0: Diba si Darna, ikaw ba lang? Uya-uya ka lang na rin magkanto? Iba si mabulgar ang imong nga...
2: Darna,
0: galiya si Toto Val. Sige, ao si katropang Ma'am Nene. Mayong hapon, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Sa inyo, tanan kag sa mga katropang class listeners. Thank you, Ma'am Nene, sa pagtutok. For sure, nag-volume naman dar ang imong nga radio.
1: Tidugang pa ni Toto Val, ho. Sili niya, huli na naman tayo, Tol Solomon. Ni Ma'am Ay.
0: Ay. Ay, abo gani. Basta, huli, gida. Pero si katropang Sir Melbs, bigger, louder, shout-out, anay ko nung hakay. Borman, Marlon, palpak kay Engineer Wiley Go, kay Christian Mandaragat, kay Tutoy Archie, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Buko, kay Gistoni, kay Vance, Rodel, Joey Bogart Catalan, Digoy Bundad, si Jasper Lipid, kag sa mga katropang drivers, kag helpers, sang transit mixers, operator ko na nga si Melchor, Buy Boy. Shout out kay dira sa ila Sir Melbs amid ayad laga pag panrabaho.
1: Sige, si katropang Pons, Pons Lens or Pons Lens. Thank you so much, my katropang DJ Ira, DJ Joy. Kakiyot gali ni katropang Ira. Yes, makita mo man to kaina, di ba katropang Pons? Di, amo man na siya sa TV, asa TV. Sa Facebook live ko sa personal, though kay Chain kay Mandy. Sige, si katropang Edong, maaling hapon ko na katropang Iron, katropang Joy, kagwapa, gigil sa inyo nga duha, watching live, good. Sa, ako diri sa inyo nga program from Edong of Barangay Kalapangwan, City of Bayang, Dumaraw. Yeah! Katropang Ihot. Nangin ko na naman na regular na natin din nga katropa pipso sa comment section si katropang Edong. Kada hapon, gikunong nag-monitor dito sa bahin sang Sityo Bayang, Kalapawan, Dumaraw, Kapit.
2: Yahoo!
1: Thank you so much once again, ha, katropang Edo.

0: makadali kiat ka malikadto sa katropa station kag makakuan a bisita man si mga katropa peeps.
1: Oy, si katropa, yung totoo, Val, may, ano, may pick-up line.
0: Ay, wala man siya nagpa-party.
1: Siling niya, ma'am, ay, bola ka ba? Sabda, katropa, Joy, bakit?
0: Ay, ako ganyan. Sorry, sige, ni what? Ako na lang ma-pick up line
1: si mga katropa. Sige.
0: Ang balito to, Val, ma'am, ay, bola ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi, ayaw kita ipasa sa iba.
1: Ay, duluma naman na ito. Mamasin na ito ba doon? Ay, gigaw baka doon. Sinyo ba? Depermin nyo na lang ko ginabooking. Okay lang na.
0: Do second hand ako na ito eh. Doon na ano na ako na sundalunga ni katropang. Ay, wala ka na daiban to.
1: Ay, iban pag inabi. Ito ang inang makapakadlaw man sa ambon.
0: Ay, ari pag ikatropang ay sa babaw ho. Ma'am, ay, kabayo ka ba?
1: Or bakit?
0: Kasi, lakas tama ko sa'yo eh.
1: Ay. Grabe, pagigali si Toto Balian. O, di na din kabayo. O, ari to. Sige.
0: Ay, may pick up line mo siya kay katropang Kenneth.
1: Ay, sige. Ano ina?
0: Tol Pasete, Kenneth, ice ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi, sarap mo ihampas sa pader eh.
1: Ay! Naman to, grabe ka mangi katropang Kenneth. Pick up line mo ya, dogi na, ano mo ha?
0: Sakit.
1: Dogi na, seryoso mo ya ha? Dogi na, paiguan ka ganyan to ha? Anong pick up line mo sa imo, kagalingon? Si katropang Ronel man ya, humi-ari man ho. Ay, do kalaba, gani isang iya katropang Joy, pero basahon ta ah.
0: Sige, be katropang ay, pick up line man ah.
1: Hindi daw, kani saya do sayings, ambot lang. Kasi quote niya, ambal niya, malali man ang dagat, kaya kong languyin. Mataas man ang bundok, kaya kong akyatin. Nang reader niya ko nga 150, makita at makamit lang ang pag-ibig mo. Kahit ikamatay ko pa, pero wag muna ngayon. Duty ko anay sa Yamahaya, adugay-dugay ang mga katropa. Sige, importante. Yahoo! Drop nga mga banat si katropang Ronel.
0: Sige, ti wala kaya gindaan ni katropang Ronel sa pick-up line katropang ay kundi sa medyo kwan, medyo ano kayong tawag dira, matalinhaga ang mga salita. Si katropang Crystal, ang masabi ko lang, thanks good katropang MJ, guwapa-guwapa ka man sa photos ang katropa peeps. Almost tanan man kita mga handsome person and beautiful inside and out. Especially na si katropang Ira, hindi magpakabugang, ay, di magpakabog ang ang aurahan mapasiding na lang ko.

napakadlaw na naman kita ni Katsapang Crystal. At di ba nakakalat? Ay, nakakalat.

0: Sige, ah, tama na. Na, ano man yung bisikat tropang Kristalya. Ay, grabe. Ang mga mensahe ni katropang Kristalya.
1: Si katropang.

0: Ikaw na, ma'am?
1: Sige, ito yung basahon na pakatropa ka. Ayaw ba nag-inabot? Pag hindi katropa ka, yung mga messages sa mga katropa. Ito, di hudo, hindi ka dyan maubos-ubot. Or maubos-ubos. O, may pick-up line si mo si katropang Ponso, katropang Ay. Mga katropa, DJ. Or katropang Ay, remote ka ba? Hambali katropang Kwan, katropang Pons.
0: O, bakit?
1: O, sabat katropang Pons. Wala sabat, ma. Ma-reply pa siya.
0: As, kita pag-iliyan masabat. Shoutout, ano, sa 18,000 viewers, ha? Thank you, good mga katropa, Pons.
1: Uy, si katropang Kenneth, katropang Ay.
0: Tulo, nagindi ako si Pons, katropang Joy.
1: May pick-up line man sa imo. Ay, grabe si katropang Kenneth, oh. Sinig niya katropang Ay. Barbecue saging ka ba? Kulo katropang Ay.
0: O, bakit?
1: Sinig niya kasi, tinusok mo ang puso ko.
0: Tumuligan pa na ako. Ay! Katropang Kenneth, move on, Abby. Lain naman, Abby. Ah, para bago naman samon nga, kwan. Samon nga dalunggan.
1: Yahoo! Ay, nagligad pa. Ibanos na ni eh. Ligad pag galing ni katropang Kenneth. Oh, balik katropang. Ay, rasig. Ibanos ng barbecue. Si katropang kwan. Si katropang Michael Valgoma. Bari sa itong comment section. Pa-shoutout lang ko sa sitio Kabadyangan. DJ Ira sa team Kabadyangan. Uy.
0: Uy, mga katropa natin dito sa may bahin sa dinginan. Yahoo! Shout out na ha, especially na sa family Valgoma. Kag syempre mayong hapon gidra ha, sa inyo katropang Michael. Kag sa inyo dira nga team Kabadyangan. Mayong hapon!
1: Yahoo! Sige, si katropang Kwan, si katropang Edgar Misa Aliab. Ari ba sa ating comment section, nag-aupo sa buong hapon. Isa niya pa shout out da sa Cool Zone, Kalibo, Iloilo, Katiklan, kag Boracay. Uy, may pagpulo pa mati dira ha sa mga taga Cool Zone, Kalibo, Cool Zone, Iloilo, Katiklan, kag Boracay.
0: Yahoo!
1: I think it's coming from katropang Edgar Misa is Aliba. Yes. Ari sa ating comment section.
0: Ang aton man nga ano ah, nga tiyo man ah, nga kung kaisara man sa barangay si Bagwan.
1: Yahoo!
0: Shout out gali dira ha sa Misa and Aliba family, dira sa may si Bagwan Ilawon.
1: Yahoo!
0: At ikasta kamusta ka mo dira. Uy, katropang sino to gani? Katropang Shoy?
1: Oo, si katropang Pons to ang nagkuhan sa mga katropa ay nag-pick up line.
0: Oo, sige. Ah, pero waay man ko ano?
1: Ari niya sa bed.
0: Ano ko no?
1: Di ba kaina remote? Sili niya kasi isang pindot lang bumubukas na ang gate sa bagong studio ng XFM.
0: Ay!
1: Yahoo! Tama nga naman, kaya hindi ka talaga makakapasok dito kung walang remote. Ang aton nga great katropang points.
0: Yes. Sige, importante. Nagpahabol o hambaling katropang Sir Fritz. Ang corny. Sige, pero hambali ka tropang Edong daw hindi gid ko guro kalagaw da katropang Ira kag katropang Joy.
1: Ay,
0: kay hindi ako kahalin diri sa balay kadlaw man ko sa inyo nga duha katropang Ira kag katropang Joy. Amo gani katropang Edong katululo sa lagi niya ni katropang Crystal.
1: Abali to valbud lagi ko no kon Bernice ba.
0: Ay di, sige, importante happy ta to. Dira lang ito mapayaw-ayaw sa Friday.
1: Yahoo!
0: Alright, time check kita na yung mga katropa ha. Kay ti, 3:19 in the afternoon. Standby ka mo akay sa atin nga pagpanumbalik. Siyempre, balaan tagin nga excited na kamo dira magpamati sa atin nga istorya. Sangkabuhi! Gani abang-abang na mga katropa. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa niyo! Exciting!
2: Exciting!
3: X
2: X
3: F M
2: X F M
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ang oras, alas 3:24 na sa hapon. Mga katropa, ginaring nga programang bulog ang ginadulong sa inyo sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa inyong mga katropa matapos magkaon agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang Zanton Gold Herbal Tea ang himo ba sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga ti manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto para mabalanse ang blood, sugar levels, kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Ganiwala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton dira nga naga superher sang diabetes. Tungod may ari maninisang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakas gida ang mga toxic kagaya gid cleanse ng aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man babakal online pinaagi diraya sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na tuloy na ang Bardagulan this afternoon. Ate, kamusta ka mo? Kami naka-recover na ah. Shout out anay dira ha sa aton nga bagatano, the BHW officials sa nagkalain-lain nga barangay dali sa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Ang katapos ang PNP, Philippine Army, PCG and BFP, especially kay Sir Cristobal Consolacion, amo man kay Sir Jomar Buena Vista, maayong hapon gid. Tibalikan tanay ko tropang joy ang aton nga comment section. Iman nagadinaguso sa gihapon ng aton nga mga katropa. O sila yung katropang sino inibay ho? Ikaw na yung katropang Joy, kayo doon nagkurit-kurit naman
1: si katropang ako. Crystal, sa linya Ronel, gani man katropang Ronel, si katropang Ira, guwapa, there's friends more. Huwag ipilit dahil may masasaktan. Uy, katropang, munagali ang situationship. May masasaktan kaya wag nating ipilit.
0: Sige, hambal niyo man eh. Pero hambal ni katropang Ma'am Senelin, padayon ko no akag enjoy gid mga katropa. Sige, Ma'am Senelin, hambal ni katropang ay nabasa na ini. Si katropang Ronel, my dear, ay bulaklak ka ba? Kasi bango mo talaga. Ay grabe nga ha, ilong ni katropang Ronel.
2: Yahoo!
0: Sige ah, nara pa na katropang John.
1: Nara pa din sa babaw si katropang Juan Horio. Siling niya, DJ Ira, kung ang Tagalog ng night ay gabi, pwede ba kitang maging baby?
0: Ay, sino ato?
1: pwede, garime.
0: Ara, galik kag mga pangmalakasan, galik kag ginatago-tago nyo da.
1: Oy, si katropang Benia, so Ma'am Ira, daan yan yung akon nga radyo, basi may bago da.
0: Ay, may ari, gidi ya eh, pero maybe. Sige, basi maparuleta kita sa sunod ng mga inadlaw. Siyempre, abang-abang ka mo dira kay basi maka-avail ka mo sang radio.
1: Sige, thank you so much panakay katropang Noy Renato Foluni Foluna are sa ating comment section. Thank you so much katropang Kwan, katropang Noy. As usual, wala niya sang greeting si katropang Noy. May Kwan lang niya, may mga pa-thumbs up sa ating comment section. Si katropang Monroy Ayayo, nga aton nga katropang workmate man before. Sali niya, good afternoon ko na katropang Ira and katropang Joy. Sige, maghapon dira katropang Monroy ha. May pagpulo pamati dira sa inyo.
0: Yeah. So hambal gani ni katropang Rio Vincent, DJ I and DJ Joy. It's Friday na, 2 days namimiss kita. 2 days man lang. Tiyo, sa Sunday, may harap man kita pila ka mga programa. Abang-abang ka mo sa mga exciting Pilipinas. Sa atin nga Bulls, ay tipakita yung dragyapon si Katropang Joy.
1: Sige, si Katropang Kwan, si Katropang Chris, Blanca Flor Concepcion, pang hapon DJ is watching live in La Corona, Dao Capiz. Thank you so much, Katropang Chris, sa pagbisita rin sa ating comment section. Si Katropang Crystal, siling niya dapat tulkad at sabi mo. So, si ka ba, DJ Ira? Guapa? Bakit? Oy, may bakit pag hindi. Kasi, hindi mabubuksan ang puso ko kung ikaw lang. Sapat na, boom.
0: Huh? Sige. Nagali kag. O, si katropang Louis J. Dimo, listening naman, subong nga hapon.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, excited na kamo bala? Basi, ano na naman ini nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan? E di balaihan, makahatag na naman sa aton sang leksyon?
1: Mm-hmm. Inaihan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kung basi,
2: consumption!
3: Oh, no!
0: Abang-abang mga katropa, kay this time, buksan na ang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan. Katropang Joy, dungan ta.
1: Sige. 1, 2, 3, go.
0: Ang Katre nga nag-ragit.

0: Mayong hapon, mga katropa. Hello gid, mga DJs. Ako gali si Daday, 28 anyos. Mga DJs, may boyfriend man ako nga si Dudoy, 30 anyos. Years na kami nga magkarelasyon. Kag nagapati ako nga makita lamang ang true love sa imo tupad balay. Yes, mga katropa. Tupaday lang kami balay sang nobyo ko.
1: Sana all.
0: Miranga kilala gidamo na ang isa kag isa. Amo gani nga kung suguon ako ni mama magayo sang malunggay. Ginachat ko lang si Dudoy ah. May instant malunggay na dayon. O diba? Daw si Superman lang ah. One call away. Mga DJs, 26 lang ang edad ko sang naging kami. Kagsadto nga time, ara pa lang ako sa 4th year college. Gani wala pa nagsulod sa pensar namo ni Dudoy nga magtugda sa mga pagsambuwa nga ginatawag. Mga DJs, nag-focus ako sa akon pag-eskwela sadto. Study hard anay ako ah, before ang flirt-flirt. Samtang si Dudoy naman niya, nagaobra bilang isa ka construction worker. Pero syempre, hindi na ako magpakuno-kuno pa. Kay dapat, landi-landi din pag may time. So hindi gid madula sa amo ni Dudoy ang ginatawag nga bebe time.
1: Sana all.
2: DJ I and DJ Joy, grabe gid ang paghalong namon kaya pareho kami nga may mga handom sa kabuhi. Kaga bangod kay tupad lang kami balay ni Dudoy, tinaga ninja-ninja lang kami nga duwa. Kay man kun wala ang kuring, ti siyempre nagapalak ang mga ilaga. In short mga DJs, kun wala sang tawo sa ilang nga balay, dito kami naga Bruno Mars. Kad kun wala maganis ang tawo sa amon nga balay, ti diri naman kami ang naga Versace on the floor. Yeah! Mga DJs, masiling ko nga give and take lang kami ah, sa amon nga relasyon. Kag isa pa, daw tipid tips naman ini sa inyo mga katropa. Kung kaisa, nag-check enjoy naman kami nga duha. Kung na birthday o kung anniversary namon.
1: Sana all.
2: Mga DJs, tunga lang kami sa galastuson. Kaya mati siyempre, nag-eskwela pa malang ako. Kag siya, construction worker. Kag siya pa ang nagpa-eskwela sa iyang mga utod. Yahoo! DJ and DJ Joy, grade 12 lang ang natapos ni Dudoy kag wala na sa magpadayon pa sa college tungod mas gin-priority niya ang iyang pamilya. Gin-pasulabi niya ang iyang mga manghod kag ang iyang mama. Si tita nga daan ti may sakit gani si Dudoy ang nagabakal sa mga maintenance ni nga bulong.
0: Fast forward mga DJs, isa kagabi, samta nagatanaw kami ni Mama sa Netflix. Mga alas 8 sa kagabihon, abaw nag-chat si Dudoy sa akon. Natiwala ko no si Mama niya. Nagpa-birthday sa ilang nga pariente kaupo ng iyang nga mga manghod. Kagdugang pa niya daw madugayan gid kuno ini antes makabalik. Gani DJs, daw kiti-kiti ako nga hindi mapakali sa ginapungkuan ko. Ginakulbaan ako kun ano bala ayhan ang pwede ko nga ilaong kay Mama para makagawa ako sa amon nga balay. After 10 minutes nga pag loading sang utok ko, nagka-idea ako mga DJs. Bali naglaong ako kay Mama nga babaka lang sang burger sa unhan. Timing mandaan nga itlog lang ang amon sudan kag wala gid ako ya kapanihapon mayad. Mga DJs, nakaluwas ako kay Mama kag nakagwa sa amon nga balay. Bali pagwa ko, nagpinanilag ako anay sa palibot mga katropa. Kag syempre, gincheck ko iya. Kay basi bala ginasundan ako sang tulog sang akon iloy. Sang wala na tamo, nagdali-dali ako daston U-turn sa balay day Dudoy.
2: Mga DJs, nanuktok ako kag ginbuksan niya ako. Kadali-dali kami dayon nga nagsulod sa kwarto niya. Mga DJs, dinasigay lang ang amon nga hulag kay napinanumdong ko sadto si Mama nga time. Basi para mahalata ni Mama nga ti nadugayan gira ko sa pagbakal sang hamburger. Without knowing, ara nang gali ako sa piyak sang balay kag naga shaminet-shaminet boom boom pow.
3: Yahoo!
2: Mga DJs, ginamat-amata na ni Dudoy ukla ang akon nga duster. Kag pagkatapos, nagderecho siya sa akon nga chocolate heels. Left and right, wala kag tuo.
1: Sana all.
2: Mga DJs, duha ko gid ka chocolate heels ang ginabagtas nga daw kaangay isang isa ka manog arado sa uyapan.
3: Yahoo!
2: Asta nga naglabot na kami sa finale kag nagkalagisigid ang akon nga underwear nga color green.
3: Yamitay ko na sa...
2: So muto na mga DJs, ginkamusta ko anay si kumparing Dudoy. Kay mandamo pa man kami sang oras, tapos dugay-dugay, nag-umpisa na siya sa pagmanihar. Halin sa inanay, ginaamat-amat niya ini, dasig. O gali mga DJs, nanutara namon nga may nagaragitnit ka nagabagod ang katre.
3: Yeah!
2: Gani siling ko kay Dudoy. Doy, ayaw lang pagdasiga. Kay nagatunog ang aton nga higdaan.
0: DJs, ginhinay-hinay lang ni Dudoy. Asta nga gin duot pagin niya ang iya sandata sa akon nga Pearly Shell.
3: Chupapi mo niya niyo!
0: Kagsamtang silently ako nagapanawag sa mga vowel sounds nga A, E, I, U, kag U. Natapos ininamon kag nalabot kid sa finish line.
1: Sana all.
0: Mga DJs, nagdali-dali ako ilis kay Budlay na. Basi maabtan baka misang amon mga iloy. Pagabot ko sa balay at tigin pamangkot ako ni Mama. Kun nga ako no nadugayan ako sa pagbakal sang burger. Mga katropa, alibay ko na lang kay Mama nga kadamo sang gabakal ng mga customers. Kagdugang niya pa. Hay diin ang burger mo. Siling ko. Kinaon ko na ma. Ubos na kag nabusog gid ako. Mga DJs, wala na ako nagiho pa ah. Kibasi bala, sumala pa ako. Kagbisa nagakurog-kurog ang mga tuhod ko. Di bahala na. Basta ang balaan lang ni Mama. Burger lover ako. Tub-tub na lang diri mga katropa. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa ngakon istorya. Saliwat ha? Ini na lang si Daday. Kaginiman niya ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang Buylog ang Granadolong San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glutacoge kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapaginis ang ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag Talk Shop, a Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, ti aton gid nabatian no ang istorya sang kabuhi di katropang Daday and katropang Dudoy.
2: Yahoo!
1: Kinami sang ilang istorya, bakit tropang drone? Dadamo gid ang nalingaw sa aton nga mga katropa peeps. Kay man otro man gali ini si Daday, no? Mayad man mag-rasones. Sa sulod ko na sanga pulo ka minuto katropang Joy nga pagtiog-tiog sang iya utok panumdom sang iya nga alibay kay mama niya ti naka ano gid siya nakapanumdom gid siya nga ti naging matagumpay gid siya nga rason.
0: Oo, kag ang pagbakal gid sa burger katropak ay ang iya na dumduman nga pinaka last nga pwede ilaong kay mama niya.
1: Yes, kag kwan man ah okay man, akagin pasugdan man siya. Hambal gani sa mga katropa peeps nato, no? Pero nahamot gid ang mga katropa nato. Si katropang Fritz, siling niya. In fairness ha, ang galing ng story today, ang hot. Ay, wala na, mundaan nga, ambugin din na imugusto, katropang Fritz. Kundi na bugtawan, gidra ang natutulog mong kaluluwa.
0: Alright, satisfying gidang story of the day natin kay katropang Fritz. Sili naman na Crystal, or ni katropang Crystal, ari sa babaw, tibalikan, tabi. Puwerte, get nga story kung Friday, gali. Gatinulukay lang kami pamati isang radio sa CP ko ba? Ano mga katropa peeps? May mga self-service naman sa inyo, katropang Ronel. Don't do that, okay? Sali niya, be a good, handsome person always.
2: Yahoo!
0: Kaya si katropang Chris Mania, tisali niya, garaga ako no, kaya natungkad gid ang tuburan kundi baskog ang busawa.
1: Sige, hambali katropang Crystal. Pretty man ba nga titles ang story ba? Mapaulala. Ay. Ko, o kung mapaulala na lang siya ko no. Sige, silinganin ni Sir Chris. Muna ang swabe nga title tol, garagitnit ang agi. O, diba? Bet na bet na daan ni Sir Chris.
0: Sige, sige trapang kwan. O, istutubal ho, siling niya ko no. Dapat tol, ginlansangan nila it anom ang haba.
2: Yahoo!
1: Ay, grabe, pagit si Toto. Balti, sige, mas imabatian man ni katropang sender, ay di, susunod. Preparahan ginila, ina, para hindi magragit niya.
0: Pero sa katropang Krista, sininya sa liwat, hindi na ako magpamati. So scared right now.
1: Ay, bakit? Ayaw mo ba sa hamburger?
2: Yahoo!
1: O, sining ni katropang Michael. O, si katropa na to, no? Michael Denosta Enoslay.
2: Yahoo!
1: Gagatingin subong si Mary Jane Enoslay sa barangay Duyok, Dao Capiz, samtang gasinsin sang tambo.
2: Yahoo!
1: At nakakadlaw naman si Ma Mary Jane. Sige, sinsin well on dra ha, samtang nagapulo pa mati.
0: Sige, abi ko gani iya. Samtang nag-ragit ni kagalig gasinsin.
1: Ang balik ka trapang Crystal, ara ka naman tol Chris. gina English mo gid si katropang Kenneth ambot ko na maana niya tol abi sabta sang England language para mapa huo si tol Chris. Abali katropang Fritz naman niya at parang ang yummy ng story ngayon. Wow, may pa-burger kasi si Sander Burger Kings kaya yun. Yung fully loaded at cheesy. Wow, ang mga din ang gusto ni katropang Sir Fritz. Oh, nagapa-ukoy-ukoy lang siya daw. May ara pa katropang John.
0: Oo, di so far, amo mo lang na katropang ay, kag si katropang tutubal, di iya, mali ako, i-i-u-u ko no.
2: Yahoo!
1: Ikaw giniguro to si Dudoy ha, giningadlan mo lang ala eh.
0: Sige, si katropang Rainier, Agopitan, Uwadan, mainit ko ng hapon, Princess Ira and Joy, oy.
1: Ay, sige, pero si katropang Rio, oh, may ginpahabol pagid. Gusto niya na lang ko na maging tanod para mabantayan kita habang tulog.
2: Yahoo!
1: Bugtaw yung ginabantayan sa mga tanod, katropang Rio. Karon, kambas ano sa mga nagakatulog. Si katropang Randy R. Tiaga Santisa sa Inigapulo Pamati, Bansaton, Subuga, hapon.
2: Yahoo!
1: So far, duwaay naman, nag-enjoy mo na mga katropa natin sa pagpamati. Tiga bay nga nasaniyahan ka mo ha, this Friday afternoon. Kag stay strong lang dira ah. Ang mahambal ko, stay strong lang gid sa inyo katropang Daday and katropang Dudo.
2: Yahoo!
1: Nga sa next ninyo nga sulat nga ipadala diriti, kaslo na ka mo.
0: Sige, thank you so much gira sa atong letter sender once again. Si katropang Daday sa pagpakibahay man sa iyang X-rated story dito sa mga katropa nato nga di nalingaw ginisang burger ni Daday.
1: Yes, di mga katropa, isa naman ka istorya sang kabuhi ang ato na buksan. Ambot ko may leksyon ini.
0: Ambot ba kong inspirasyon
2: niya?
1: Kagmay gamay lang ha? Consumption!
2: Yahoo!
1: Sige, ang importante, congrats ha, kay waay sila na dakpan. Sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton programa sumong, thank you ganyan mga katropa peeps. The best ganyan ang Friday so kung ako nakakadlaw gigita sang tudu-tudo. Thank you so much. See you naman next week. Of course, naging kaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Nilo Zada. Dari lang pang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo.
2: Exciting!
1: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
3: X FM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Exciting! branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: Hala! Ka-exciting!
10: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Susan Cabio sang Barangay Binginan, Rua City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Melimirito oy sa akon dagan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-entra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
0: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sang madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
4: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
5: XFM.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din

0: Pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonel, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
6: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong banta kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes prizes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
9: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Yo, what's up mga katropa peeps? Sa gihapon, si katropang Airang inyong magiging kaupod sa mga hapon para na naman sa atin nga ika-18 ka-weekly draw sa Zanto na Next FM libo-libong pa-premyo. Ay, excited na wala ka mo? Excited na wala ang tanan na naghulog? Siyempre, ang mga may entries, excited na inayat. Sa mga wala pa, lantaw lang hamuda. Kiki-update lang ka muna. Alright mga katropa peeps, sa subang nga hapon, timyara kita hasang overall total of 96 ka mga entries. Nga rin dari subong sa aton nga kahon, sa aton nga drop box dari sa istasyon. Ganun mga katropa, bago ang tanan, tiya ito na nai-invite ang mga katropa peeps naton ang ano pang ginahulat nyo ha, magpasakop na kamo sa aton nga Zanto na Next FM libo-libong papremyo kay basi inyo naman pangalan ang mabunutan kag kamo naman ang bahatagan sang kahigayunan nga magdaog sa aton nga kada semana nga weekly draw. Mga katropa peeps, sa mga nagapulupamangkot, sa mga interesado nga mag-intra sa aton nga papromo, pamati ka mo na magyan ha. Kay aton gini na i-explain sa inyo sang maayad-ayad. Mga katropa peeps, magbaka lamang sa mga produkto ha, sang Yes to Health Incorporated. Siyempre, ano ba lang ang mga produkto, katropang Ira? Tiya, ang aton nga Zanton Gold Coffee Mix, kape naton nga ti Kanamitron Guild, ay ti pwede na ha, ipasakop sa aton nga papromo. Mga katropa peeps, 5 ka-empty sachet sa nga Zanton Gold Coffee Mix, pasok na sa isa ka-entry. Ang aton man nga Zanton Gold Capsule, isa ka-blister pad, automatic, isa naman ka-entry. Ang aton nga premium Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa peeps, isa man ka blister, isa naman ka entry. Kag syempre ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men, sa mga nagatumar dara sang turbo ho, gamitan nyo na inaakag ang inyong mga blister padra, isulod na sa sobre kag sulatan sa aton nga promo title sa babaw ang Zanto na Next FM libo-libong papremyo. Sundan nini sa inyong nga kompleto nga pangalan, ang inyong nga kompleto nga address, sa inyong nga contact number nga ti pwede naton ha ma-reach kung kamo nagdaog. Ang mga gagana naman ha nga contact number ha para hindi na kita dream ma-stress pa kung tawag sa inyo mga katropa peeps. Kag syempre ang inyo nga proof of purchase, pangalan sa POP nga inyo ginggamit, isulat dira sa guwa sang envelope kay man ato ni na gina inventory kung ano nga mga produkto ang inyo nga ginahulog. Kag syempre ang pinakaulihe, ayaw nyo ginpagkalipatan ha ang inyo nga mga perma o kung signature. Syempre mga katropa peeps, importante gid ina para qualified nga qualified gid ang inyo nga mga entries. Alright mga katropa, sa mga nakabati na no, diin balain na katropa ang Ira ihulog. Siyempre, sa sumong, dire na kita sa itong bago nga estasyon. Basi may mga nagtalang-talang padra ha, o kung basi nagamon pa sila bala nga dito kita sa piyaksang una. Mga katropa, tips for your information, ari na kita dali sa Barangay Tiza, Sitio San Miguel. Pangitaan nyo lang dira ang mataas na antena, dali lang kami sa may uluunhan sang car wash o kon sang ilti o kon nag-atubang ka sa car wash sa tuo sina lakat kapag uluunhan kag may alagyan dira nga pasakaon kagdira na kami mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropa naton nga malayo dire no sa aton nga estasyon, tiyaw ka mga kabalaka, kami harapan kita sa drop box, dira na hamtang sa Pontevedra Public Market, dira dapit ha sa may jeans pharmacy, sa mga taga Pontevedra, dira ti no need na nga magkanto, dira pwede nyo dira ihulog ang inyong nga mga entries kay man every Friday aton inatanan ginakolekta inatanan sa aton nga patrol. Kag syempre dira man ha sa may bahinsan
ang Panay. Dira dapit sa may Super K Drugstore. May ara man kita dira drop box mga ka-tropa pips. Ilapit sa may Burgera na dira. Kaga syempre sa Panitan, dira kay Sir Bong sa RB Butika. Shout out gidra ha. Mayong hapon sa tanan mga ka-tropa pips. Sa tanan nga tagpalamati. Kaga syempre ah, sa mga viewers nato dira ha. Kag mga listeners. Alright, ti sa liwat ha, may ara kita sa 96 total of entries. Kag sino na naman bala ang maswerte nga magadaog subo nga ika 18 na kasimanya. Uy, wala lang kapila 18 na ba? Tapos ang iba na yati nakadubli na yada og at iamo pa na ang manami mga katropa please kay diri sa XFM ti wala problema kung nakadaog ka na stress nga padayon nang imo pagtumar sa mga produkto padayon nang imo nga paghulog at ti posible gid ya nga magadaog ikaw gani ato na ini ani halo on kay para makita nyo gid ha are diri sa aton box sa kay ti gamay malang gani. Dita na lang pag-ibukbo mga katropa tips. Sa subong, ari na dris sa mahiwagang kahon ang aton nga mga entries. Kag bunutun ta na. Sino bala ang magadaog? Ay partner natin sa technical ha, si katropa Neil together with katropa Christine Diane Ropa. Hindi ko kaabot katropa Christine. Dali lang ha. Kay aton din inibunutun may hadwara. Ang deserving gid nga madaog. Dapat siya gid ang madaog. Dali lang. Ito ba kinadlaw na katropang Christine kay? Hindi pa gid ako maano. Dali lang gid nga katropo pips. Pangitaon pag gid ini ang ngano na ni? Sino bala ang aton nga 18th weekly draw winner sa mga Friday? Ay, hindi na ako kaintindi ka pang Kristen. Kung mabunot ako, hindi. O, dali lang ha.

0: Dapat bunuton tangid sa isang maayad-ayad. Tama na ni Guru ah. Ay! Short mga tropa. Short ang ato nga winner subong. Yes, short nga envelope. Ang yagin hulog is Zantun Gold Coffee Mix kag naka-scotch tape. Abe mga katropa pips, ato nini dani check yaron ha. Kung bala Zantun Gold Coffee Mix gin man ang unod sini basi bala kung lain ini nga klase sang kape. Ay. Zantun Gold gid man kag 5 gid kabilog mga katropa. Yes, aring yaging hulog. 1, 2, 3, 4, 5. Ang aton nga tigdaog subong nga hapon mga katropa peeps. Wala sang iban ha kundi ang aton nga katropang taga Maluklok Norte Ibisan Capiz. Bawta ka second district dali katropang tin. Ang yagin hulog sa liwatang Zantun Gold Coffee Mix. Congratulations kay Sir Leonard S. Ponce. Ay, doka ina. Siya na di rin naghulog sa niya nga entry. Ari mga katropa ho. Yes. Ang ato nga winner sa mga Friday sa liwat ha, si katropang Leonard S. Ponce sang Maluklok Norte Ibisan Capiz. This ay mo sir ha, ikaw ang nagdaog sang 3,000 pesos subong nga afternoon. Kag syempre pwede mo rin maklaim ang imo na dagaan sa Domingo nga adlaw. Dapat 8 a.m. pwede mo rin sa Monday 9 a.m. Magdala lang sa imo duha ka kopya sang valid ID kag syempre ang imo nga kaugalingon. Tapos mga katropa natin nga nagpasakop ha nga ti waigid maswertuhan. Waigid maswertuhan. At sige pa na, yun lang akay man. Sa aton nga palaabuton nga grand draw, ti may dagko kita nga papremyo nga pwede ninyo pagadagan. Mga katropa pips, ang aton nga third prize, ang 20,000 pesos. Ang aton nga second prize is 30,000 pesos. Kagang aton nga first price ang 50,000 pesos nga cash. Kag syempre may ara pagkikita sa mga pa-consolation prizes which is 5,000 each. Gani mga katropa, padayon lang sa inyo nga paghulog. Kaya ang ginahambal ta gani, may stress ng may entry ka mo, may posibilidad ganyan na magadaog ka mo. Congratulations sa aton nga winner sa liwat, mayong hapon.
1: XFM. XFM.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing may Santhol Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
6: may free collagen.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
9: Mga katrupa, exciting!
11: Kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
12: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Susan Cabio sang Barangay Binginan, Rua City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Melimirito oy sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa kabas driver. O pagdugod sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
1: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist pain.
11: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
11: Assist pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katupa, exciting!
14: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
15: XFM.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan nito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Softgel. Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
18: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: o mabibili sa mga butika.
19: The Secret of Health.
20: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
21: The secret of health.
22: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
21: Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
22: nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
21: Dahil ito ay may taglay na mangosteen
22: na puno sa fiber,
21: vitamin D3
22: na nagpapalakas ng buto.
21: At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
20: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
19: The Secret of Health.
20: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM XFM Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano bang...
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
11: Tanggal ang kati-kati.
12: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
11: magaan.
0: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunfone and XFM libu-libong papremyo.
3: ko si Susan Cabio sang barangay Binginan, Rua City. Nagapasadamat sa XFM kay Dr. Melimirito o sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Santon kag XFM libo-libong pa-premium.
5: O ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nakasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
17: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanctum Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Sanctum Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Sanctum Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: ipupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve ng nang Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako, si Rodel, sa ang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients, sininga, collagen, kaglutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate, nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak did ka mo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan naton nga mga kaotoran, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan ka mo sa mga pagpakamayo sa Ginoo. Subong man, oh, enjoy sa inyong family noong nangin kaupod, it because kay wala sing trabaho no mga kaoturan. Kaya kag ang aton nga mga kabinan man diri sa Panay Island, no, pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique, no, kuli may mga banwa pa man dira nga to pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique San Jose, no, mga kaoturan. Kag ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga Panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magkapangamoy din ay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sige hapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na stanan sa kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imo Holy Spirit sa hapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, pagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kung ang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magkabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Ikaw man magagayid sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang Reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong, may gabigit sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, may gabi sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga driver sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, may gabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sa ilang mga panihaponon, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makabinupod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw. Sister Jingjing, kagsigyapon Brother Banji, Banjil Bilyena, no, may gabi dira sa inyo, diragyapon sa Panuran, Lambunaw, kag sa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparamtihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, sigyapon may gabi dira Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko nagpamati ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sininga gabi o putir ba direks kung aralin nyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister, kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning, upo sa pinilangga nga bana, kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige ka kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katulad rin sa Liganis, sa giyapon atong natamya si Brother Ronel Olbido, ya pinilanggang asawa, Sir Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sang Iloilo, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati, no, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family,
no may gabi kagakon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige may ilang pagpamati ninyo dira kag subong man no kay Sister Lorena Biato Magahin, no may gabi Sister Lorena, no may ilang pagpamati dira kag subong man no dito sa Dumangas ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann Dumagit, no may gabi dira sa inyo Sister Marinville kag kay Brother John Sumugat, no good evening, kumusta Brother John? I hope nga yara ka sa maayong panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige kag sa sining gabi live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like and share aron nga magdamo kita sa sining nga gabi at the same time kung i-follow ninyo updated di ka mo sa tanan nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon agod nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kag tumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gid ina mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyong mga bukol dira, no, matunaw na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yang vitamin C, no, makauturan bakal kamo kagud nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sining gabi, eh, no, mayara nga mga kauturan naka-live diri sa aton yang account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Hedrin, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imuro ni nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kag si nanay, sila ni Aiden kag si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton niyang panahon daw hindi pa kita na'y magtugo-tugod kay Arita diri sa Tabok, no, kagsako man kita sa Bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang git, no, kahit ti amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyan ang kamatuoran suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay grabe no, maagaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natun-an nga sakto tudluan ta sang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang nga pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sining gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira dogin summarize lang niya dira mga kauturan, pero sa sining gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa Spirit of Prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palananawon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan, pagsunod dire sa Revelation 21 verse 23, no, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag New Jerusalem, siling niya dire hindi na kinanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad tungod kay ang gahom sa Dios nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So but sing ganon makaturan sa langit ang aton balay dito nunid na sang kurente. Wala na tas ang paligban dito nga every month, no? Nga balayran mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya nga itong balay dito, lunsay man bulawan, no? Pag igo sang
himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amo na ang nakarami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas, ikaw kag ako ina makauturan. De, kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, pi nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan mga kauturan. So muna ang nakanami kun makapalangit na kita mga kaabyanan. So ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot mga kauturan nga dako sa aton nga kabuhi. So muna nga subong, kinahanglan naton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dire sa Espiritu sa Tagna, sa libro sang Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan, upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila, tungod kinapatay ng ila yung leader, o kung ang ilang master, nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panag-on. Oo. So muna magkauturan nga ini nga balay hindi lang sa ila nga mga apostoles kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang kun kita mangin kaangay man sa mga apostoles nga nagatuo kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Na sila nga dire sa 3SP 262, o ginsulat sa 18 78, silindiri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe no, lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So, gipakita ini makauturan sa aton yung propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Grabe no, may mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw galinutaw lang sala dito. So, amuna magalit makabihanan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. Amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no, bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Silandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, sinidra, dili ka mo magkabalaka, kay ako magakadto sa amay, mag-aaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko ka mo, upod na ka mo sa akon, kundin ako dito man ka mo. Amunang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amunang subong, aton giting huwaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo. No, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag-iisipin niya dire? Sa duta nga bag-o ang mga tinubos
nagapakigbahin sa mga helikoton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, ha, paladon, but sing ganon daw, kung galing yun, no, surpehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tiyamba-tiyamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka maka kadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo mga kauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like sample, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, di unod nun na mga kauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun mga kaabyanan. Oo, amo na. So dili na uyon sa kabubuton si Gino, dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, hindi man pwede. No, adultery ina, aran asa na pulo kasugo. Amo na nga dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sila diri hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabiyanan. Sila diri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag. Silaw pa kay sa adlaw o kung sa udtong tutok, no? Sa indire, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakapaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri, pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid mga kabina ng iya nga bayo, meaning grabe, no? Perfect, no? Paano, no? Sa indire, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sinya dire arpa nga napulo ka kwerdas, no, nagimpakita mga kabinan, meaning to say ang Diyos, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no? Sa paghimaya lang sa manunuga mga kauturan. Di isubong makauturan kung atong tulupang doon. Kita tinugas ang Diyos, no? Kumusta mga kauturan? Aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14 verse 6 up to 7 mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano ba't sing ganun himaya? Dito sa langit, literal nga nagkanta sila dito mga kabyanan. Ining mga anghel. Pero dili sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong ba't sing ganun dinagali? Ang pagsunod sa mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya na aton ng Ginoo. Te, ang ining reformasyon makauturan, number one sini, amo ang Sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, mga kabayan. Kaya ang Sabado,
amo ang selyo sa imo kagnakon nga ikaw kag ako nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because kay kita nagabantay sa adlaw nga ikapito mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahay sa Ginoo? Una nga benepisyo, ikaw ang mahimaya. Ngaman, amo nang ginatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon, kung ang imo ginakaon gulay, prutas, kag mga liso-liso mga kauturan, anong matabo sa imo lawas? De siyempre, magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kaya nga naman, ang imo ginakaon is utan, prutas, kag mga liso-liso. Wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na-discussan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo. Nga man, anong gusto sa Ginoo nga ang kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Tika yung karne subong di naman safety. Oh, di na safety. Bisil na paisda gani, di na safety. Nga man, ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakabuhi sa dagat, diya man sila kakabuhi sa tubig. Di na diya man sila kakuha pagkaon nila. Di kung higko ng dagat, kaonon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaonon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kabinan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagawa ka na sa pasensya sa nagkakaon. Kung magkapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia. Nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Kaya yung iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahin mo, dira, kung amo mang gina, na ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tinion, hukman man tas Ginoo, depende na ina mga kabyanan. Okay? Kung pasakaon tas Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, padayon kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silandere, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturan. Sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturan, kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di tamo to, kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh Day Adventist Church, tawag nato niya nga korpo subong, mga kabyanan, at iwala kagitsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahom makotong nga man gaway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton dili ginatudlo nga ang Bible and Spirit of Prophecy kinahanglan tun-an kag basahon ina mga kabinan kag patihan. Okay? Ano pa gid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay lang nga kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran ay sa bag-ong henerasyon. No? Pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una, ginsaad si Ginoo sa mga Israel, no? Wala man gani kasulod tong mga Israel noon sa kanaan. Nga aman, ti kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kabinan. Ti amo man isubong.
Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumod-kumod. Musiling, grabe din na ka-stricto nga pagtudlo yaman, kaya ang langit ya, gugma na ya. Oh, yes, gugma. Pero mga kautoran, kanang gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung ay gugma ta sa Ginoo, tumanong tayo sugo, suno sa John 14:15. So, amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon, hindi takos sa pagsaysay sang langit. Samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon. No? Na hayanghag ako sa dakong katingala. Nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kagkahalang doon nga kahimayaan. Ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inogsulat o upod sang pag asambit o daw anong gugma. Amo ning hambal dito no, sa ginpakita kay Sister Ellen White. Anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible mga kauturan, di masaysay nga katahom sa langit mga kaabyanan. Ti subong ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint no, daw amo lang na mga kaabyanan, gin-drawing lang na mga kauturan. Pero no, ang aton ginpatihan nga propeta mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit mga kaabyanan nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang pag-insindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala. Kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas mga kaabyanan. Pero siling nga naluwas ka na, siling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita, paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita, kag talikdan ta na ang sala, dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na, kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas, nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita mga kaabinan. No? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Sili nga dire sa US 22 paragraph 23. Sili nga dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe no, no, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man no, mayari man dito gipakita. Sa sila dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag naga nagasinag nga bulawan. No, grabe no gipakita ang kahoy pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. So amo na pagtanaw, abi niya may ara gi duha ka klase nga kahoy, no? Gintan-aw ko liwan kag ako nakita nga
nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi, nagadungog, no? Nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo nahamtangan, kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine, mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba. Amo lang gi-direct sa Bible, mga kauturan, no? Pero gali makaabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga, mga kaabinan. Oo. At the same time ang nakanami diri, mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan, mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap, mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy, makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga, mga kaotoran. Imagine diin ka na, ha? Subong kung wala ka kwarta, di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No, makuturan, ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba, mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabin, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri, mga katulon, sigurado gid. Mahikap tani, kag matanaw tani, kag mismo kita, dira na gid magapuyo, mga katulon. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita, mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kay basi na kuno na tanga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amo na, magkabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami diri, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhawon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong, mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari dita sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo, mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan, mga kauturan, kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kay hindi kining Ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na, mga kauturan, okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No, mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita, tanan, mga kauturan, kun kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita, amo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag o kung ang katahom, no, sang langit, grabe, no, mga kauturan, kag may prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan o kung mga pilak. No, grabe, mga kauturan. Pero grabe, no? Ano ayhan katamis? Ano ayhan ang sabor, mga kauturan? Amo ning gusto natin matilawan, no, mga kabinan, nga prutas kay
sunod di sa Biblia, ang prutas, amo naton kalanon, kag ang iya dahon, bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabin. Grabe, no? So, amo na, siling ko sa akong kagulingon, bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amo na naman kauturan, paninguha nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagid ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagid? Sige dire. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang gin ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan ni sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak nakasinggit siya. Ngawa ngayhan. Nga nakasinggit siya para kita. Indi gid ini ha maglayong bulting ganun ang bulak dito makuturan sang iagin kutlo hindi malayong dili bulting ganun dili malaya no dito ang bulak mga kauturan silingi pagidire sunod nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan no matahom nga tulukon buhi ang iya pagkalunhaw kag nagaidlak subong sang pilak kag bulawan grabe no ang ilamon nito nagaidlak sabang daw kanay daw sa bulawan sa bulawan kag pilak mga kaabyanan okay so grabe kataho makauturan ano pagid samtang may bugal nga naga nagapalapad no nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay ni Haring Hesus niyan no niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan ang leon ang ubiha ukon ang leopardo no leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila ang nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahidaiton nga nagasunod sila sa amon grabe makauturan sa langit ang mga sapat dito leon o kun anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan wala na nagainaway kag sila nag-agi wala man sila gingusab mga kauturan oo so amon ang langit mga kaabyanan grabe katahom so dire subong kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila, o kung sa diin man, sigurado, kaunon kagid mga kauturan, o kung gusabon kagid, nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so ayup nga amo man itong handong, kagtuyo mga kauturan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ano pagi si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka kagulangan, hindi kaangay sang madulong nga kagulangan naton diri. No, so di daw para sa diri sa kalibutan nga aton kagulangan diri daw mahadlo ka, ha? Grabe ka kululbaan. Kundi masanag kag mahimayaon nga ang sanga sang kakahuyan naga lunay no busa nagsinggit kami tanan no nakapuyo kita makapuyo kita nga walay katalagman sa kahayanakan kag makatulog sa kagulangan grabe no so di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung gitawag nga kalasangan din agian lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So samtang sila pagkadto sa Sion, ila na agyan ina no, ni Sister Ellen White. Sa natuktok sini yara ang isa ka mahimayaon nga templo may tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh, grabe no. So amo nang naka kung sa aton padiri karon may ara garden no mga kauturan pero sa langit terrible di masaysay
ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no? Grabe, no? Sidro, ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada, kag ang igos, no? Nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makuturon ining kahoy nga atong ginbasa, makuturon grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit, mga kabinan, kag nagapamunga, no? Grabe makuturon kag ang bunga sini siyempre, no? Mga nami, mga kabinan. Nakita ko ang isa, no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almendra, almendras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotoran tanawa nga ginatudlon aton ang health reform sa langit, makaubinan. Gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne, bisan isda wala. Oo, mga kabinan, anong gipakita dito sa iya? Mga prutas, mga kauturan, mga prutas sa malaba-laba nga lamisa, mga kauturan. Take note, kung maluwas kita, makauturan, ini nga lamisa dira kita magpungko, mga kauturan. O diya kita mag-atubangay kung maluwas kita, mga kaabyanan. Kag ang atong kaunon dito, amuni nga mga pagkaon, mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon, mga kauturan, ti, ayan kasaho ka dito. Hindi gid, mga kauturan. Nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karne. So amuni, mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, na dapat ang atong kaunon karon amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At isintay, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na, mga kauturan. Oo, 100%. Kaya ang Ginoo nagtudlo, dili na iya aton pagtudlo, kundi iya na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, dapat aton ina, at tumanon o kung paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano pa gin? No? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling nila dire sa DP 565, no? Para paragraph 500, hasta pagkanto sa 566. Siling dire, ang tanan nagsalaka gikan sa ila lulubngan sa amuman nga mga kataason, ang ila pagsulod sa lulubngan si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an, mataas kag harianon sang dagway, apang sa kataason kubus-kubus siya sa anak sang Dios. Ano, gipakita kay Adan, mangkuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubus-kubus lang na siya sa Dios. Nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganon, gikumparar, makuturan, sa atong karon kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan, apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang aton ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas, mga kaabyanan, kung maluwas na kita. Napagid,
sang ginbalik sila, ha? Sang ginbalik sila sa kahoy sang kabuhi sa Eden nga nadula sang madugay ang mga tinubos maga maga tulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala. Pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabinan, ang ato na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang makauturan nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na makauturan, subong ginawarningan kita, ginatudloan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan sunod sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13-14 ng aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Dios makabinan. Gani hindi kita magpa dugay-dugay pa kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon makauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagaintsi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kun ano katahom ang langit makabinan. Adi pa may sugpon pa ni. No aton pagir initunan makabinan agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Jose Albanez. Kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak. Kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agud nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sini nga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga crisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw gin aman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani buligi ang tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio naga live through Facebook nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangununa, nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang amon CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, maayong panglawas, sa gihapon ila mangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila, sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager sa Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, po siya panimalay, kagang may panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatagdugang kaalam nga langit nun, protection may panglawas man sa ila, tagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po nang imublang mutunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan.
ikaw magahikot sa imo balaan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agur nga sa diin ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Ini kun imo kabubuton, imong matuman, hindi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang iyong kubos nga alagad, Brother Herden Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.

give you glory. We give you honor.

give you glory. We give you honor.

Slam. Woo! Give you glory. We give you honor.